0: Usa kay ang sakit.
1: Duha nakabulan pastor, wala gid siya nakabakod, naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang dasmo sa julin pastor, murag taas gid siguro ang iyang uric bay, kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor, ta inom na ko sag Big Max, duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon siya sa ako nga sus, salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi na po, di pa inom na po nako sa utro, duha gyud akong kabuok pastor. Duha ka,
0: yes.
1: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
0: So nagasalba.
1: Salamat ko sa Ginoo pastor, naghilak gid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
0: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
1: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay nagudiyang matiin.
0: Upat lang ka kapsula ang nainom, nakabakod na.
1: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua, tus gra sa Ginoo pastor, wa nagid ko mga bukol sa ang lawas pastor, nangawala man ta na.
0: Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
1: Sige pastor.
0: Okay, salamat.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: You, happy anniversary.
8: I love you. So beautiful.
7: Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Napakagandang umaga sa atin nga tanan. Good morning, good morning. And ayan, mga iga na, mag-uban-uban na po tahan to 11 a.m. Yes, bong oho. Ayan. And of course, mga iga, sa lapo ng mga nakaantabay din na, ah, asa man mo, karon nga, adlaw, kibotang. Ayan, buntag sa inyo ha, mga iga. Ayan.

0: Today is Monday, and it's the last day of August. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang bilis-bilis ng panahon, mga igan. And last day na ni siya sa bulan sa Agosto. Diba? Verbats na! Grabe, ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Okay, bilis naman talaga. Maglaho ng pag-ibig mo, Sinta. Charas. Pero mga igan, this is your DJ B, as in B-E-E. And this is your friend. Friend na lang. Ano magdapugos? Ito mga igan, makakasama niyo po ako hantod 11 a.m. And of course, tugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito. Masarap ka nga ito ang istoryahan ng mga igan. Ano ba yung gusto niyong pag-usapan? Kagabiin na ako na LSS, good ko atong kanta, no? And siguro we'll be talking about that song. We will be talking about the lyrics of the song. Diba? Ayan, later alligators, sasabihin ko po sa inyo. Alright, good morning muna sa ating station general manager, Pastor Dan Dangalio. Ayan, and also good morning po sa atuang station operations manager, Engineer Romy Chan. Our operations executive secretary, Ma'am May Belga, to our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, to our technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalio, and of course to our station technical staff, Kuya Joshua and Kuya Ramil, and to our transmitter technician, Kuya Jun Tingkan.
1: Good morning!
0: Good morning po, mga igan! Luzon, Visayas, at Mindanao. Grabe naman talaga. Grabe sa lahat po ng mga taga Valencia City, mga taga Vukinern. Ang sabi pag Vukinern? Maayong buntag sa inyuhang atanan, mga igan. Now that you are all doing well right now, dapat talaga maging well ka kasi bukas papasok na naman tayo sa panibagong, yes po, opo, panibagong bulan. And talaga naman, meron ng sumisilip, mga igan. Whenever, practice lang. Bermans na. Eh, grabe, no? Paspas kayo ang panahon. Paspas kayo ang oras. Para magkadali ang panahon. Nga, medyo sakto lang. Nahitabos sa itong kinabuhi. Taras. Pero, bali, onsa na, pila na kakilo ang kakapoy. Pero at least, diba, nakatunga na ta and hapit na po nato mahuman ni siya nga bulan. Bulan ba? Tuig, mga igan. And I do believe na maraming nangyari sa ating mga kinabuhi, pero marami din tayong dapat pasalamatan kasi kaabot pa taong bare months, diba? Depende kung makaabot tomorrow. Ayan, mga igan, chill lang muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later on. Okay naman, we have another song here. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.
2: This is Lonel Music. Lonel Music.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Si Teresa Ahero sa Hingoog City.
2: Yes, Igan.
1: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
2: Oh.
1: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Yes, akin sa ni Palayog.
8: Igan Best Paler ni Pastor.
7: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
8: Talang, mag-testimony lang po sa Bitimak, Beta Pastor, kasi si Igan apindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa
7: cellphone. Ah, okay.
8: Nako.
7: Yes, ah.
8: Yang apo ko no, kala na ang gisakitan og tiyan isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan mine ipapalit og bitimak sa ka buo ka. Ilum ko no nag bitimak ang yang apo kay pitis kita og tiyan gyud gali maglimbag sa kasakit tiyan pagka man ato gidala dani lang ospital si doktor ni ingon kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyo apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa tiyan kay ang finding na Dr. Pastor, ang kuan ko noon yung
7: appendicitis ni Buto. Yes.
8: Oh. Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi nga niya nga. Simak nga akong ipa. Dinom to. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tipaminawan di ay mo sa anang radyo. Dahil siya nga, oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautong, ipon yung paslamat, pastor. Bonin yung testimony, pastor. Nga, salamat sa Ginoo nga doon ay bijimak. Nga gigamit sa Ginoo. Nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bijimak, tingali patay na yung apo ko no, pastor.
7: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat. Igan a bit.
4: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. And of course, mga igan, it's already 9:45 in the morning. Maayo po paminaw sa tanan nga gapaminaw karon sa amang sulok ng Valanciunes City. Ayan, sa tanan nga mga ukay-ukayan nga gapalanog-lanog sa ato akaron. Maayong buntag sa inyo na mga igan. And even sa mga market. Ayan, sa may public market, farmers market. Maayong buntag. And thank you so much for always tuning in with us. Ayan, ay kaisa nga nilibot ko mga igan. No? And thank you so much kasi meron pong nakikinig. Ayan. And of course, mga igan, ngayong araw po na ito, we are celebrating National Heroes Day. Ayan, araw ng mga bayani. And ayan, salamat good, deserve good nga i-celebrate sa mga heroes na ito, mga Philippine heroes, no? And they really did an impact, no, sa kung unsay naa sa ato akaron, kung unsay kagawasan niya naa sa ato akaron, because may mga bold kaayo ba ng mga tao nga nagfight gyud, diba? Nagfight sa para sa tama, nagfight para sa ato ang country. That's why deserve nila na i-celebrate. And so much for that, the mga igan. In this generation, wala ang mga heroes, no? Wala nagasuot og cape. Parehas kang Batman, Spider-Man. Ayan. Yung mga heroes natin ngayon, minsan, they are those people na nag-work, no? Sa Manila, mga trabaho, siguro mga street sweeper, diba? Sometimes, inana ang mga tao, mga igan, no? They are our heroes because without them, of course, ato ang mga palibot is hugaw. Ayan. Those people na who are working diligently sa ilahang mga trabaho, jod, and who are working with integrity. Ayan. Sa mga, I believe, no? Ang mga, ako ah, i-count na ako ang mga government officials nga heroes kung ay kung, diba? They are working with integrity, diba? Pero tong mga government officials nga nag-work for their own gain, sorry na lang, hindi ko kayo ika-count as mga heroes sa kalivota na ito. Grabe naman talaga. Pero yeah, mga igan, no? Sometimes heroes nowadays in this generation dili sila gasuot og cape, no? Minsan nga yung hero is naa sa imuhang panimalay, and that is your parents, that is your mama and papa. Ayan, mo na siya nga to ang mga heroes these days, diba? Kasi dili man ato makita permamintang ilahang ginabuhat, but I believe that they are really working hard for their children, diba? They do a lot of sacrifices para sa ilahang family. Ayan. Sa mga police natin dyan, opo, sa mga traffic enforcer, nga gapainit and are working with integrity. You are really indeed our heroes. Diba? So, yun mga igan. Yun talaga yung mga kinakount ko ng mga heroes. Kaya, deserve nyo po ng falakfakan. Ayan, hindi na lang yung mga kanagito, mga naka-uniform, yun. Hindi na lang na sila mao. But sometimes, yung mga taong nag-maintain sa cleanliness, diba, nga to ang mga, what do you call it, nanggahakot o basura. Without them, mga igan, of course, wara-wara ang mga basura, diba? Yung mga igan na, ano pa ba, yung mga trabaho nila, eh, minsan, kanang ginadegrade sa uban, pero without them, diba? Hugaw nga tong palibot, isa man di ay mag-collect sa basura, diba? Walay lain, kundili sila, because they do that job, no? Dili kay wala sila choice, but they do that job because they can do it. Ikaw, kaya nimo, diba? mga bahala gina na nga work, dili na siya dapat gina-degrade because without them, kinsa man ang mubuhat ana, di ba? They do it because they can. Dili kay wala sila choice, but they can do it. Diba? Kaya ba ni mo magpunit o basura? I don't think so. Ay, kaya sa lahat ng mga kuya natin na nangongolekta ng basura, mga naga-limpyo sa atong mga dalan, nako, kayo ang today's generation ng mga heroes. Kaya thank you so much for doing that because we cannot do it. Kaya thank you so much. And sa lahat po ng mga heroes natin, na alam niyo yun, mga quiet lang pero what they do is really working with integrity. Ayan, hindi nasusuhulan. Yun talaga yung mga totoong heroes. Kaya kapag nasusuhulan ka, kapag tumakbo ka, tapos ano lang, it's for your own gain, sorry. Hindi ka counted sa araw na ito. Hindi ka ka-celebrate. Hindi ka kasi, how to say that? Dili na mo deserve na i-celebrate yun. Diba? Ayan. Well, so much for that. Good morning muna sa ating mga live viewers. By the way, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ayan, morning ni Joshua Wong Season. Ay, grabe naman. Gikan kay Patayon dyan. At diba, maayong buntag sa inyo din ha, mga igan. And sa lahat po ng mga nakaantabay, good morning. Good morning. At diba. Ayan, ikaw ba, igan, unsa ba imuhang ginakount ng mga heroes? Kinsa man na sila. Para sa imuha, hero ang isa katawo kung kung iya kang gisave, huy. So, hero lagar siya kag gisave man ko ni. Ay, grabe naman talaga. Kiatan sa kinabuhi talaga naman. Ayan na, mga igan, it's already 9:52 in the morning. And pwede rin kayo mumutawag or mag-text sa ato ang text line number. Ayan, pwede rin kayo mga igan and let me know para sa imuha, unsa man ang imo ang counted sa imuha ng mga heroes sa kinabuhi. Or let's say, kinsa man na sila, kinsa man na siya na ginakount ni mo as hero sa imuhang kinabuhi. Diba? Later on, we will be talking more about that one. Kaya naman, chill ka lang muna dyan, Iga. Please do enjoy our music. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.
1: DJ Jumps!

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa Business One-Stop Shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop o e-BOSS diin pwede na mag-transact bisan na asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, Dakbayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: May buntag. Para ilalang ga kisang ngalan? Na hospital ka lang ga?
4: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
3: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
4: Nakuma.
3: Nakuma ka? Nga kung nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
4: Nadaan sa computer.
3: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
4: Oo.
3: So, sa dahil na itabo?
4: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
3: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
4: Pulo kaadlaw.
3: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
4: Oo.
3: So, likay nagdulag computer?
4: Dili na.
3: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
4: Salamat, Pastor.
3: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po, Pastor, sa bidimak nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya bidimak tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na hiniigit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya bidimak sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaloy sa Ginoo, naulian na gyud sa Pastor, makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawas siya sa siya ni adto na siya. Siya na naning kamot, nakalakaw siya.
3: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa sa sanaawan?
8: 3 days siya dito, pastor. Kanang nawadan dito siya sa potassium.
3: Ah, okay. Karon okay na siya?
8: Okay na siya ron, pastor. Salamat. Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
3: Okay. Kinsa kanin ni Oga taga-asa?
8: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
3: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.
7: Happy anniversary.
9: I love you. So beautiful.
7: Akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
7: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: The best songs on the radio.

Tia, di ba? Bongga, habhab na lang tayo diretso. Ana! Di ba? And salamat po ng mga nakaantabay. Mabihira. Natatawa na lang tayo sa sarili natin. Joke, mga igan. Ayan, salamat po ng mga nakaantabay. Again po yung pangutanan nato karon nga adlaw. Unsa man or kinsa man, no, para sa imuha ang mga counted nga heroes. Ayan, para sa imuha, igan, unsa man ang kanang counted nga hero para sa imuha. Ayan. So pwede ka ayo mo mag ano, igan, no, mo text sa ato ang text line number o mo tawag o mo comment sa ato ang FB page. All right. Hello, Miss B. Kamusta ka po? Pwede pa shout out ako. Tapos pwede po pa-request ng kanta na Stuck on You by Lionel Richie. Salamat po. Ayan, try po natin i-play yan. Hello, Miss B. Good morning po. Pwede pa shout out kay Angelica Alisuso Kuno. Huwag pa shout out na din po kay... Sana ba yun? Kay Stephanie Perez. Salamat po, Miss B. God bless you. That greetings coming from Kuya Daniel Jeff. Ayan, try po natin i-play ang Stuck on You. Hello, Miss B. Pwede pa shout out ako, kaibigan namin na si JNM Maranga. At pa shout out na rin po sa aking kuya na si Daniel Jeff Vera. Salamat po, Miss B. Ay, grabe naman. Isang batalyon, isang pamilyahan ang nag-comment ngayong araw. Nagbabagang balita po. Charas. Yes naman! Thank you so much! Good morning, DJ! Nga guwapa! Uy, grabe naman talaga! Talaga naman, bubukan na naman yung atay natin. Nako ha, Ate Angelica ha, ikaw ginasalaan eh, nagdili na ako ni masira ni akong atay. Good morning! Hello po! Shout out kay Lani Meritar, Stephanie Perez, Daniel Javera, Ate Yana, Jane Morales, Lensky Matugas, Mylene Martir, Laras, sa ilang tanan ng mga, ayan, sa iyahang mga friends sa radyo. Ah, of course, sa mga DJ din po sa radyo kaibigan. Like they, Lady Diana, DJ Aya, especially sa Imuadra DJ, si Angelica Kunog ni Tagaporok 9, Tagaya, Avalanche City, Bukidnon, Philippines. Ayan. Thank you sa pagbasa, DJ. Amping sa imong pag-uli-on niya. Og sa nice nga voice. Uy, grabe na eh. Maganda ba talaga? Hello, hello. Hello? Hello, sound check. Thank you po. Kamusta man ka dira, nga side DJ? Ako? Kamusta daw ko, be? Tagnaado ninyo, be? Charas. Ako, okay na okay po ako. I am happy. Ayan. Okay naman po ang buhay-buhay. Hinaot na kayo din po. Happy yung buhay-buhay niyo po. Diba? Okay, para sa inyo mga igan, again po, kinsa man inyuhang gina-count, no? Or kinsa man para sa inyuha ang heroes sa inyuhang kinabuhi. Because today we are celebrating National Heroes Day. Ayan, kinsa man ang counted sa inyuhang hero, katura bang nakiglaban sa sword? Katura bang nakiglaban with armas? But minsan, yung mga hero talaga natin, they are not wearing cape or dili sila tong mga nakiglaban with sword. Minsan din, ako, igan, gusto lang ako i-addan ako ang answer kaganina. Minsan ang mga heroes din natin ay yung mga pastor, no? Kagaya ni Pastor Dan Dangalio. Because though they are not really fighting or battling with sword, pero they are battling through prayers and, di ba, through quiet time. And para sa kuha, they are really heroes too. Mahirap kaya makiglaban spiritually, no? Kasi hindi mo nakikita yun, ay, di ba? Minsan, okay rin makiglaban, labi na og kabalo kasi imong kalaban and gakakita ni mo imong kalaban. Pero, how about yung ano, kapag hindi mo nakikita yung kalaban mo, diba? So, yarn. Pwede kayo mo tawag or mo text sa mga igan na sa ato ang text

number. Ayan. Sa lahat po ng mga who are battling in silence. In silence lang, diba? Mga, yung pang nilalaban ka, no? Without even telling you na, oy, I am fighting for you, diba? So, yung mga nag-fight sa imuha in prayers, and those friends bitaw, isa po ni siyang mga heroes na to. Ang atong mga friends nga ginapaglaban ta, bahalag, we are not around with those people. Diba? So talaga naman, they are counted as hero for me. Salamat sa mga friends ko na kinabitaw, dili ga-talk back about me ba? Nga kung naay mag kanang mag-istorya na masama about sa akoa, against sa akoa, diba? They are those people na dili nila na itolerate. Kaya thank you ng marami sa lahat ng mga friends na inana, no? Nga dili na ni mo need iingon sa ilaha ba? Nga, uy, paglaban pud ko because they will really fight for you na. Diba? Bahala og dili. Wala ka around that circle. Wala ka, wala imuhang presence ba? Anang group, diba? Kaya sa, to all my friends who are fighting for me, bahala og dili ko kabalo. Thank you so much and I really appreciate you all. Thank you ng marami and thank you so much as in. Yung mga taong ganun, deserve na i-appreciate. Kaya thank you ng Apaka-oa. Diba? Ayan. Ikaw ba, Igan? Kinsa man ang counted sa imuha na hero? Kinsa man na sila? Kinsa siyang ngarong-ngarong? Pambihira. Sana po, huwag niyo pong ipagbalita na narinig niyo yung boses kong kumanda. Baka kasi ma-discover ako na The Voice Philippines. Charis. Alright, mga igay. Baka marami pa kayong marinig about sa akin. Charis. Sa Mandi ay. Yun naman yung trabaho mo. Alangan naman maging ano ka, introvert. Eh, DJ yung trabaho ko. Yung totoo. Usahay mga igal, no? Ako lang ba? Usahay yun po sa ako, ano? Ako ang kaugalingan na po na akong kalaban. Na para bang? Pamilira. Nakakalurky. Well, so much for that, mga igal. 10:60 na po ng umaga. And we have another song here. Enjoy nyo muna itetch. And I'll be back later on. We have here ang huling El Bimbo. Ayan. Enjoy this, mga igan. And bigla talaga siyang fumilit. Well, okay rin na siya. Enjoy this and I'll be back later. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga asa?
2: Si Margiteling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. At lasana po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: Oo, nagpakitap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
2: Tulog
1: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapla sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Pastor. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
3: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na mo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Igan, may buntag ni mo diha, kaibigan.
2: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na kong bukol sa kong suso.
1: Bukol sa imong suso. Okay.
2: Oh, maura na din sa kada po sa kanang yung sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Valencia.
1: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay nabaliktad mo na ibukol diya sa imong suso?
2: Kuan sa igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
1: Ga, sakit siya, ngulungol, unsa man?
2: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
1: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
2: Ako siyang di kuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
1: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
2: Na una, anam rin siya og kahili.
1: Ano? Nahili siya.
2: Ano na siya og kaninyo? Dapat siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
1: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog? At murag hilo sa itlog? Or?
2: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya kanang isa nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
1: Ah, okay.
2: O, in anak ka dako.
1: So?
2: Mura na siya kung ikon, Craig. Kung dito sa kanang naang, hindi kong pamina o anak, dahil kanang naay, mag-testimony lagi mo nang, sige na din kung pala si anak.
1: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliog?
2: Meron dito sa plantatang igan, Susan Angga. Eh.
1: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
9: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
11: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
11: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
15: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinuha. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
14: Okay.
16: The best songs on the radio.

92.5 Radyo Kaibigan. Kaibigan, it's already 10:50 in the morning and you're still with DJ B. Ako pa rin po ito, mga igay. Ay, popo. Ayan, mayong buntag sa inyo din na mga igay na. Ayan. And speaking of 10:54, 50 pa rin. Bakit parang ang sobra-sobra naman ang oras ko? As in, sobra day ko of 4 minutes. Well, so much for that, mga igan. Happy counting paniood to. Huwag niyo na gani maniood to kakaroon. That's why, huwag po natin kaligtaan no, na i-apilgyod kanunay ang bida sa lamesa, ang Fugu Blended Chili Paste. Ayan, and of course, don't forget our Vegemax Plus capsule, ang pinagpalang kapsula. Because this will support all over wellness and help provide daily nutritional balance. And dira po ng ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, mga igan, dili na to kaligtaan ang ato ang Herbiva Coffee Blend, ang ato ang healthy coffee and natural coffee. Ayan, ano siya, Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Goyabano, Tongkat Ali, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Mga igan, ito ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa ato ang mga Kaibigan Center and ate Kaibigan Center sa Valencia City that is located at the ground floor of Aquino Building Poblacion. O di ka ha, sa ato ang DXRK Radyo Kaibigan Station, ayan, that is located at second floor AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And dira po sa Kalingilan, Kaibigan Center, that is located at Purok 5, Poblacion, Valencia. Ay, hindi pala Valencia, Kalingilan nga ni. Ayan, Purok 5, Poblacion, Public Market. Ayan, that is beside food court sa Old Stall. Ayan, and of course, sa Kaibigan Center sa Maramag, sa Stall number 18, Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. So, pili lang mo ato, mga igan, kung asa ang duol sa inyo, ha? And of course, para po sa ato ang Quality Printing Services. Dari na ta sa GRD Printing Services. That is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ayan mga igan na. Again po, wag po natin kaligtaan na gumamit sa ating mga kaibigan products. Because proven and tested na na siya ng karamihan. Okay. Ayan, hello! DJ watching from Kyungot, Tungan-Tungan, Valencia City. Request ayun kong song, Lusong Mong Halik or Lason Mong Halik. Yung totoo, nalabag na rin ako. Okay. Lason Mong Halik. Pwede ako nalang magkanta, Kuya Cheris. Ayan. Lason Mong Halik. Try natin i-play yan, Kuya. Ang Lason Mong Halik. Kay kinsam rin ang halik ang lason. Leon sam rin na siya, Kuya. Taras. Dama yung papaminaw sa tanay nga gapaminaw sa atua karon. Mga igan! Ayan! Wala na tayo igo nga oras because it's already 10:54 in the morning. Ayan, hapit na magbabay si DJ B. Kaya naman, mga igan, again po sa lahat po ng mga heroes natin, deserve nyo pong i-celebrate. And hinaot nga sa mga pakarong ingnon nga hero. Sana po tigilan nyo na po yung pag-pretending nyo. Kasi we can count our government officials. No, mga, let's say, mga police, punato, mga army. Pero, of course, minsan kasi,
kung nakaka ka sa posisyon, minsan ginagamit mo yan to really gain ang mga pang self-gain lang ba? But I hope tigilan nyo na po yan. Kasi naamuan ang posisyon because people trusted you. And people are trusting you. And I hope na hindi po natin ginagamit yung posisyon, yung trabaho, no, para lang makapang para sa imuhang own nga interest, para lang sa power, para lang sa position, para lang sa imuhang self-gain. Ayob na hindi mo yan ginagawa, Igan. And kung nagawa mo naman yan, sana tumigil ka na. Diba? Tama na. Because 2016 na uli. Kapit na mag 2027. Naot nga magbago na ka. Para asap ko. You know what? If you are doing that just to gain power, know that may balik yan. Lagi mong tatandaan. Napaka sa position ka ron, but always remember na babalik talaga sa'yo yan. Oh. Diba? Unsay kakahitabo gani sa mga nadakpan nga gaano sila, kakurakot sila. Unsay nahitabo. Diba? Bilog ang mundo! Hindi pala bilog ang mundo. Medyo lang siya. I mean, diba? We do not know kung unsa ang ikot ng buhay. And I hope na maybe you are enjoying it right now. Like, you are enjoying your life to the fullest. But always remember na maniningil yan. Kapag yung ginagawa mo, alam mo yun, hindi naman marangal, hindi naman

Kakashock sentence. Like straight na Bisaya. Imbes Bisaya ang dako man unta. But nevertheless, mga igan, yun nga, no, na sa lahat po ng mga karapitang gina-look up ng mga heroes, aning country, aning

pasensya na kung hindi ma-play lahat ng mga request song ninyo. Okay, susunod na naman sa susunod na buhay. Bye-bye mga Iga! I love you na super duper mega Alba and thank you na super duper mega Alba! Ganun na lang sa 98.5 Ronzo! Kaibigan, bye-bye and I love you!

0: mo.
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nakaplas po kag-aroma na eh.
7: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagong, nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha kag-aroma, okay.
7: Hindi ako pala, naku, nindos giyo kayo, nag-uruman ito, nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Salamas giyo sa panalangin na, hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan, tambal ka,
6: okay. Matayo giyo sa mga so, tiyo, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oo, oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulong na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexidol Forte!
10: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
12: Rexidol Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: Rexidol Forte!
11: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
12: Rex Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of

0: Villanueva Funeral Homes, Sawao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Yes, hello, si Ganbing.
2: Ako lang ang kasalamatan ni Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
1: Yes.
2: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o BG Max. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugin. Sa isa ka pa ni Malay Pastor, nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga
1: dinitan
2: at kunong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan sa Ginoo Pastor ang BG Max.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 9.24 mil ang dangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
7: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

kalibutan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

May buntag ka natong tanan, mga kaibigan. Welcome daw sa Dres Ato, gadaan-daan nga tulumano ng programang Ratsada. Adlaw nga Lunes, katapusang adlaw ni nga bulana sa Agosto. Goodbye na mga eksodo, ang Agosto nga puno kini mga kaigsunan sa mga kasakit, puno may gala sa mga pagsulay. Dila kay dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Apil pa usab mga gala sa uban nga mga nasod. Kay grabe mga gala ang trahedya o kalamidad nini nga bulana. Hinaut unta nga og mga adlaw, unang adlaw sa bulan sa Setyembre. Ato yan po sa ato labaw magkagagaho mga igsoon. Noong palihian unta ang unang adlaw sa bulan sa Ber. Nga wala noong tayo mga kasakit, wala yung mga pagsulay, katalagman, uguban pa mga kaigsunan kong kalamidad. Nga ato may galang masugatan. Palayo lang in town, Lord. Huwag doon na manggali mga katalagman Ginoo. Unta, isintro nga to sa mga tao nga mga buhaya. Dito ibundak ang tanang kamalas sa mga taong kawatan sa gobyerno. Bitaw mga igsoon, salamat kayo may gala nining adlaw nga Lunes, petsa 31 bulan sa Agosto. Live agato nga programa nga mabati na usab mga igsoon dili sa CBHAN DXRK Radyo Kaibigan. 98 po mga igsoon ang dial sa inyo nga mga radyo. FM band sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalyo Yuti, kauban sa ato nga finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Tagalaw usab sa among mga banggiitan nga technician on board, ang akong co-pilot diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban usab nato sila si Egan Engineer Ramil Bedriho og Engineer Egan Tingkang. Sa ngalan usab sa production department, nagipangluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa mato akong nabasa, Engineer, nga murag dunay sa to aksidente, ha? May nalaging taon mga igso, no? Salamat kita may gala, tinuod kini bitawong panghitabo. Mga aksidente may gala, di magin nato nagi pangandoy, di magin nato nagatuyo. Bisag usay nato ang amping mga igso, no? Namang gipoy uban mga gala, usay magginanghag. Labi na kung mag-drive ta may gala, magkasugat ang mga tao po, mga igso, no? Mga driver may gala, nga mga irresponsible. O, daghang kami tabo, anak. Nga muna-muna ginatong amping mga igsoon sa pagmaneho nya makasugat ang may galag uban nga mga driver nga kanabang gapaturagas lang. Muna mga igsoon nga ang disgrasya di ginato mahigala mahibawan. Importante mga igala may lawas, walay mga kiniang dakong kadaot. Sa ngalan usab sa atong technical consultant Gerald Ray Dangalyo o labaw sa atong station general manager ang kuya sa tanan, Kuya RG Reginald John Dangalyo. Sa among CEO, tagiyaw tagdumala ang pastor ng bayan nga labihan mga kaigsunan kami sinabtunon. Labaw na gyud mga igala ka matinabangon. Labi na mga igsoon, ug dunay mga problema sa mga membro sa kaibigan Brotherhood, Christian Brotherhood Association Incorporated mga igsoon. Bisag unsa may gala kalayo, adtuon gyud. Kay ihatod yun mga gala ang tabang ni Egan Kuya Pastor Dan Dangalyo sa mga membro. No, nga nanginhanglan mga kaigsunan o nanali nga tabang. So, salamat usab kayo mga gala sa ato mga opisyalis diri siyudad sa Valencia. Mga igsoon, humanagyod ang fiesta. Kumusta ang inyo ang kini ang celebration sa kapistahan sa Senior San Agustin ni atong Biyernes. Kaya murag taas-taas na ba yun may galang bakasyon. Nagikan pa ato.

Webes, hantod sa Biyernes ang uban naglib. Kaya lagi mga igsoon, karong adlawa, Lunes, hantod ugma, holiday man. Nay nagpangutan na nganong holiday tod karon mga igsoon, Lunes. National Heroes Day karon mga igala, no? Regular holiday ni siya. So, ugma, holiday unang adlaw kay tungod mga igsoon, maupod may gala ang kiniang selebrasyon sa pagkahimugso, no? Sa atong probinsya sa Bukidnon, ang ikapila na ninyo foundation day anniversary. Kajutan kayo, ha? Nawa man itong akong librita, siri, akong listahan diri, Diyos. So, sunod ang holiday, mga kaisunan, karon hala, adlawa, hangtod ugma. So, sa mga trabahante sa gobyerno, pribado nga mga kumpanya, Merkulis na ni sila, mga igsoon, balik og trabaho. So, katong mga nakakuan mga igso, no? Nakapaldo. O, gikan pa itong Biyernes. O, guamanggali sila may gala tingali makahulat sa piyesta sa Valencia o Cagayan. Ang uban mga igso, tuana na, naguna-una na og pabugnaw sa kiniang tabing dagat. Lahi po ito sa tabing ilog. Kailalimanin mo na Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Ah, grabe yaya oy. Long weekend kayo? Ha? So upat ka adlaw gyud mga igsoon kung walay kwa no? Walay trabaho sa mga trabahante sa gobyerno. Holiday man. Apil sa mga private company. Promote trabaho sila kay double pay man kununa. Muna mga igsoon, salamat kayo by the way sa atong inahan sa kanunay panabang. Nagmalapuson gyud ang atong selebrasyon diri sa siyudad sa Valencia. Muna maraming thank you kanimo Mayor Madam Ami Galido Galario. Salamat kayo sa Galario Cares. Labi na gyud ang tanan support mga kaigsoonan sa local government unit no sa selebrasyon sa kapistahan sa Valencia nga nahimong mabulukon, nahimo may galag hapsay ug malinawon labaw ang kabibo. Mga kaigsoonan no nga giselebrar mga igala sa kini ang atong syudad ang piyesta di atong Biyernes. Daghan kayong nga kwa no? Daghan kayong may galang nga lipong. lipong sagol ko no may galang kalipong. Lipong sa bino o nalipong po mga kaigsunan sa kini ang sagol-sagol na lang ang baho sa tao. Lima ni mo sa basketball pala daan grabing gaguot na mga tao may gala sa Valencia City Gym. Bisag unsa may gala kakusog sa air condition sulod sa Valencia City Gym pero tungod mga igsoon. Eh di man gyud may gala mapugna na mga tao nga mudusok gyud. Ha? Danagani may gala gapangyaka na anang linya sa kwa no? Kini ang linya nga sa atong kwan ba kini ang basketball court. Nagapangyaka kay tungod di na gyud mga kaigsoonan mapugngan sa kadaghan sa mga tawo murag angaya na gyud siguro para nako mga igala murag kinangla na gyud putingali nga padak-an na ning atong kolisyum diri o ang atong gymnasium mayor murag nindot gali kali mayor kung kini ang plano ni Vice Grisel Cecil Galario Fernandez ang atong Vice Mayor des Valencia mga igala ga ga plano mga kaigsoonan nga mag tukod o kini ang convention center o nanadya tanan dako kayo mga igala nga kolisyum then usahon na gid mga igala no ang convention center nanatanan diha pwede na mga igala mag no held og palarong pambansa og mga conventions mga igsoon so ideal nga lugar posible di agyapon is diversion ha. Ay, huwag na ay mga bakante nga luna, siguro mga 5 ka hektarya kinanglano na ni. O para na ako, mga igsoon, mas the best kayo mga igsoon, huwag dito napita kay ang expansion mga igala sudad sa Valencia, na amagod mga igala sa may norte. O ibabaw gabahe, di ba? Hindi naman tayo pwede mga igala mo expand din sa Basaka District kay wala na, kwa na kayo, congested na kayo. O adin na po tayo sa ibabaw para musabot o kikabibo ni Valencia. O sentro sa agrikultura, mga kaigsoonan, og mingon usab sa kini ang negosyo. Muna nindot kayo mga igsoon. Ato ni may galang yampo ha. Tabangan tanig ampo mga kaigsoonan nga ang plano sa atong syudad kung ma-realize man ugaling ganda naman. Ready intact naman ang kwarta nga atong
para sa kwan mga igsoon, no? Pagtukod sa atong City Hall, nanasad ang kwarta may gala atong kwan, kini ang good Samaritan General Hospital. Wow! Nindot kayo! So, ugun sa mga gala ka, progresibo ang Quezon Bukid nun. Mopod may gala, digit po mabangbang ang Balensya. Muna bilib kayo sa mga mayor nga risk taker. Kana mga mayor may gala nga dili mga igsoon nga mo kwan jud, no? Kana bang musugat jud may gala o kanang mga kwan ba? Kana ang musugat jud kalisod. Nga dili jud may gala magpadaog sa kini ang mga pagsulay. Kay para sa tan-aw nato mga igsoon nga para sa ilaha maka benepisyo ang katawhan. O di jud mga igsoon magpanukong mo kwan jud, musugal jud. Tanawa ng Quezon Bukid noon mga kaisunan. O wala pa ay Pablo Lorenzo nga mayor na si Quezon. Dili may ngunaan mga igala ka progresibo ng lungsura. O sa tinuod lang. O taslakan lang ang klase nga mayor. Dili may ngunaan mga igala nga ang problema kaniya to sa tubig na dulan 50 o sobra na 50 katuig. O wala ay Pablo Lorenzo III mga kaisunan nga naimong mayor sa Quezon. Asa man mga igala na masulbad ng problema sa tubig sa Quezon. Pero karon tanawa. Busagak na tubig di sa may buko banlag buko di sa kini ang butong sa una problema kay mga residentes butong mo po na di sa atos Balensya nga ang atong mayor din mga kaisunan tugod may gala kay ni apod ang usag yun mga gala sa iyahang mentor ang ato mga gala kanhi mayor nga nakita yun niya ang angayan yun po makaluluoy ba yun kung kato kung kamo bitaw mga gala nasa lugar nga kana bang mga tao mga isuon nga muduhol bitaw mga itabang kay ang ilahang ilang anak ang ilaba kang igsuon pag umangkon ana sa ospital e, wa pamantay government hospital so naagyo sa mga private hospital loy kay taon mga igsuon sudungon nimo ilang mga dagway apil ka makatiabaw nga naay mga bayronon tag 80 mil tanawa ra gutom ni tabo mga gala nga naay patay nyakso na lang kabaho uni baho gyud kay mo lagit sa kadako sa ilang bayronon di pod basta-basta may gala pag-auson sa ospital katungod dunay dako kay batal muna may gala na tanggong oh ni akong kabaho na baho gyud puro mura kenang lang ang igsoon nga nagitay atong kaugalingon so da naman ay tabo naman mga igsoon nga ang damgo kaniadto natagaan na gyud kolor oh natuma na gyud muna salamat kayo Mayor Galario salamat kayo sa suporta sa tibok membro sa konseho atin sangguniya ang panglungsod din sa Balensya pinagi ni Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Atong assessment mga igala sa kiniang kalihukan sa piyesta murag tanaw na komisyon mas biboron kumpara to niaging tuig no? O mamaora ha? Kay grabe matun palagi mga igala ni G-Heart Music ha? Si G-Heart Music may gala igong panya grabe nakakaamis ang crowd sa Balensya ha? Dindiin naman din sa may gala mag-konserto. Ingon pa na G-Heart, lahi, good. No? Ang kini ang response sa mga tao kung sa Balensya. Nindot ko tanaw ng crowd. Makita man dyan may gala, gawanan ang tao, gikan sa likuran nga bahin kay ang plaza, gisirado man mga ison. Unya, nato'y nagkuhag picture ng may gala nga nakakuhan siya, nakatalikod. Dayon, piting kuha agad mga isoon sa kanibitong corona sa McDonald's. Oh, mabot ko na itong 10,000 shares ang iyahang picture na G-Heart Music nga na dito may gala ang kini ang signage sa McDonald's posible ko na siya may gala mahimong endorser okay sab McDonald's di ba? Wala nga tao pitigrabi ka tao dagan sa tao nakatanaw ka Diyos nakatanaw ka itong konserto Diyos. Back to back to ang Panskola o G-Heart Music. Salamat na kita mga igsoon nga wag gyud pod ni ulan tong adlaw. No, kay kasagara ra ba gyud kada piyesta sa Balensya ulanon gyud. Pero kato bintaha. Arang-arang kayo. Ha? Muna maraming salamat sa mga imbitasyon. Ah, mga igsoon, salamat kayo sa nag-invitar. By the way, mga igsoon ha. ako personal nga pasubo. Akong itono lang atong personal mga gala nga pasubo sa pamilyang G ang kanhi mayor sa lungsod sa Quezon mga kaigsunan si Mayor former Municipal Mayor Gregorio Yurin G
nga may panaw na mga igsoon sa laing kalibutan, mitaliwa na sa laing kalibutan, si Kani Mayor Guryoge, mga kaigsoonan, tugod may gala sa pila na edad ni former mayor Gregorio Llorengue, mga 80 naman siguro ni Kapin. Oh, daghan kayo mga kaigsoonan ang nagpaabot sa ilahang kiniang masubanon nga kiniang mensahe mga igsoon, no? murag ka ganina naabot alas 2 kadlaon gikag Davao dayon naman to schedule do ni abot to ha. Basta kay murag dito ni mga igala sa Cagayan i Lubong Sabado man tingali wa ko masayo. Oh no. Pizza size. Size kay natay napato schedule may gala murag dito to sa Cosmo. Cosmopolitan sa Cagayan de Oro. Basta kay dire mga igsoon. Batong nga schedule dire. Wa ni ko ra bantong labay to sa akong news feed. May buntag diha nimo diyan. No, may pagpabinaw diha kang diyan sa halapitan San Fernando Bukidno, no. Thank you so much. May go to diha sa tanang nagpatigpaminaw na to diha sa lungsod sa San Fernando, labi na sa akong kuya, no? Si Kuya Jericho Adahar. Mayong munang morning ni muda kuya. Kuya Jericho. Okay. Mga igsoon, atong oras. Doon natin 32 minutos na milapas, mga igala, sa alas 11. Wala kagahapon, huwag ako masayop tingali, mga igsoon, kagahapon ba to? Giton over na mga gala, no, ang kiniang farm to market roads project kini mga gala diya sa 3rd district particular sa may Wadi Wadi Quezon, no, ang turnover mga gala sa pag kiniang pag turnover sa maong proyekto farm to market road kang kriting ni iyan ni mga gala kang Congresswoman Inday Audrey Subiri. O siyempre naagyod mga igsoon ang atong mayor amahan sa lungsod, Mayor Pablo Tito Puling Lorenzo, mga kaigsunan, kauban po may gala si former City Mayor Iñaki Subiri, no? Kauban ni Congresswoman Inday Audrey Subiri sa maong kalihukan pag turn over sa farm to market roads diya particular may gala sa may Wadi. Kikinikan sa una mga kaigsunan patilisura gitinood may gala ang dalan diha labi na kung magulan-ulan na as kang paita yun kayo Diyos. So karon marang-arang na yun mga igsoon, buntaha yun kayo may gala, no, nga kining atong mga karsada sa barangay masuminto yun kay aron mga gala masayo na yun kayo ang kinipagpakanaog sa mga produkto sa atong mga mag-uuma. Kay kana pa ba ibayad nila mga kaigsoonan o kini ang mahal sa karyada kung lisod kay dalan, di ba? Normal o natural yun po mga igsoon mangayo yun mahal o kini ang bayad sa transportasyon kung lisod ang karsada. Oh, di man po na pwede mga igsoon nga mabayad na kang tag 15 pesos kada sako labi na kung lisod kayo ang dalan. Oh, so mo kwan jud mo demand jud po ang mga kwan na ang sa transportasyon pero kanang maayo ng karsada simentado na awawa na tawhay na kayo pwede na ipaligid galini mo ng sako padulong atos merkado. Okay, standby mga igala, alas 11.35 na, mabalik ta. Ha, karong pipila ka mga minuto. Ato sa paminaon ang mga painomdom. By the way, mga kaisunan, sa mga dunay gibati, diha, no? Labi na mga igala ka ng paglisod o ginhawa, o paglisod o ginhawa, nga medyo kutas, no? Kutas ang inyohang paminaw, mga kaisunan, sa lawas pag ginawa ninyo. Niya ay pinakagwapo, mga igala, ang Vegemax, no? Kini mga igala, nga kapsula, tested and proven na ang Vegemax, nga makatabang gayud mga kaigsoonan sa mga dunay gihambin sama mga kaigsoonan kining nga paglisod di mo ginawa ug uban pa nga mga sakit, no, ang Vegemax mga kaigsoonan wala ni say side effect, walay overdose, gawas nga barato, epektibo bagid kayo. Okay, so ang dugang produkto mga kaigsoonan kini mga gala makatambal sa mga kini ang dunay mga paso-paso, no, o dunay mga paso sa lawas ang aroma usan ni mga igala ka kahibulungang haplas mga kaigsoonan mo na gitawag mga igala nga miracle
Owel. Oh, kahit tungod mga igsoon, na mga testimonya nga atong kakadunggan, nga grabe ang pagkapaso. So, wag yung lain mga igsoon. Sa kung saan lang kuno ilang gipang banyos, pero wag yung kakauli. Pero sukad nga, giaplasan, gibanyosag, aroma mga kaisunan, ang dali kay mga gala na ulian. Pilalang kaadlaw kuno mga igsoon, muna mapasalamaton kayo. Ipadayon, yun ang inyong pagtumar. No, og kapsula mga igsoon sa BGMAX, ingon usab ang haplas nga aroma. Mapalit kini sa inyong mga soki, mga kaigsunan nga mga outlet, sigon sa inyong mabati, mga igala nga mga outlet diri sa atong sibihan. So ang uban atong paminaon, ato sa itong Nobel sa Bikisawak, Diyos!

0: Good morning, palayog pa ila.
1: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
1: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
0: Okay. Pilay edad sa imong mama?
1: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
0: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
1: 5 ra kabuok, Pastor.
0: 5? Karon nakalakaw na?
1: Karon nakalakaw na siya.
0: Okay. Asak napit sa Hingoog, Igan?
1: Ana sa Barangay Santiago.
0: Okay, salamat kay Igana, salamat kay Gayo sa pagtawag.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Si Teresa Ahero sa Hingoog City.
0: Yes, Igan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
0: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko. Di siya makalipo. Ang iyang samad sa sambot na ulian. Tama siya yung hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang butila. Tulo ka buton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higaanan.
0: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa Tumas Lingan, kasikpit girapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
12: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kinsa ni pala yung taga-asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
16: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanuna. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
15: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
17: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sa Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend Chili Paste.
18: May buntag, Sudan.
0: May buntag. Kinsa ni og taga-asa palihog?
18: Isa rin ang kalamunti, taga-kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
0: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan, ha? Padayon.
18: Salamat ko sa Ginoo na o di anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka bigyumak. Sa isa na kasimana, yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, huwag ikaayuhan. O, ato niya akong sa pinter, ipauli niya kay ako ni doktor, na hantid pag-abot na mag-abot sa balay na mo, nag-agas na ang libisis. Ito, tumutin ang kainit ba? Oh. Yan, balik ko duha ka bigyumak, hindi pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga itaka oras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat sa sabi sa inyo ang produkto nga ikagalaminan.
0: Okay, salamat sa pagtawag.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. Padayon tayo mga gala, no? Balik tayo mga extraordinary sa atong naandan nga tulaba nun. Ato nga oras, alas 11:46. Di sa tayo mga gala, no? Ato sa lakbitan, mga kaigsudan, kining sitwasyon karon sa atong nasud. Abi ninyo, mga gala, okay kay sa ato din ni kay medyo nakatilaw pa tayo mga igsoon o kainit. Ang uban din taon, mga gala, nga mga probinsya, labi na dito sa Pampanga, sa Bulacan, nga hantod mga igsoon, karong mga gutloa, lubog pa din taon sila dito sa kinian tubig baha. Ha? Piti, paitagid mga igsoon. Naay mga lugar, mga gala, nga tagtulo na kasimana until now, wapagyapon mga igsoon, may hulpa ang tubig. Labihan na gapon mga kaigsoonan, kalalom, ang uban, tagaliog, lapas tao pa gani mga igsoon. Ha, muna mga gala, nga agato gobyerno karon murag gapalingog-lingog lang yun, ini problema sa kinyang kalamidad. Mas ila pa gi-priority karon mga kaigsoonan ang pagplano pag-imbestigar ka kuno mga igsoon ang sentro sa kiniang flood control issue corruption sa atong nasod na kuno ang epicenter sa Davao. Pagkabaga ang kaignaong ninyo klases mga tao no gapabaga na lang jud kadunay ba matud pa ni Claire Castro mga kaigsoonan ang ato kuno presidente bisan kuno may gala. Naay mga okasyon pero nakatutok gyapon kuno sa kini mga lugar nga apektado sa kalamidad. Pastila ni nga klase nga mga igsoon tigpamaba murag wa na magisaw wa na ni mao di na gyud ni mao mga igsoon. Napay usa may gala ka kuno gabida-bida gyapon ni mga igsoon. Matud pa may gala ni Franz Castro. Ha? Nakaila pa ba mo nakainom ba ba mo may gala ining kanhi kongresista unya konbiktado mga igala sa korte? Ah, sa kasong kidnapping, Franz Castro ba? Franz Castro. Katong rebelde. Ingon pa niya nga 100% kuno mga kaigsoonan, makonbikto si BP Indaysara sa impeachment. Hilason sad no? Ang iyang kagalingon, wala lang niya huna na mga kaigsoonan nga konbiktado sa mga igala sa Regional Trial Court. Unya, gi-appoint pa yun mga kaigsoonan sa commission on appoint akini ang Code of Appeals. Og unsay decision may gala sa lower court, regional trial court, gi-affirm mga gala sa kini ang Code of Appeals kay nagapila man ni siya. Unya, hilason kayo may giningon nga 100% makumbikto kuno si BP Inday mga gala sa kini ang kasong impeachment nga gipasaka batok sa yaha. Waka lipake Franz Castro. Kinimbayhan na mga kaigsoonan og buhi pa ni mga gala og mabuhi pa magaling ni. Og mabot pa ni mga gala 2028. Mao gini una mga kaigsoonan kung ipaslak sa prisuhan. Og dinhi mga gala sa prisuhan ipaslak dito ni paslak sa bangag sa ilong ni Ridon. Muhuot gini sa bangag di kwan ba sa bangag di nitya di. Atong dako bitaw kay ilong. Mura si Cookie yung naong tiriri doon. Magsige lang may galag papugi-pugi points priscon sa kina mga binayran nga media. Yeah, masige ingon nga wala na. Klaro na kayo sa mga ebidensya. Sama mo diya, ebidensya sa inyong kalimutaw. Adlok magali mo nga inyong i-presentar si La Chica. Ha? Nikakak magali, talaw magali mo sa si La Chica, niingon na siyang kagalingon, voluntaryo na nga. Ipatawag na ko ninyo kay aron nga, mahibawan ninyo unsagi pamaagi pag gasto ining kuhan, confidential pan. Ngano si Inday Sara may inyong kanunay, dabu-dabuhan nga, waman na si Hanaw, waman na sa kalibutan, unsaon pag paggamit sa kinyang intelligence. Pan ako kay ako sundalo, kabalo ko. Ngano dili man ko ninyo ipatawag, ngano dili man ko ninyo imbestigahan. Ngano lain tao man. Nga ako may nagpahimutang anag asa napita gamito ng intelligence pan. Kaya aron ko no, mga kaigsoonan, ilagyo ko no may galang i-disclose ang mga pangalan ko no, i-bulgar nila ba? Ilag ko no mga ison, iladlad ang mga pangalan ko no, tinood nga mga pangalan sa kini mga naka-alias. Gago, gabinugo, mura man taon ni mga tawanag, dili, magbabalaod na dili, kongresista ba? Ha? Murag mga ignorante. Ano sa pagkuno mga kaigsoonan nga ang mga alias, mga igala sa kiniang intelligence o confidential fund,
1: ilagi kuan, ilagi ibulgar. Di may pagkasunog. O sa bagay, trabaho man nila mga kaigsunan, kay halusa man sila kung maigsunog palibot. Maglimagunin sila mga igsuon o mga hutok. Mubitaw may gala nga laway kayo ng atong gobyerno, gipasayaw-sayaw na mga gala sa palad, ining mga terorista. Kay mo ni nagari-hari karon mga igsuon, kiningado sa CPP-NPA. Muna sila gabida-bida karon mga igsuon, ampay po ni BBM o ni Lisa Marcos. Kay una-una ni Lisa o ni BBM o ni Martin Romualdez mga kaigsunan, okay ni, di na kinanglan mag-hire pa tawag mga kawan kay nanay ni Modula. Tanawa, naglangoy na tibok mga kaigsunan ng nasod Pilipinas, underwater na takaron. Pero wag yoy, Martin Romualdez, wag yoy mga kawatan, wag yoy mga nanulis o mga nangawat mga kaigsunan sa atong kabahan ng atong buhis. Priso, naigipapriso mahingi mga kaigsunan, katumay galang gasigi og tagaw-tawag kalabot sa korupsyon. Mo ilang ipapriso pero mga kalyado sa administrasyon, wag yung takadungog mga igala nga si Boying Rimulya. Nangisog na ipapriso si Martin, nangisog ipapriso si Salde o mga kalyado mga igala sa administrasyon na may utok mga kaigsunan ining korupsyon. Talawang problema na to. Tungod mga igala kay wa nila gi-implementar sa hustong pamaagi ang kwarta gikawat nila para sa flood control. Naglangoy ang tanan halos mga kaigsunan nga nasa Luzon tungod sa baha. Kana mga igala usa na naka kinibang sampalita no sa katawhan. Giparamdam na sa Ginoo nga kamo maglimot-limot mo sa isyu sa flood control be pues di ta mo tagaan, di ta mo hupayan direk ulan. Maglangoy mo sa tubig baha para may numduman niyo kanunay sa inyong pagmataw, makatulog pamaling mo, nga naaasa naman detong kwarta sa flood control. O, tanaw na to, mga kaigsunan, o malimtan pabagya po ninyo na nga isyo. Kay kini karon mga igala, agilang huna-huna mga igsoon, malimtan na gyud sa mga tao, kay gi-divert na nila ang mga isyo. Sige na lang Duterte, sige na may galag Dabaw, gabaha na dito sa Tarlac, Dabaw City, nagbaha na mga kaigsunan sa Pampanga, Davao City. Mayabag. Apil pa may gala mga pangalas probinsya. Matod pang Claire Castro, sakop sa Davao City. Di na ginima o. Nangatuliling na. Nalabanan mga igalang suyop sa utot sa demonyo. Wala tayo oras. Nakupos na may gala ng atong usag kauras mga igsoon nga pagpanaguba na to. Ang atong tuluban ng ratsada. Salamat kayo mga igsoon ha, sa inyong pagpaminaw kanunay. Dine sa SanDX RK Radio Kaibigan 98.5. Sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa itong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngala usab sa atong mga kaubanan sa technical department, gipanguluhan ni Engineer Egan Joshua Sison dinhi sa studio. Dito sa transmitter sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrijo. Nagpaminaw ka na ito ang itong mga higalang security guard sa silo nga bahin. EDG Security Agency. Si SJ Labadan Christian o SJ Gabiula Nim. Mayong uton yung mga brother. Mayong pagpaminaw niya sa may silo nga bahin. Sa itong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Kauban usab mga igala sa production department di panguluan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa ngalan sa atong station general manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ, Kuya Reginald John Dangalio, labaw Satanan sa atong CEO Tagiya ug Tagdumala, ang tao mga kaigsunan nga mao'y founder CEO mga igsuon no sa kiniang kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ay mo kalimot mga igsoon na. Batasana kanunay paggamit, pag-inom kanunay Vegemax, kun do na kamoy mga gipang hambin o gibato sa inyong kalawasan nga mga sakit mga igsoon, og na pinakadabis kayo mga igala nga haplas. Mga igsoon, dali magkahupay labi na sa mga paso ang aroma. Timan

0: na mga Ikson, ang mga produkto, aroma o ang Vegemax, mapalit diri sa atong Sibian. Saka lang mo, ayla mo kaikog. Ang utahan na lang mga Ikson sa itong gwardya sa silong. Aron dultulan mo migala, guwapa mo makasulay saka diri. Aron magkapalit migala, niya na mga produkto ha. Sa Gyapon, kini yung alaga din yung angkurman. Ako si Igan Tata Retis. O bingon daga salamat. Maayong adlaw. O goodbye na lang, no? Agosto kay Ugma. Setyembre naman di ay. Wow. Dungog na nato may gala ang kanta ni Jose Marichan Ugma Diyos. Ha? Sugda na nato may gala ang Christmas song Ugma. Okay. Ang page yung mga lakaw. Doon na kamoy mga planong maglakaw mga Ikson. Ha? Hinanglan nga magampo sa dili pamugikan o pag-abot. Magpasalabat po tayo mga Ikson. Nga gatuta sa padulungan natong way mga kasilikan. Thank you Lord. Daga salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa nga inyong nabati pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
3: Radio Kaibigan.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
8: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
11: Kala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kinsa ni pala yung taga-asa?
14: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Naka-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, Igan, okay na karon? Pira nag-adlaw ka di ay nga wa, di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
13: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon? Makalakaw na ka humang ka ng kapra sa atong aroma?
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
15: Nakoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
17: Rexido Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahan.
17: Rexido Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
17: Rexido Forte!
16: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
17: Rexido Forte!
16: Mas paspas banat sa upat!
9: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
20: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon magpasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
2: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
6: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

mga higala, mga kaibigan, kirinaw sab ang inyong body's kahanginan, kaibigang Noel Kagol, tuguti nga manumbay na usab ako, des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo nga naglambigit kanimo, kanako, kanatong tanan, sulod sa 24 oras. Kumusta man kamong tanan, among mga palangga? Mainaut kami, nga nining orasan na kamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo ug ato untang natagamtam mga kaibigan. Samtang, dagong tagpasalamatan ang Dios nga labawong makagagahom, ang Dios Amahan, Dios Anak, og Dios Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasyas kinabuhi mayong panglawas sa matag-usa kinatuban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Atong pasalamatan ng Dios bisan tuod sa atong pagkahilabihan ka makasasala og pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Salamat Ginoong Hesukristo, ang Dios nga nagpakatawon, nagsakripisyo, nagpasakit ug nagpakamatay sa krus para kanatong tanan. Amo kang giday gipasalamatan, among bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Kumusta man ang tibuok kalibutan? Ilabi na ang atong mga online viewers na kamonitor kanato kanunay sa atong Facebook Live sa Radyo Kaibigan. Amping kamudiha atong mga kaigsuunang taga-Bukidnon, mga Valencianos, ng mga OFWs, atong mga kaigsuunan nga tuak karon nagpuyo, nagtrabaho sa langyaw kabaybayunan. Kumusta maayong pagpaniudto, maayong pagpanihapon ug maayong pagpamahaw tibuok kalibutan. Adlaw karong Lunes, katapusang adlaw sa buwan sa Agosto. Agosto 31, 2026, mga igan. Bermans na ugmang adlaw, September 1. Long weekend ang Valencia ug ang Bukidnon. Karon Agosto 31, regular holiday, kay atong gisaulog ang National Heroes Day, mga kaibigan. Way trabaho ang pribado ug pampubliko. Regular holiday, double pay karon. Double pay mga igal. Kon trabaho kamo, ining regular holiday sa nasod tas Pilipinas. National Heroes Day karong adlaw. Dayon ugma September 1. Holiday gihapon, white trabaho ang Bukidnon. Ikaway eskwela ang Bukidnon. Ika 112 nga araw ng Bukidnon, Foundation Day sa Bukidnon, birthday sa Bukidnon. Ugmang adlaw September 1. So taas-taas ang bakasyon sa at

So manginaot kita nga wala nay susama sa nasangpit nga panghitabo kanang mga dili maayo nga Facebook post pagpanghulga. Ato kanang iampo nga malikayan kana. Dili kana kabinuangan. Dili na pwede binuang-binuang lang ang inyong pag-post diya sa Facebook. Itratar ka na sa gobyerno sa atong kapulisan nga seryoso. Kay daghan ng mga panghitabo nga naglambigit sa atong mga kabataan sa nagkadaiyang tulungaan dinis atong nasudtas Pilipinas. Sa paliyog mga ginikanan, i-monitor gyud nang mga Facebook post sa inyong mga kabataan. Dayon kining mga kahatag o kagubot, kahasol sa palibot. Basig nagtuo mo nga magamit mo dummy account, why pa nga ang iyong Facebook, di ka mo ma-identify sa atong otoridad. No. Kay high-tech na kayo ang atong gobyerno karon. Ang atong cybercrime department sa atong kapulisan, sa atong otoridad, ila ka nang ma-identify. Ayaw ka mo pag binuang-binuang. Ayaw mo frank-frank diha pag-post sa Facebook. Ila binam maglambigit sa seguridad. Kay di, kay gina pwede. Daghan mong balaod nga malapas, daghan mong kasong atubangon. Kon o galing, aduna mo'y mga panghulga diha pang-post sa atong social media. Mato hinungdan, sa kanang nakalabay nga semana, why klase ang tanang tulungaan dinis atong dakbayan sa Balensya. Ya, karong semana ha, Lunes, wag yapoy klase, National Heroes Day, ugma September 1, birthdays bukid nun, Foundation Day, ika 112 mga higala ugmang adlawa September 1. Alas 12:12 na dinis atong papanaguban. Happy birthday tanang mga nag-birthday sa nakalabay nga Sabado, Domingo ug karong adlawa. Happy birthday nga na kaninyong tanan. Atong mga palanggang aktibong miyembro opisyal sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Mga igan, happy birthday nga na kaninyong tanan. Gikan sa atong Chief Executive Officer, ang Pastor ng Bayan, Pastor Dandang Galio, og sa Radio Kaibigan, happy birthday. Kung sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga palangga nga senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulo, kang lula, nga nag-birthday sa nakalabay ng adlaw karon, happy, happy birthday. Happy birthday di ay kang sa tanang nagpangalan og Ramon. Happy birthday ninyong tanan karong adlaw. Kang Brother Ramon Munching Sapanta. Happy birthday diha kanimo. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot. Ang gasyag panalangin sa Dios nga labaw magkagagahom, ibubu diha kanimo uban sa imong pamilya. Happy, happy birthday ngan ha kaninyong tanan. Happy araw ng barangay sa tanang mga nagsaulog sa ilang araw ng barangay, Foundation Day sa barangay. Congratulations sa inyong mga natagamtam nga kalambuan. Atong pagpasalamat sa mga kanhi o kasamtangang mga barangay officials or municipal officials nga nagsaulog sa ilang araw or Foundation Day, mga higala. Congratulations atong panghinaot nga mas mutripli pa ang kalambuan dias ninyong tagsa-tagsa ka mga barangay, tagsa-tagsa ka mga lungsod nga nagsaulog sa araw or Foundation Day. Pero sa mga barangay nga inyong mga barangay official, huay klaro, kurakot, kawatan, gipahimuslan pag-ayo ang inyong barangay, himong panginabuhian inyong barangay. Anong Mayra, sayo mo pagpili. Pero katong mga barangay, nindot kayo ang ilang mga barangay officials, kugihan kayo.

malambuon kayo ang ilang barangay, daghan silang natagamtam ng mga proyektong programa gikan sa ilang mga kasamtangang opisyal. Congratulations! Kay wa mo na sayop sa inyong gipili dihas inyong barangay. Pero katong mga barangay opisyal nga way klaro mayra. Muna'y atong, muna'y mag-antos gita. Muna'y ipadayag ni Senate President Win Gatsalian. Matod pa niya, wa siya'y supak sa pag-fix sa term into 5 years sa mga barangay officials. Kung lagi, kung nagtinarong, mapahiamap na puslan o klaro kayong servisyo ang ilang mga barangay officials. Pero matod pa ni Senador Senate President Win Gatsalian, dabi ka itong mga barangay official nga way klaro, way nahimo, membro na lingkod pungko pauli, kuwas honorarium sa barangay, wag yun na puslan sa barangay. Dabi ka ito sila, magantos ang katawan. Mao ka na mahingala ang pamunto ni Senador Win Gatsalian atong Senate President. Pero hangtod karon, wa pagyoy balaod nga na-aprobar sa Kamara di Representante sa Lower House o sa atong Senate of the Philippines ang Upper House mga higala. Wa pay balaod nga na-aprobar. Napatanan sa committee level. Subject pa na sa debate deliberation sa plenary sa kinatibuk ang sesyon sa mga congressman o senador mga higa. Pero ako ninyo mga senador, congressman, ayaw na ninyo na ipadayon. Ang nagasto karon kumilek, 8 billion na ang nagasto. Kung inyong ipostpone, muraramog nagsunog o kwarta. Kay ang mga gipangpalit, ang mga gipangprint, ang mga gipanglihok kumili, di na kana magamit sa sunod nga mga eleksyon. Mausab na pud ang sistema mga tanay giuna hunas mga atong mga congressman o senador kay noon mas dako pa man siguro ilang nakawat, mas dako pa man siguro ilang nabulsa sa 8 billion nga nagasto na karas kumilek. Ha, okay ra na nga wala nagwa ba nagag 8 billion na mismo ang atong COMELEC chairman George Garcia ang nagpadayag ana sa nasangpit nga interview. 8 billion na ang ilang nagasto for the preparation sa pagpangandam sa November 2 barangay ug sangguni ang kabataan election. Gani karong bulana, September, ang BARM, ang Bangsang Muro, magpahigayon sa ilang election, mga higa. Alas 12:18 na, mga higa, ha? Condolences of the eyes sa atong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Ato mga opisyal, mga membro sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated nga nagbangutan ni ining panahuna. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Dayon, nakurat kita mga higala ni atong nakalabay nga semana. Ato di ay pahasubo pakigduyog sa pagbangutan sa katawhan sa lungsod sa Quezon. Atong silingan nga lungsod mga higala. Kay mutabok ka diya sa pas dagat kidabaw, Quezon naman na. Tabok ka diya sa Katumbalon, Quezon naman na. Barangay Paitan, Barangay Lumintaw. Nagbangutan ang pamilyang Liren, nagbangutan ang pamilyang Gue sa Quezon Bukidnon. Sa kalit nakurat ang tanang katawan, hasta kita. Nakurat kita mga higala. Kaya ang Quezon mura nag atong ikaduhang panimalay. Dire kita natawos Malabuaya, Batangan, Valencia City.
pero nakahigayon

0: internet o sa radio broadcast dito kita sa Quezon Bukidnon. Nakurat kita mga higala sa nakalabayng semana sa dihang atong nadungog o nakita Facebook post sa taga Quezon ang kalit nga kamatayon ni Anheng Gregorio Lloren Gue sa Quezon Bukidnon. Usa ka leader, usa ka dako nga negosyante sa Quezon og nahimo nga politician mga higala. Sa atong pag-research, usa si kanhi the late Mayor Carlos Leonardo Sr. nagtukmod, nagdasig ni kanhi Mayor the late Gregorio Lloren Gue. Morning ni adtong 1998 election to 1999 nahimo kining elected municipal vice mayor si Mayor Gregorio Lloren Gue. Ang mayor adto si Mayor Melendez, siya ang vice mayor 1998 to 1999 nahimo siyang mayor, pero wa niya nahuman ang iyang pagka vice mayor 1998 to 1999 kay the late Mayor Melendez namatay man to. So gi-apply ang law of succession, so misaka si Vice Mayor Gregorio Lloren Gue nahimo siyang mayor sa Quezon Bukidnon. Mao to sinugdanan. Himo siyang mayor 1999 to 2007. Himo siyang mayor mga higala. Dayon mibalik siya pagka-mayor sa Quezon Bukidnon 2010 to 2019. Taas kayo ang iyang pagserbisyos katawhan sa lungsod sa Quezon mga higala. The Honorable Mayor Gregorio Lloren Gue. Usas mga di man lumad sa lungsod sa Quezon, kaya usa man di siya ka in check. Pero dugay nga nagpuyos Quezon, isip negosyante, isip dako kayog na contribute sa ekonomiya sa lungsod sa Quezon mga higala. Isip sa iyang pagkanegosyante. Usa ka amahanon ang iyang klases pagkatao ngadto sa iyang mga kauban o sa mga konstituwente sa lungsod sa Quezon. O na gi-identify sa mga katawhan sa iyang mga suod, sa iyang kauban sa pangatungdanan sa lungsod sa Quezon, usa ka amahanon ang kinaiya ni Anheng Mayor Gregorio Lloren Gue. Managlahi ang among prinsipyos politika, prangka-prangka nga pagka-istorya. Managlahi ang among prinsipyos pamulitika sa lungsod sa Quezon. Sa pag-inkwentro ni Mayor Gregorio Lloren Gue og ni Engineer Stewart Leonardo ni agtong 2007. Na ako kang Mayor Stewart Leonardo. Ako'y spokesperson. Ako'y tigpamabas kampanya ato ni atong panahon na by 2007. Pero taas ang atong pagtawad respeto ngadto ni kanhi Mayor Gregorio Lloren Gue. So pahulay nga dayon ihatag kang Gregorio o Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong ipadanag kaniya hangtod sa kahangtod. Sa iyang mga barkada kailang nga naminaw karon ning atong pagsibya ang haya sa iyang pateng lawas ug ang lubong sa iyang pateng lawas ni Anheng Mayor Gregorio Lloren Gue sa Quezon Bukidnon. Niya, yatay nabasa sa Facebook post sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Ang haya sa iyang patinglawas ni Mayor Gregorio Lirengue. Agosto 31 karon, Lunes, hangtod September 2 sa Guest Garden sa Quezon Bukidnon. Atubangan sa iyang balay na diha ang iyang function hall, ang event area, ang Guest Garden. So, dito siya ihaya. August 31 to September 2. Dayon September 3 to September 5, hayaon siya dito sa Cosmopolitan Memorial Chapel, Cagayan de Oro City. Dadun ang iyang patayng lawas dito sa Cagayan de Oro City. September 3 paingon sa 5. Dito na hayaon sa Cosmo sa Cagayan de Oro. Dayon ang iyang lubong ni Anhing Mayor Gregorio Lirengue, September 6 sa Oro Gardens, Cagayan de Oro City. Dito ilubong ang iyang patayng lawas ni Anhing Mayor Gregorio Lirengue, September 6 sa Oro Gardens, Cagayan de Oro City. How kito ang atong mga nakuha ng impormasyon sa kalit ng kamatayon. Murag ang edad ni Mayor Gregorio Lirengue, correct me if I'm wrong, 89 years old ang iyang edad. Kalit kayo ang iyang kamatayon dito St. Luke's, Manila. Nag-iopirahan man siya heart. Wa ka-recover, wa ka-survive. Maunay atong nakuha ng mga impormasyon gikan sa iyang mga suod mga iyan. So, condolence to the former First Lady Carmen Capistrano Gue o sa pamilyang Liren, sa pamilyang Gue, sa Quezon Bukidnon o Dinis Mindanao, atong pahasubo diha kaninyong tanan. Alas 12:27 na mga higala. Ayong pagpaniod to di ay sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Tanang mga establishmento, kumusta mong tanan diya sa mga kamulo karon na niod to. Ug-usab atong mga biyahidor, biyahista, amping kamu kanunay. Atong nakalabay nga Sabado, eyewitness kita atong nahitabo nga panagkarambula sa kanang truck dias bagong taas pagbidan na agitas atubang at mga higal paingon na unta tamo gawas sa nasud nung highway sa dihang na what antog brake out of control ang driver sa delivery truck gikan sa malabalay paingon sa Valencia. Iyag yung naigo ang Raptor o katong auto o napay motor. Usara yun ka pamilo. Amping. Ito po sa malay-balay. Naapoy laing vehicular accident sa nakalabay ng adlaw. So mag-amping yun. Atong mga driver, bisag unsa nga klase sa kenan, palihog blue baguettes. I-check yun daan ang kondisyon sa inyong sakyanan. Ang brake, ang oil, ang ligid, ang hangin, ang tubig, ang makina. I-check yun ninyo daan. Amping kanuna. Kay ang kinabuhi, usara kay bigang Diyos. Alas 12:29 na, manginabuhi, sabi mga higala. Atong pagpasalamat sa nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong papanag-uban sa silab sa kautuhon. Ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Batasana ninyo pagpalit, paggamit, pag-inom sa Vigimax Plus. Daghan ng natabangan o daghan pa ng pagatabangan sa ilang gihambin nga balatian. Ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung pagpanakit sa kalawasan, dagagpanuot ang imong lawas. Batasana usab paggamit, pagpalit, paghaplas sa Aroma Herbal Oil. daghan giganahan sa ilang pagpanghaplas sa aroma herbal oil, mga higala. Busa, batasan na paggamit. Mapalit ang aroma herbal oil, ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, dinhi sa studio sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. At usab pagpasalamat sa Lel's Laundry. Barato ra ilang perload. Uga diretso, pinilo na da. Gusto ka mo, daghan kay mo glabunon, gusto mo pick up on sa Lel's Laundry. Add to ka mo sa Facebook page sa Lel's Laundry. Na dito, pwede mo mo message. Nausab dito ang contact number aron ma-pick up ng inyong sinako ng mga labunon sa Lel's Laundry. Nahimutang along National Highway, Purukono, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valencia. Mayang pagpaniod to kang agaw anisito luluy pulina. Kumusta man dia sa paglaong sa Barangay Lumbo. Laing pagpadayag nga natabangan sa Vigimax Plus, mga igala, hubag sa paa sa iyang anak natabangan na milagruhan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aniya ang testimonya.
1: Yes, hello kaibigan.
2: Hello Pastor, ako ni Sir Richel Bailon Lumano, taga-Banlag.
1: Ah, taga-Banlag. Ah.
2: Pagkalamat mo sa Ginoo Pastor, ha? Sa nga, kailuhan na iyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak. Labi na sa pinagpalang kapsula, takok gini katabang sa akong anak, Pastor. Nangyakini akong anak, pagkakit akong anak, katungubag siyang paa, Pastor. Kasing siya na, karoon lang ko nakatawas, nakaano.
1: Ubag ang paa sa iyong anak, pila yung edad?
2: Nagsugo na ng 3 years old, Pastor.
1: Okay, so okay siya karoon?
2: Oo, katong diopera siya, Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko anak, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po. Giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulo ta, dili na sila mo. Kuan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
1: Okay.
2: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa pijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
1: Okay.
2: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa kumbana sa Ginoo, kung unsa iyang
1: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Kaayo.
3: Nakaplas po kay aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulong na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo, mayong buntag, Pastor.
3: Mayong buntag, Nay. Kinsan eh?
4: Ato si Julita Imandri sa Tagum.
3: Ah, okay. So, kamusta man?
4: Pil na ko nga, gikang ganit to, nga sakit, pingon sa lapa-lapa nga, katong ugat nga, dako gani.
3: Oo.
4: Nga, di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
3: Oo.
4: Na, mostly apahan ako kuan pagkagabi na maayogil akong pangtulog pasto kayo wag yun nagmulungon ba.
3: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
4: Namay Vigimax na napalit na akong kuan mo itong wala ako napalit na imo kaya niya kuna akong palit. Wala okay, akong kaibaw maani ka sa
3: tago. Walay problema naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax nawala ang ngulungol sa imong tiil?
4: Oh, asakan nindot na kay pagtulog na ako.
3: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ti ang Ginoo na.
4: Wa gyud na basta na ko ngulmo sa gabi ba?
3: Oo.
4: No, luwang yun ang mayong pagtulog na kung bakay. Di na umulso.
5: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso kay ang akon banhan na paso sang motor karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.

me now. Happy National Heroes Day nganha kaninyong tanan. Uy, akong pagmangkon kang Miko Kagul, kang Undo Katerosili, musta man mo dias lalawan, kang Dudo kang Didi, musta mo dia mayong pagpaniud to nganha kaninyong tanan. Yes, tong pamilyas purok 16 Malabuaya Batangan. Happy National Heroes Day kaninyong tanan mayong pagpaniud to. Ato diyang mga igsoon, mga bro og sis sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Valencia City Chapter, kang founder Sniper Ronelo Sigubia, kang founder Sai Queenie Sigubia. Mayong pagpaminaw ato mga bro og sis sa Guardians PGBI sa 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanaw. Happy National Heroes Day, mga bayani nga gardya, kung mga bro og sis, voluntaryong nagservisyo nga tus komunidad. Mao ka na ang PGBI Guardians mga. Wa naghulat og gante, wala na naghulat og salamat, pero mo servisyo alang sa pagpanalipod sa bandilas Pilipinas, alang sa pagpanalipod sa interes sa kinabag-ang Pilipino. Ilabi na dinis atong dakbayans bala. Haw ka na ang PGBI Guardians mga. Likewise nga to sa Quezon Chapter, mga bro og sis dias Quezon, bro founder Red Bull Caballes, bro founder Floro Jaguar Habiliana, bro founder sis Tamsi Laura Clabasio Lisico. Ay yung pagpaminaw nga na kaninyong tanan itong mga igsoon dias Quezon Bukidnon, atong mga igsoong PGBI Garda. Happy National Heroes Day. Likewise

card dyan. Kang! Sato mga bro, dias may maray maray, dias may San Nicolas. Ayong pag paminaw ninyo diha mga bro sis sa PGBI dias lungsod sa Don Carlos. Daghang salamat sa iyong pagpakabana sa inyong gugmag serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Don Carlos. Kang bro konsyal Jojo Filipe. Musta man dias kasigkot? Konsyal Jojo Filipe dias lungsod sa Don Carlos. Wa na koy igong oras mga igan, mga higala nga muaginod pa ngatus unahan. Mao na lang kadto ang atong panagbagat, panaghisgot-hisgot nining kinatibuk ang bulan sa Agosto. Kay ugma September na. Manaygo nami ugma on air ni kaibigang Joshua Vergara Sison. Daghang salamat sa inyong pakiguban kanako tibuok bulan sa Agosto. Looking forward nga managbagat na usab kitas buwan September. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil og Lel's Laundry sa Purukuno, Lumbu. Atong pagrespeto og pagtahod sa atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa atong technical department sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kini na usab ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, daghang salamat. Lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Sa tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
15: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
16: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
17: Babae, ayaw kahadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang villain Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabang panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao Lanao del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
19: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
19: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: Rexido Forte!
4: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
19: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang sumahinungdan, ang sumatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laligtak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po ang kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Masaw sa kama, init nga kautuhon po kanatong nga tanan. At nagkaroon may galang nga Lunes sa Pizza 31 sa bulan sa Agosto tuig 2020. Ano once again, makaigan you are with me, og lainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. At ang programa higala para kaninyo son sa panaghiwalaan. Ipadala na po ini mga sugilano sa kinabuhi. Na lamang sa atong pinalanggang sibihan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sugan may gali kong mag-aulaw na magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugit-hugot or reason unsa may tungod sa gugma, gaginabuhi. Inyong design na po ang bahan ni Anang Tanan. Salamang buhat na rin sa text ka sa ito ang hotline number 0965601168. Sige na para mabasa ni Lady Diana inyo ang mga text message, mga pagpanimbayan, greetings or pa-shout out sa inyo mga loved ones, mga friends on air, mga special someone na gusto ninyo ang timbaya on air pa-shout out sa atong programa kanang hapon. Then feel free to call or text sa atong numero ay gano'y once again 0965601168. Yeah! Alright, so once again, maayong kapon. Kasi ka mainit, maigang, maalimuot. Nagkauduhon na kay ninyong tanahan, mga suking tigpamiraw. Mga palengga, mga suking tigpamiraw. Nagkatsun in karato karon sa nagkalain-lain ng radio sense. Magandang hapon ni po sa inyong lahat. So na lang naglendo karato karon. Nagkatambay sa ating Facebook Live na makita sa official Facebook page sa Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Magandang hapon ng maayon. Naglendo po sa tanang nagkatanaw karato karon sa Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Kamusta man ang inyuhan sa iyong kauduhon diha mga palengga. Inaud ba? Nakapaniud to na ang tanan. Kalmado na inyong panghuna-huna. Relax lamang inyuhan mga pamati diha. Tapwala sa kainit, sa kaigang sa panahon mga higala. Sa kamulong, kamino ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets. Magandang hapon po, alamin na sa mga nakatune in pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Pagkunapita magala sa may laghindigan masamis oriental, maayang hapon sa tanang nakatune in pinaagi po sa 104.9 DXDD Radyo Kaibigan Laghindigan Masamis Oriental. Ayong hapon po sa inyo hi at nandiha. And of course, sa mga naminaw, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibuok na lang, probinsya sa Bukidnon, ay gutob sa mabot sa ating sibyahan, ay gutob sa mabot sa ating Facebook Live garong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon, saan ka mang depita karoon na lokal, naminaw sa ating programa, maayang hapon kanimuriha. Welcome po sa inyong lahat. This is once again the Love Diaries with our DJ Lady Diana. If you reach into the soul, and the soul that you know. Sa ano mga Facebook na viewers, magandang hapon po sa inyong lahat. So wala na sayod kung asa makita ang programa ni Design sa Facebook. Ang pangitaan lamang ninyo diha, i-type sa inyong search bar sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Maulang na yung type higalin o kung makita ni mo ning Facebook page na ay 11,000 followers. Yan po ang nag-iisang Facebook page ng Radyo Kaibigan Valencia City, mga higala.
Aga mas maayong imo ning i-follow, imo haning i-like diha. Like manggaling na diha mga gala para ma-notify mo o para ma-update mo sa mga kalihukan at sa mga programa sa atong pinalanggang sibihan. Oh, I have a good name with you, Sir Martin Lakino and Matod Pania. Hello, maayong hapon, Lady Diana. Kumusta? Okay, na-okay lang po. Kumusta man ang anak sa Ginoo diha? Nabisira ba ni siya sa iyang pagtuon? Maayong hapon, good name with you, Sir Martin Lakino. Nagsalamat sa imong panahon. Nagtiliwala sa kabisihuan sa kinabuhi. Nagkagomment pag itin tao sa programa ni DJ. Maraming salamat once again. All the way from North Cotabato. Naghapag ganito niya, Sir Martin Lakino. Pagkas nagsong DJ, paano naman ako? Is kastakli. Parang sad boy na po't ang diradaanin niya. Parang may pinagdadaanan na naman ito siya. Naghapag na lang sa iyo dyan. Sige ha, ito ka nag-i-play karun taon-taon. Imuhang i-request nga awi. Paano naman ako? Luuya po at paminawan. Paano naman ako? Saan na lang mag-uani? Laban diha. Gwapo lang ihapon. Balag busy kayo basta gwapo kasi mong paminaw laban diha. Hi, Sir Daniel Jeff. Hello, Lady Diana. Pwede ko ba ngayon ag-shout out sa aming higalang nga siya, JNM Maranga. Ag-shout out sa usab sa akong kuya nga si Daniel Jeff. Pero salamat, Lady Diana. Ay, abin ako usarin ni sila katao. Yari ding manghud di ay. Manghud di si Daniel Jeff. Iyang kuya sa Daniel Jeff. Okay. Pagkaraghapon sa inyo, ha? Pag sa imo, ha? Friendly, ha? Nga si JNM Maranga. At agad sa may Tibuli, South Cotabato. Maghapon sa inyong lahat. Salamat kaayos sa inyo magkunanay ni pagpaminaw sa ating programa. No? Sambay lang kayo dyan, ha? Kanungod kayo mahagala. Lunas magtakaroon. So natin basahon nga sugila. No? So standby lang po kayo dyan. Kaya ron daod-daod magbasa na si DJ, ha? Letter from Lady Ledesma, may hapon po, Lady Riera, pasyari ko sa Flores Family, Ledesma Family. Para kwas kong song, paubaya, salamat sa pagbasa, DJ. Favorite song, siguro ni Ma'am Lady Ledesma ning paubaya, mga galang. Atong naging tuig ba ni siya sig paubaya? Parang buutan na kay kaanak, Ma'am Lady, no? Hindi na nagpaubaya, di. Nagya pa rin i-play yung mga request nga awit, ha? Salamat ang mga hapang kanimu niya atong Suki, listener, mga galang from Kibatang. Don Carlos Baginon, si Ma'am Lady Ledesma. Maraming salamat po. Roma Dexy Marivera. Ay, parang tibuok naman ni sila ang kanagtanaw siya. Doon siguro gabo ni sila ni Sir Daniel Lox, kini si Ma'am Dexy Marivera. Hello, kanimu ni Hamadad Baniya. Hello, Lady Diana. Pwede po pa shoutout sa ako, ah. Tapos, pwede po pa request ng kanta na Stuck on You ni Lionel Richie. Salamat po, DJ. Maraming salamat din po. Doon nag-i-play karoon doon. Ang hapag kanimu ni Hamadad Dexy Marivera from Tibuli, South Cotabato. I suppose mga igsuon ni sila tanan ni Sir Daniel Jeff, no? Abil iyang lola actually gatanaw gihapon na sa atong programa. Programa? Sa atong programa. Sa marang tibok ang kanag siguro ni DJ. Nakasubaybay sa programa ni DJ Matag Hapon. Salamat kaayo, ha? Magmang hapon sa Vera Family diyan sa may Tibuli, South Cotabato. Always sige paminaw. Nagalan daw sa atong programa through Facebook Live. Maraming salamat po. Ay, sige po, ang gawin nga comment mga gala, dili mabasa ni DJ Tanan karon hage, marang naipit as oras ani makaigan. So, sa mga comments ko, wala pa nabasa di ha. Samay lang po kayo. Kaya mabalik pa si DJ Unia sa pagtiwas igbasa sa inyong mga pagpanimaya. But before that, mga kaigan, it's already 1:30 in the afternoon. Panahon na po para atong basahon, atong himay-himayon, at atong sabton. Kung unsay problema ka buot, patambagan sa ato ang center karong hapon.

sari paglang ay mga kaigan. Here it goes. Usa ka sulat, usa ka text message, usa ka sulat tampong ipadala sa atong programa karong hapon. Augmented by the letter sender, and you find...

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo. 98.5.
1: Paliog pa ila ilaigan o taga-asa?
2: Taga Malibasan, Nabunturan, si Tusing Vituro.
1: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
2: Si Nanay Tusing Vituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 ka buo nga dayon Dios man ako 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung kita nalanginan og maayo ang bigimak na ulian ang bata
1: na ulian ang
2: bata karon dili na siya maghangak-hangak kay gitam ni siya diwalwal good pastor ko ani siya banadaot sa blasting
1: okay so okay na siya karon nay
2: kaluoy sa Dios man na maayo na siya karon dili na maghangak niya kaya ni siya wala pa panit bungkag sa kapayat.
1: So,
2: karon maen na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bigimak Dios salamat ug dako sa buhi nga Dios
1: salamat kay nay
2: nagruhan gid niya
1: amen
2: kay kaduhan naman ni ako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko nakalakaw ko
1: pila gani ka ka simana nga di magkalakaw?
2: O sa ka, one year sa pastor.
1: Ah, isa ka tuig nga di kalakaw?
2: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan kung mapermero o kinsi.
1: Oo.
2: Kaya ito yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
1: So,
2: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa didimat. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay nga Diyos nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
1: Okay, gang. Salamat kigayo. Salamat kigayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Ako si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, pastor. Kay
1: okay.
7: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako na sa gambin ng mga allergy, pastor.
1: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 ka buo, pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
7: 5 ka buo.
1: Okay.
7: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Happy anniversary.
17: I love you.
16: So akong gift nimo.
17: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di apa?
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

53 minutes past 1 o'clock in the afternoon on 1.53 na po sa Kapulong Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Magandang hapon once again sa inyong lahat. And maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain na radio sets. Sa narang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapon. Hello, hello and welcome back sa ating lahat. Nagala, unfortunately, akong kaka-monitor na rin para putol-putol ta karon sa kahanginan. I mean, sa 98.5 radyo, kaibigan nun. Ako nag-comment rin sa Facebook Live, nawala daw ko no ang radyo, kaibigan, sa pagbasa na to kaganina. I mean, nawala daw ko no ta kaganina sa ere mga kagalan, no? O, pasensya gid kaayo, mga kaigan. Ako yung ginagmay ng mga kakulian, ginagmay ng mga technical difficulties na diligid mali kayan, mga galan. So, salamat kayo sa inyong pagsawot o hinaot ng inyong nadungog, inyong nasubdine ang sugilanon nga atong gibasa kaganina, mga kaigan. Before the mag-proceed sa ato ang dambagalan karong hapon, ayaw makalimot hang ang atong programa hatod gratos sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbalang lana. Sa mga naminaw nga tunay ginapangbati sa ilang kaliwasan, isusaba sa ubo, sipon, kato-kato sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panood sa lawas, o pinakan sa mga insekto, or varicose veins, baka ha, nga dugay na nimo ginatagu-taguan di ha. Gamitin na sa atong ginakusgan ng Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Awas nga proven and tested na po ang ka-epektibo ni ini, dili po kaangay mabalaka, tungod kay himot kinigdili oily sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanan, dili magkaman siya sa atong mga sanina, magkaigan ha. Ingon ana, kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Ang atong Aroma Plus Herbal Oil, mapalit magkaigan sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon, at sa mapiling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naaraw mo dere, residing around Valencia City, mas maayo magkabisita mo sa atong Kibigan Center. Nganay mo tang sa first floor sa Laguna Emporium, Valencia City. Available rin po ito sa atong sa GRD Printing Services. Nganay mo tang po sa second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Pero dili pa balaga kay available rin po ang atong mga produkto sa atong mga kaibigan centers or kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar. Atong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers sa nagkalain-laing lugar. Alright, so much for that. Once again, welcome back sa ating lahat. O kaway-kaway sa pagkabatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Hello po sa inyong lahat dyan. O kaganina, mga galan, no? Ito nang gibasaan. Sulat nga atong tagaag pagtagaan. Ato ang himay-himayon. Atong sabton og tagaa ginagmay nga mga pagtamba karong hapon, mga kaigan. So katong sulat atong gibasa kaganina, actually natay nabasa last time. I don't know kanusa in particular. Tanda ka basa og sugilanon nga sama ingon ato, medyo ingon ato og storya, mga higala. Kana ganing after all the sacrifices, humani ang gipaskwela, humani ang gibuhi, humani ang gihatag ang tanan sa maong tao, gibyaan siya o gipulihan o laing nilalang. Ang ingon na ang storya nga atong pagahisgutan karang hapon, mga galen, no? Sa may nagka-relate di, ha? Naas ka mo at yun ba yung sa term pa sa uban, mura ginamit ka lang. After all, na imong nahatag, imong nabuhat para sa iyaha o sa iyaha pang pamilya, no? Maraga, imong naturay ang gibalo sa imuha. Yun na nga, di ba? Muna ang katuang, muna ang suliran, gibali ang problema ng patampagan sa ato ang sender karon. Nga nagngadan sa tiyang alias, mga kaigan, itago nato sa pangalan niya siya. And then a hero comes along. Sir Richard, aha. Sir Richard po ay 43 years old and kasalukuyang single. Kasi nga po, adano siya sa in the phase of moving on, mga higala. Moving on sa usa ka sakit o traumatic matod pa niyang relasyon. Pero
samtang na siya sa proseso sa pag-move on mang higala, nibalik ang tao nga rason sa iyang pag-move on. Nibalik ang taong hinungdan sa mga kasakit nga iyang nahiaguman. O ang maong tao magaigan, ang maong babae nihangyo pa. Diba daw kuno, for the very last chance, mubalik siya sa kinabuhi sa atong sender. Kung atong sender karon, nalilibog na siya mga kaigan kung dawaton pa ba niya or dili na ba ang maong babae. Kapod siya kasabot sa ingibati kung nalipay ba siya nga nibalik ang babae or samot siyang nasakitan. Kibalik yung matod ba niya, murag last option na gudaw kuno siya kumbaga sa maong babae. Nahuman og nibalhin sa laing lalaki dahil wala nag-work ilang relationship, nibalik siya kang sender. Wala na daw kung ano'y lain mapadulungan mo nang si sender na po't iyang gibalikan. Ito na ating sagutanan karong hapon, mga gala ha. Feel free sa pagpadala sa inyo mga advice, mga opinion. Huwag ginagmay nga pagtambag para kang sender karong hapon. You are free to call or text sa atong numero 0965601168. Once again, 0965601168. Alright, so napalong gina ito mga gala, no? Nahilom na po daga mong monitor sa gawas. Pagkaswerte yun ni Lady Day. Pero may nalang yun nino nga marag sa akong programa na lang ang permintya. May nalang ma-off-air sa akong time mga gala. Kaya nasabotage ba taan? Pero may taon na amag yung mga butang at hili kalikayan. Mga butang at hili na ito gina-expect na may tabo mga gala. Kasi nga po, hindi natin kontrolado ang lahat. Para watay mahimo ani kundi katawan na lang ang tanan. Para hinaot pa sa mga namino pagkarato karon og sa tanang naglanto sa Facebook Live. I hope nga inyong nasabtan og inyong napaminawan ang atuang gibasa gasugilanon ha. Ang feel free sa pagpadala sa inyuhan. Pero I think mga kaiga nadungog man sa 98.5 ang atuang. Ang atong gibasa gasugilanon gaganina kay naamay mga nagpadala sa ilang mga tambay. Pagani mga nanimbaya dire no. So siguro putol-putol lang yun. Mabalik, ma-off na pod. Mabalik, ma-off na pod. Pura kong siya. Muto nga, mawala na po dahil. Rape, I hope mga gala ha. Stable rani ang atuang. Kahimtang karon. Pero magandang hapon once again sa lahat na mananonood sa atin sa Facebook ngayon. Live po niling mapapanood niling DJ's official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. So magsugod tagbasa mga gala sa inyong mga comments sa inyong mga text message para sa atong sender karong hapon. But before that, maayang hapon, pumuna sa iyo dyan. Sir Daniel Jeff Vera, hello lady Diana, pwede po pa shout out kay Stephanie Perez ug sa iyang mga igsoon nga si Stephanie. Unsa daw? Igsoon nga si Stephanie Perez gihapon. Okay, Angelica Alisuso Kuno, salamat po lady Diana, maraming salamat din po mga habang hinimuri ha. Sir Daniel Jeff Vera, limutang sa may Tumuli, South Cotabato. And magandang hapon din po sa iyo dyan, Sir Wilmar Umpok. Mara bene, shout out sa akong mga kauban nga gwapa nga si Mikay at si Mary Jane. Watching from Mr. Baker from Naawan, Miss Samis Oriental. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa may Mr. Baker Naawan, Miss Samis Oriental. Labi na kinimuli ha sa naglando karato karon sa Facebook Live, Sir Wilmar Umpok. Agang ma Mikay, agang ma Mary Jane. Magsala na nilang mga kauban sa Mr. Baker Naawan. Maying hapon sa inyong lahat. And from Jamel Antonio, good hapon at the Lady Diana watching from Victory Lantapon, Bukidnon. Shout out DJ sa Naginlay family, Lahuran Siton, Sintaon. Og sa mga kang among baby Janine Antonio. Og para kas kong song Ikaw at Ikaw pa rin by Vern Sparzan. Sige po nang i-play karoon taod-taod. Sir Jamel Antonio. Ang habang kanimo diha sa imong tibog kapamilya from Victory Lantapon, Bukidnon. Sa inyong mga kasilinganan, mga kaparintihan o kabarangay nga namin o karato karon. Nabi na sa inyong anak diha kang baby Janine, may hapon ang maayo ang pagpaminaw sa inyong tanan.
Ahay, nagsige na lang og gapalong ang radyo, kaibigan. Dili ito magka-focus o gumino. Ani, pasensya kayo mga gali, no? Kapalo ko, frustrating kaayo sa inyo hanga part. Kadili magka-focus sa pagmaminaw. Sa amu apod, frustrating po kaayo. Okay? Kapalo, may nga daghan ang daghan nga mga listeners nato nga masad po sila sa atong kahimtang karon. Hopefully, ato ning mapangitaan o pamaaging mahimo na ning okay agad ang signal mga gala. Kay mismo ako, wala ko nakabanoon sa problema ani ka ha o sa linid. Ayuhon ani aron mabalik na ni sa normal ang atong signal mga kaigan. Pero pasensya ka ay salamat sa pagsabot mamanjali ka alisuso ko ng BFF kalma ka lang dyan. Inom sa tubig di ha BFF ba yung maragda stress sa manis BFF on? We have a text message here from 1501. Pila na di ay sila katuig sa iyang uyab, Lady Diana. Grabe po ang babae, walay utang kabubuton. Human sa tanan, tabang ni mo biyaan ra ka. Wala na'y konsensya nga pagkababae. Ayaw na ana sender o'y daghan pag single. Nga babae di ha nga tarong parihas sa ako ay. Tama nga naman. Ito kita no, kanang bisagin sa naman siguro makadog, makaingon yun ta nga. Kanang murag walay konsensya ang babae. Kaya, dili man sa ingon, pero makita magud nato nga, murag dako ka ay sakripisyo ang gihatag ang si Sander para itong bayhan, para sa ilang relasyon. Nga mismo apil pa ang pamilya sa babae, iyang ginatabangan. Makita nato nga palang gagini ang babae, di ba? Bisagin sa naman siguro, di ba? Musuporta bagog kaanag di kagugmahan anang tawhana. Unang, human sa tanan daw ko na after all, ibailo lang ka sa kanang laing tao. O garon dayon, mahangyo siyang mabalik sa imong kinabuhi na barabang imurang trial and error ang ubang tao din mabalik dayon sa imo. Ano ba ni Texter, no? Ayaw na daw ko noon at sender. Naghan pag babae sa kalibutan. Naghan pag mga single nga babae sa palibot. Nga mga tarong. Ang higugmaon kag tarong. Sama daw ko noon ni Texter. Single pa siguro ni si Texter. May hapo na lang kanimo ni ha. 1501. Salamat sa imong tambay. But actually, no. Wala man na mention ni... wala na mention sa itong sender kaganina. Kung pila naging sila exactly katuig. Nga nag-uban or nag-uyab aning iyahang girlfriend, kumbaga. Pero taas na siguro nga panahon, mga gala, kay na-mention man niya nga siya pang nakapahuman og eskwela sa babae. So, nagpilagid po siguro sila katuig nga in a relationship, mga gala, no? Kaliman ka, ana, no? Nakatuig ni mong gisakripisuhan, gihigugma, gipalangga, giatiman, giamuma. Kasi nga po, gugmahan niya kaayo siya sa babae. Pero yun ang unfortunately sa kasamaang palad morabag nakuha sa laing nila lang ang atensyon sa babae o nakibulag yun sa iyaha ang babae. Pero mag-agree ko ari actually no, of course siguro nimo ay sa karon nga gahangyo ang babae nga mubalik sa imuha, ayaw sa siguro pagdali-dali og desisyon Sir Sander. Nauna sa og taron kung sabay maayo nimong buhaton ani kay dili man pud nga magpadala dayon kas imong emosyon kay basig na pa kay gugma nang bayhana den tuod sa imong gugma sa iyaha, imo na lang pud siyang dawaton diretso. Kailangan sa gidi siguro nimo balansihon ang tanan. Bagong say maayong buhaton o dili maayong buhaton. Ampo sa kahitas ano? Ginoorgan na side sa tanan mga kaigan. Unsay maayo para sa tuwa, dili maayo para sa tuwa. Parang pray for guidance, Sir Sander, no? Sa ingon aning kakritikal o kahimdang sa imong kinabuhi, importante kaayo nga mangiya tagiya, mga itaglamdag sa kaitasan, kaalam gikan sa Ginoo. Unsa nga desisyon ang atong sunod buhaton sa atong kinabuhi. Dili man pwede nga padalos-talos lang ta, dili pwede nga magpadala lang ta sa atong emosyon. Okay, basing ang ending ani, for the second time around, masakitan na po dayong ka, Sir Sander. Better safe than sorry, di ba? Kay dili biya sa yun yung nagian. Imagine the trauma mga galang na matod pa niya, ang trauma nga iyang dalon hangtod sa iyang kinabuhi.
Kung lisod na kaayo, na galing man mahitabod-abod ni utro sa iyaha, back to zero na po siya, mag-move on na po dayon, no? Mura maglain.

lady Diana sa comment ko kanina na mali po ang isa-shoutout ko po talaga ay ang kapatid ni Stephanie Perez at si Marian A. Perez po. Salamat po lady Diana. You're welcome po at walang problema. We all made mistakes mga kaigan. Nabag ganito niya Sir Daniel og maayag hapon sa igsuon ni Ma'am Stephanie Perez and Ma'am Marian A. Perez po. Yeah, so may Tivoli South Cotabato. Ubay-ubay na mga galang at mga listeners diyan ng side na. Magandang hapon, nagsalamat ka ayon sa inyuhang walang sawag na pagsuporta at pagsubaybay sa programa ni DJ Mataghapon. Salamat po once again Sir Daniel Jeff Vera, Ma'am Stephanie Perez at Ma'am Marian A. Perez.

dayon nagapahimulos naman siya maong ni Bia dayon sa. Pero kung nibalik siya karon sender, huna-huna sa tarong ayaw diretso sugot kay basin makaduhaan ka. Ang ginuura man nagkabalo sa tanan sender maong sangpit lang ta sa iyaha sa tanang panahon. Alright, salamat po sa iyong advice. From 8222. Oha, tama gid mga gala. But I cannot confirm. Nga gigatasan lang gid siya sa babae mga gala. Wala mo po tagabalo sa side sa babae ko. Be fair lang po mga gala. Pero yun na nga. Ang maayang magaraning buhaton, pili sa gid niya. Karon kinihangyo man ang babaeng mabalik sa iya ha. Tama gyud ning giingon ni texter nga iya sang huna-huna unog tarong. Sa giingon na ako kaganina. Iya hagyo nga balansi-balansihon ang tanan mga gala. Dili dapat nga magpadala siya sa iyang kaluoy sa babae. Dili siya magpadala nga gugmahan pa siya sa babae. Nga na bitaw. Eh mo gud tagabalo sa huna-una sa tawo mga gala. Wala tagabalo kung basin lang po, di ba? Na makaduhaan siya sa maog panghitabo. Basin nga magamit tapod siya. Huwag ang ending ani masakitan na pud sag mag-move on na po dahil sa utro. So kapoy po kayo mga gala, no? Lahir mo ning mga marupok ay tapagabot sa gugma, mga kaigan. Namumantang gipasakitan, nagamay ra kayo nga gitig-gitig sa ato. Mag-give up, I mean, magpadala na dayon ta, di ba? Kahinaan sa uban, mga marupok ay kasing-kasing. Gamay lang atik-atik, gamay lang nga pag-maluoy, gamay lang nga pa-cute-cute mo. Mag-give in na dayon. Yun ta. Mao nang dili dapat magpadala sa emosyon. Dili dapat magpadala sa gibati. Kaya dili lalim ning drama nga gihatag sa babae sa iyahan. Mao na ang kinahanglan wa is ta sa mga desisyon ni atong buhaton, ha? Kung ginood yun yung ginuuram ginasayod sa tanan mga gala, no? Muna ang sangpit yun sa iya sa tanang panahon, Sir Sender. Ay, sangpit yun sa iya sa tanang panahon. At from 2708, hello po Lady Diana, pasot at kang King, nga na agharay-haray deridizay o kang Sammy, nga nagluto og saging. Ano yung mga ayo? Waragi guto mas Lady Diana. Kanita mahatlar og saging nire. Ang hapon na lang kanimo ni King, nga nagharay-haray og kang Sammy, nga nagluto og saging. Lady Diana, para sa akong gugmahan pa siya sa babae, dawato na lang niya. Uy. Ay, dawato na lang niya ang babae, balik kay base nagmahay na gyud ang babae sa iyang gibuhan. Aron, mahappy na mo, otro, kana na DJ, salamat sa pagbasa, request kong song, Pangako. Lahi po ni iya ha, mga galan. Ano yung ginaingon niya, we are all entitled to our own opinions. Lahi-lahi magitag mga perspective sa mga butang-butang. Lahi tag mga opinion. Og matod pa ni 2708. Iha pa ng advice, mga gala, ha? Ito lang po na respetuhon. Lahi-lahi magitag mga pananaw sa mga butang-butang. Iha po, dapat ako no, dawato na lang ni Sender Diritso. So dahil gugmahan pa mga daw kuno si Sender sa babae para daw kuno mag-happy-happy na sila otro. Pasailuan na lang daw kuno Sender, no, para magmalipayan na mo otro. Uban na mo duha otro. Bali mo lang ibaon na lang sa limot ang lahat na manangyari. Para baga, imagino na lang good na to nga, hangin rato nga nilabay. Limta na lang ang tanan. Pero I hope maingon ana ra kadali mga galan. I hope maingon ana ra kadali. Limtan ang mga masasakit na mga kaganapan sa buhay natin. Alam mo kay mga butang na ay ma-experience sa atong kinabuhi nga makahatag idog trauma sa ato ang mga galan. Huwag ka ng trauma, lisod yung kinalimtan mga galan. Guman gani, bisag hangto sa ilang pagtigulang, hangto sa ilang pagkamatay, dalo na nila mga kaigan. Ano mga traumatic na ma-experience sa atong kinabuhi? Marun pa ni Sander kaganina. Makatrauma na gano'n kuno ang kasakit ni iyang naangkuhan. Iyahang nabati aning sa ilang relasyon, kumbaga. Ano na ni mo, Sander, no, kung unsa imong buhaton? Mas maiging ampo kas kay tasan. Pangayog lamdag, pangayog giya sa Ginoo kung unsa nga desisyon ang imong maayong buhaton. Paradit ang bagdari from Sir Daniel Jeff Vera, matang pa niya Lady Diana. Ang akong tambag kang Sander, kung nakamove on na ka,

Amutang bagang sandal kong naka-move on. Nagid siya o kalmado na iyang kasing-kasing. Ayaw nagbalik ang... Ay, nagbalik ka ang kagahapon. Ay, matod pa niya. Kung naka-move on na daw kuno si Sander totally og nagmalinaw na siya karon, kalmado na iyang kasing-kasing. Din ayaw na balik ka pa ang kagahapon. Aha. Matod pa niya, no? Kung ang babae may balik tungod kay nakita na niya imong bili karon nga wala na siya, dili na gugma, pagmahay lang na. Kumbaga, ayha lang niya nakita imong value or ayha lang niya nakita ang imong halaga the moment nga nawala na kasi ang kinabuhi, dili na kuno nagugma, Sir Sander, kaluoy lang na or pagmahay lang na iyang gibati. Dili na gugma, pagmahay lang na. Ang tinuod nga gugma, dili mo biya kung naay problema. Tama yun. Mayroon ba ni Sir Daniel Loca, ang tinuod nga gugma, dili mo biya kung naay problema. Magbabilin, hinuon og maning kamot. Kung gibilin kaniya kaniadto sa panahon nga kinahanglan nimo siya, karon nga okay na ka, dili na siya ang angay nimo. Hatagyo kay gayon ang imong kaugalingon. Nga magmalipayon nga wala siya, ayaw na balik sa lugar nga nakapasakit na nimo. Nating caller no, kadali lang kaayo 6-4 ticket nagbase pa siya. DJ Oguan ha. Ano to? Ayaw na balik sa lugar nga nakapasakit ranimo kaniadto. Usahay ang pag-ingon og dili na mao ang pinakadako nga pagigugma sa imong kaugalingon. Ayaw nagbalik sa lugar nga nakapasakit ranimo. Usahay ang pag-ingon og dili na gumadba niya Sir Daniel mao ang pinakadako nga pagigugma sa imong kaugalingon. So this time piliya imong kaugalingon, Sir Sander. Ay kung mabalik sa imuha karon tungod lang kay nagmahay siya, hindi na kuno naghugma, Sir Sander, no? Kay matid pa ni Sir Daniel ang tinuod nga gugma. Ang tinuod ako nga gugma, dili mo biya kung naay problema. Magpabilin hinuon, ug maning kamot. Tama, gigayon niya. Kung gibiyaan kaniya ganito sa panahon na kinahanglan nimo siya, karon nga okay na ka, dili na siya ang angay nimo. Wow, salamat kaayo po. Maraming salamat, Sir Daniel Jeff Vera, sa imo. Punto por punto nga tambag kang Sander karong hapon. Maraming salamat po.

0: Sorry, magtubag, tagtawag, mga higalan niyo. Ako sa ning tubagon, something dapat ay oras ka nabilin gamay. Ito ning paminawan na gatuang magtatawag garang hapon. Caller 643, hello, maayong hapon.
1: Magandang hapon ni Lady Diana.
0: Magandang hapon ni po, Ma'am Carol, ikaw ba ni Madam?
1: Oo, Lady Diana.
0: Uy, welcome back. Yeah! Maayong hapon kanima ni Ma'am Carol na nagad sa may Impalambong, Malaybalay, City Bukidon. Ma'am Carol,
1: kung... Hindi ko manimbayan. Ah,
0: sa dili pa ka manimbaya, kumusta man ang signal sa radyo, kaibigan, diha sa iniyo ha karon?
1: Okay, pero man dira sa imong signal siguro pero ang dire sa kuag kawala-wala man.
0: Ay, wala-wala gidi ayta. So na confirm mga galen no, putol-putol gidi sa ere karong hapuna. Pasensya ka ay Madam Carol ha. Pero manimbaya ka sa imo mga friends?
1: Oh, manimbaya ko po pwede.
0: Yes, boss. Sige, go ahead Ma'am Carol, imuha ang panahon.
1: Una-una, salamat sa pagtubag ni Diana.
0: Mm-hmm.
1: Ako katibaya ang karong hapon, imong pamilya o si DJ Aya.
0: Mm-hmm.
1: Si Rinson Salana, yes. Si Analin sa Impasugong, si Jam Jam Samura, si Dante Balbao, Samuel Manggubat, ubat mm-hmm. niya asawa nga si Biklik Manggubat,
0: yes.
1: Si Victor Dangon, si Black Jandy sa San Fernando, si Rialin Legaspi sa Ubansyang Banana nga si Bacos Larisma,
0: mm-hmm.
1: si Ronald Traya, si Lolo Longa sa Tupida, Mylene Abista, si Rialin Legaspi, oh, Angelica Kono, kaubad ng pamilya, si Jane Galopi, Maritin, si Francisco Sawao, si Blackheart, Rimac Mandangit, si Pajibar, o Betele Desma, o laras na lang guro sila tana. Si Diana, kay mga daghan kayo sila.
0: Kayo
1: ay, ako di ay mga kauban nga managtala.
0: Nangalimta na nalimim ka grupo di ha.
1: Oo, kayo sa uta man ni, wala may nagkauban ni Diana.
0: Ang kalusa man di mo mag-reun yun, yung balik di ha. Itong mga managtala.
1: Oo, mga sunutuig pa.
0: Sunutuig. Hala, sige timbaya.
1: Kaya nang panong paman o pinggala.
0: Ay, wala pa na. Wala pa ni tubo yung dadarono. Aha, sige po, timbaya ay mong mga managtaray girls. Ay, sige po, ang sama nag song, Madam Carol?
1: Ganang, ubos na ako.
0: Ubos na ako. Sige, ato nang i-play karon taon-taon,
1: Madam. Sige, doon, Diana.
0: Sige po, atong paningamutan nga ma-play na sila duha. Ang sama nang second song, diha?
1: Ganang, talawahan.
0: Salawahan, alright. Salamat ka ay Madam Carol sa pagtawag.
1: O, ganang lang, hindi Diana. Salamat sa pagtubag, basta kaibigan. Mauni ato ni. Bye-bye, Lady Diana. I miss you, Lady Diana.
0: Ay, I miss you too. Ang salamat.
1: Lady Diana.
0: Oh, in the mind. In the mind.
1: Kanang pwede makakita kong mga friend ako. Mga buutan ha.
0: Mga buutan lang.
1: Diana ka, babae o lalaki.
0: Sige, akong basahon sa pinawitik. Ikaw lang
1: basa, Lady Diana, guwapa.
0: Ayaw lang palunga ha. Nangitag na nangitag. Textmate na rin mga galan. No? Agad ito ang suki kakaigan from Impalambong, si Madam Carol. Iyahang numero 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na to, Madam?
1: Okay na, Lady Diana. Guwapa. Salamat.
0: Salamat sa pagdawag. Once again,
1: bye-bye. Amping ka, Lady Diana.
0: Salamat po. Alright, so Madam Carol, once again, from Impalambong. Huwag mo lang ito katawag at matubag, mga galan. Pasensya ka ayaw. Medyo, ipit sa oras, mga galan. Huwag na pa yung mga... Abay mga tambag ato basahunon from Sir Martin, isulod na lang nagsako sender. Grabe ka, brutal po ka ini. Move on na lang ta sender, tamag yun. Sa kingon pa ni Sir Daniel kaganina, kung imong kasing-kasing nahilo na malinawon na yung kinabuhi ka ron nga wala siya, then mas maayo ka ingon ana na lang, di ba? Ayon na ako nagbalik sa mga sa lugar gigipasakitan ra ka. Ay, damag na rin mga kaigan from our texter 6240 Marit Benia. Ay, DJ, magdambag lang ko gamay para sa ako alang po ni own opinion ako, alright? Ang gugma makapasay luman pero dapat magbaton po kag leksyon, sender. Aha, magbaton og leksyon. Marit Benia, dili man pwede ang gugma nga pwede ra mo hawa, pwede ra po dayon mo balik. Tama, girl. Dili mo gud ingunahan ang gugma may gala. Ang relationship, ang gugma is it's a commitment, mga kaigan. Bisan pa mo abot ang mga pagsulay problema sa inyong relasyon. Kusokusahon pa mo sa mga temptasyon, mga pagsulay, mga problema. Dapat magpabilin mo sa usag-usa. Dapat piliun ninyo ang usag-usa sa tanang panahon. Ana ang relationship. Dili pwede nga. Kung maghipit ka mo, hawa ra ka, pwede ra. Dan pwede ra po din ka mo balay kung gusto ho ni mo na udili po ingon ana ang relasyon, mga gala mo. Agree ko ani ham, agree ko aning gisog ini 6240. Dili man pwede ang gugma nga, pwede ra mo hawa, pwede ra po dahin mo balik. Dili man na dula-dula lang, tama gyon. Maang susiha sa sender kung gugmahan bagit ang babae sa imuha, kay luoy po ka na trauma na raba ka, basin mahitabo na sa dutro. Kala lang lady Diana, wala ko na suko, hihihi. Salamat sa imong nindot nga advice. Pag actually mo agree ko ano yung mga gala, dili man na basta-basta lang ang gugma. Dili man na dula-dula lang, pwede mo back out kung gikapoy, pwede mo hawa kung napulan, pwede na pwede mo balik inig okay na, dili good na ingon ana. Parang kung ka mo gusto mo magdula-dula sa inyong kinabuhi din, ayaw na lang sa magsulod anang tinuod nga relasyon. Kaya ang ending, magkapasakit ramog tao, magkahatag ramog trauma sa mga tao nga gusto mahigugma o tinuod anay. Kung gusto magdula-dula lang, hala pag fling-fling lang sa muriha pag usapan inyong bata, basta kay kung dili po mo ready mo commit sa usaka tinuod anay o mature nga relationship, then ayaw na lang sa mo paluma-luma. Basig di balik si girl kay nagkalisod na agad. Muunay nakapait niya Sir Martin. I mean, who knows, diba? Wala ta kabalo kung unsay tinuod. Pero kung ingon ana mang galing, then ayaw na gyud, Sir Sender. Please lang. Pag hapon DJ Diana, marapas kong song. Ako'y umaasa DJ. Salamat po. At nag-i-play ka rin taon-taon. Wag hapon kanimu diha, Mama Ruby Rose. Ruby Rose Bocani Pamplona, nanonood po sa atin. Salamat naman hapon once again. Time check is already 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 na po sa kapunod, mga kaigan. O garon, standby lang sa budiha. Stay put lang sa budiha, mga kaigan. Kaya mo balik pa ining DJ o niya taon-taon para sa paghatag o finale gatambag para kang sender karong hapon. And of course, while waiting, maminap po ta sa mga songs ining request sa atong programa. So dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here, not 8.5. Radyo kaibigan, mauni og ato niya.

0: EXRK
1: Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: mo. 98.5.
1: Paliog pa na ila igan o taga-asa?
2: Taga Malibasa, Nabunturan, si Tusing Bituro.
1: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
2: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya. Karon dito palitan ako 15 ka buo nga dayon Dios man ako 15 kaluoy sa buhi nga Dios iya jung kita nalanginan og maayo ang bidimak naulian ang bata
1: naulian imo anak
2: karon dili na siya maghangak hangak kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani si banadaot sa blasting
1: okay so okay na siya karon nay
2: kaluoy sa Dios man maayo na siya karon dili na maghangak niya kayat kay ni siya murag wala kay panit bungkag sa kayat.
1: So,
2: karon maen na si mukaon gumikan sa unsa ni kanang bidimak Dios salamat ug dako sa buhi nga Dios
1: salamat kay nay
2: nagruhan gid niya
1: amen
2: kay kaduhan naman ni nako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko nakalakaw ko
1: pila gani ka ka simana nga di makalakaw?
2: O sa ka, one year, pastor.
1: Isa ka tuig nga di makalakaw?
2: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan kung mapirmero o kinsi.
1: Oo.
2: Oo, kaya ito ba yung mama na ako ba itisibin pa edad ani karon.
1: So,
2: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa bidimas. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhi nga Diyos nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
1: Okay, gan. Salamat kayo. Salamat kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
8: Kalo-kalo ka na ako, pastor.
1: Okay.
8: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
8: O lima ka buo pastor akong gipalit oi.
1: Lima ka. Okay. So salamat kay kaayo.
8: Lima ka buo.
1: Okay.
8: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Happy anniversary.
16: I love you.
15: Akong gift nimo.
16: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
15: Ganahan ka?
16: Salamat, Han.
15: Di pa.
16: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
15: Ang unsan?
16: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
15: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Alright, 58 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:50 utso na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Medyo nalipat as oras mga gala kaysa pikas ng monitor. Alas 12:56 pa. Na nagsaligra kong patugkar og sonata mga gala. Pikas di hapit na maglas tres mga kaigan. Magbanay ito mag-proceed sa aduan. Binali ka tambag para kang sender ko ng hapon si Sir Richard. O nga nagpadala sa iyang sulat mga gala. I hope nga naminaw siya karon sa atong programa. Kini ang ginagmay nga pagtambag ni DJ para sa imong sugilanon. Dugang sa mga tambag nga atong nadungog na kaganina. So Sir Richard, may gahapon ka ni muli ha. Masabda na ito nga nung lisod kaayo para ni mo ang pagdesisyon. Dili lamang good gugma ang imong gi-invest kang Rose. Ang imong oras, kusog, kwarta, sakripiso, og daghang pangandoy ang imong gihatag sa iya. O nang natural ra nga mahadlok ka nga dawaton sa pag-usab, tungod kay basin mausab lang ang maong kasakit. Pero Sir Sender, ayaw pagdesisyon tungod lang sa imong kaluoy, kamingaw, o tungod kay naanda ni mo siya. O kaya usab pagdawat niya, tungod kay naghuna-una ka nga sayang ang tanan nimong nabuhay at para kaniya. Ang imong mga sakripiso kaniadto dili obligasyon nga kinahanglan nimo usab, kinahanglan nimo sang dawaton pag-usab karon. Kung tinuod yun sang nangayog pasaylo gusto niya nga mobalik, ayaw pagdali Sir Sender. Istorya siya ug pangutan-a kung nganong karon pa siya nagkaamgo sa iyang mga sayo. Mas importante nga tan-awa kung naabagid sa tinuod nga pagbag-o, dili lang nga mga pulong tuod kay wala say lain nga kapadulngan sa pagkakaron. Kung iyo kalimti Sir Sender, dili nimo kinahanglan mahimong second choice sa tao nga kaniadto gipili ang laing tao. Deserve nimo ang usa ka tao nga mapili kanimo bisan wala say laing kapilian. Gusto ni mo sang hatagan ay ikaduhang higayon, pwede man, pero ayaw dayon ibalik ang inyong relasyon sa kaniya to. Sugdi sa pag-usab, sa hinahinay, o ba ng klarong boundaries o pagsalig ang kinahanglan niyang tukuron pag-usab. Kung makita ni mo ang tinuod niyang kabaguhan, ikaw na ang hukom kung takos ba siyang pasayloon o gigugmaon pag-usab. Apan kung imong kasing-kasing, mas daghan na ang trauma kaysa kalinaw, okay na sad nga mapili ka sa imong kagalingong kalinaw. Ayaw ang pagpasaylo, dili pasabot nga obligado kang makigbalik sa iyaha. Kaya usahay ang tinuod nga gugma, dili kinahanglan ang pagdawat pag-usab. Usahay ang gugma usab sa kagalingon, ang pag-ingon nga gipasaylo na di ka, so dili na kumabalik sa lugar nga nakapasakit na ko. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tanang nagpadala sa inyong mga tambag at sa tanang nag-iuban ganato karong hapon. Dagang kaayong salamat po sa inyong tanang. Magwarapod po hon, mag-ubad ang mag-iapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sangal na lamang sa kinatubok ang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina namin yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong taran, and to God be the glory.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Songs on the radio.

EXRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad, alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaya ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 sanguriang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon ng pagpalingkamot sa pagpaduol ni government ngadto sa matag barangay.
5: Balitang linaw, Hapsay o Bibo Valencia.
4: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. We'll be right back.

0: Lo, nganong katakiang ka man?
1: Sakto tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
2: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nako'y arthritis.
9: Nag-arthritis.
10: Oo, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
9: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit bal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 98.5.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalindad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Yes, akin sa ni Palayog?
4: Igan best paler ni Pastor?
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
4: Talang, mag-testimony lang ko sa bitima, Bito Pastor, kasi Igan apindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalong gamit sa
3: cellphone. Okay.
4: Pinako.
3: Yes,
4: Yung apo ko, no, nalalaang isakitan upiyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mime, ipapalit o bitima sa kabuok. Ilum ko nung nag-bitima ang iyang apo kay Petiskita Ustiyan, limag-limag sa kasakit at iyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa managi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit at iyan. Kaya ang kainin na yung doktor, puno ninyo.
3: Appendicitis, ni Buto. Yes.
4: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala puno makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung pa, inom to. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo di ay. Siya nga, oh, tipaminawan, may ganing bro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag upayon. Kay kung wala pang bijimak, tingali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
3: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, bit.
5: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang na iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma. Mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
5: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
11: May buntag igan, may buntag.
12: Na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Malilay na kayo na ko sakit, akong complicated sakit, akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilagi sa gahong tagyo.
11: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
12: Dugay na.
11: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
12: Juan, katong mag-abot na ako din ito ninda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa hindi makilagi sa gahong tagyo. Usa pa na ako di pabalik sa kong mga anak nga inana di ay in wala na wala na naayo na ay palaka wala na kinarkay tambal sa wala sa Ginoo.
11: Salamat kay Igan o kinsa ganin ni palihog
12: Norma alisay mo rin kin.
11: Salamat kay Igan Norma, salamat kayo ha.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultiyan ni ini. Karun, bawal na gid na. ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
0: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. It is.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: 98.5
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Flake of blend, jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake of blend, jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kinsa yung taga-asa palihog?
7: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
6: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
7: Taga Talomo, Santo Tomas.
6: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
7: Lang ko Pastor Dan, din sa BGMAX kay nakita yung Pastor Dan nga, gulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko yung line nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko BGMAX. Marang kakapsul Pastor Dan, ako na kainom.
6: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
7: Bungol ka, ayaw kong tutay Pastor Dan.
6: Ang ngol-ngol.
7: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigukal sa bugat at bugat pa sa dan. Doon nakakapsula. Inom.
6: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nung kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
7: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos, naputin tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibat, Pastor Dan.
6: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
7: Salamat.
8: Ahaplas po kay Aroma na eh.
9: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
8: Okay. Duha ka aroma. Okay.
9: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa ginawaangin mong mga kuhan. Tambal
8: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa ginoon, Aya.
9: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iwi.
10: Mga balloons, pangku.

0: Bayot, bayot!
1: Hello, Dine. May alam ko sa GR Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: DXRK Radio Kaibigan. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
6: Mo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
5: Oo.
6: Oo niya. Tapos pastor karon mintin di ko na pinjimak kay ako bitaw ng dalunggan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
5: Okay.
6: Para patunuan ako pastor palanayan ako sa pinjimak pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
5: Oo, mugawas na sa iya.
6: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putong ban, pastor. Oo, pastor. Oo, namintin ko pastor. Ano yung mabindimak, pastor. Salamat yung pastor pala.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido!
7: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Paliwag pa na ilaigan.
14: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
13: Sige, padayon.
14: Salamat kayo sa ginoon, Pastor. Kay katong naghubag na ako na dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Pinto 15 minutes sa Pastor lang. Buto, igawas na yung mga baho kayong mga puga o mga nanang lagi ka sa dalungan.
13: So karon okay na siya karon.
14: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang pan akong pagpamati sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit.
13: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
14: Tulo lang ka kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan. O guwan ka din yung nawala na ang kanang gulungol.
13: Okay.
14: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
13: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
15: Surprise, Lola!
16: Hala, onsya na!
15: Happy anniversary, Lolo, Lola!
16: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
17: Naapay ba nga t-shirt, oh?
16: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga naatong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya. Sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
18: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mom! Mom! 98.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
1: Klaro pa karon.
0: Aniya na sa inyong DJ Aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras.
1: Ang imong katawa.
0: Happy National Heroes Day today.
1: Ragadlaw. Bisag.
0: Kumusta atong mga suking tigpaminawan? Na-miss nyo ba si DJ Aya?
1: Na.
0: Pipila ka adlaw nga wala ta mag-uban-uban sa kahanginan live
1: kasing-kasing sa kagabiyon
0: sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahanan sa ato ang CEO ang atong pastor ng bayan Pastor Dan Danggalyo Station General Manager Sir RJ Danggalyo Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Binriho. Transmitter Technician Sir June Tingkang.
1: Makabahua.
0: Sa atong 464 ka barangay, bahin tigalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan, maayong pamahon-pahon. Maayong adlawng Lunes. O katapusang adlaw, katapusang pizza sa bulan sa Agosto 2026. So bye-bye na ta sa bulan sa Agosto. Ayaw ka mo kalimot, kani nga programa hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ano man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Poigu Blend Chili Paste. GRD Printing Services. O ingon man ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Standby una mga igan. Alang sa unang awit, alang kaninyong tanan.

Baligtad sa itong pagpanag-uban, dire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Mayang gabi diha kang Jules. Salamat kayo sa pag-hook up diha sa 104.9. Mayang gabi usap diha sa Radyo Kaibigan, Lagindingan. Murag adlaw. Kumusta nga itong mga suking tigpaminawan diha ang alapit?

0: Maayong gabi, usap diha kang Angeline Fernandez Lagaren. Hello, usap diha kang Leti Ledesma. Maayong gabi, DJ Aya. Request kong song, Larawang Kupas.
1: Murag hangin sa...
0: Maayong gabi, usap diha kang Danilo Labawan. Good evening, DJ Aya. Pa-shoutout me sa Puro 4, Danggawan, Maramag, Bukidnon. Salamat sa pagbasa.
1: Kaumahan.
0: Maayong gabi sa mga taga Danggawan, Maramag, Bukidnon.
1: Makapahuway o kaboy, huna-huna. Makapahinundong nga na.
0: I just want to take this opportunity to say thank you sa nag-facilitate sa ito ang Press Freedom Week. Thank you kayo, Ma'am Fridilyn Ragandang. Ato ang PGO diha sa Malay-Balay.
1: Revelation.
0: And hello, usap din ha, mayang gabi kang Ma'am Charlene Karampil. Daghan kayong salamat sa inyo, sa inyong tanan-tanan.
1: Sa kagahapon.
0: No, nga dili, wala kita diha. Kung dili po tungod ninyo. Sa gihatag po nga kusog sa atong labaw nga makagagaho nga nahimong nagmalampuson ang event. Ang celebration sa 4th year Press Freedom Week celebration. O, nagpasalamat kita nga ang radio kaibigan usa sa mga kabahin ana nga celebration. Ilabi na sa ginahimong training and workshop sa Conflict Sensitive Media Training and Workshop niadtong Agosto 26. Oba nako si Lady Diana. Daghan usab kay salamat sa mga taga

ng Provincial Director sa DILG, Ma'am Rona Abadilla. And of course, inubanan sa iyong mga kauban, Ma'am Daphne Kirsty B. Fabria, Muhammad, o kang Ma'am Mary Ann Rose S. Bakod. Dahan kayong salamat sa inyohang aspiring words. And of course, sa inyong mga gitudlo nga dugang kaalaman usab sa mga media practitioners na pwedeng ika-apply, ika-dugang sa among mga nahibalaan usab. Thank you kayo na paiya. Grabe kayo sila ka-busy at nga time. So, nagpasalamat ta nga gitagaan tag chance. Thank you sab sa to ang CEO, sa to ang station manager nga mitugot na mo join kita sa to ang pagsilibrar sa ika-upat katuig sa Press Freedom Week dito sa syudad sa Malaybalay o pag-join sa uban pa mga activity. Daghang salamat anyway. Congratulations usab sa mga nakadaog labi na sa ato mga kaubanan na nag-representa sa ilang tagsa-tagsa ka sila nagampo network nga sa usa ka hapon nga malinawon. Mayang gabi diha sa lungsod sa Kalilangan. Madungog na put. Pag-usap diha sa 102.7 Kilikili Waulanao del Sur. Mayang gabi diha DJ Cheng Remix. Diha sa lungsod sa Pangantukan. Mayang gabi diha sa ato ang mga diehard listeners. Usap diha sa lungsod sa Pangantukan. Diha sa Vismin Village, ang Marites Augie Sahilan Makite, ang Bridget Hamon, ang Hazel Hamon Tuazon, ingon man kang Marilyn Monterdi. Sa inyong tanan diha, shoutout diha kang Susan Villa Gonzalo, sa mga Entrampas family, sa Likubay family, may gabi eh. O sa mga Montes family, Kainoy family diha sa lungsod sa Pangantukan. Usab diha sa mga Balaba family, Daguplu family, diha sa Vismin Village. Diha sa Lantay, daghantag mga listeners diha sa 98.5 Radio Kaibigan. Sa mga Baha family, hello diha. Kang Honey o kang Erwin Baha. Sa mga Amigliu family. O igan man usab diha sa mga Salo family. Sa lungsod sa Maramag, maayong gabi usab kaninyong tanan. Sa atong mga listeners dihang dapita sa San Miguel, Colambugon, sa Base Camp, sa Camp 1, sa Bayabason, sa Panatalan, sa tanan-tanang dapit diha sa lungsod sa Maramag. Usab diri sa Valencia, sa San Carlos, sa Banlag, sa Mailag. Hanta mga listeners diha, ingon man diha sa Lower Sugod sa mga Maluto family. O Babor family, hello diha kang Michelle o kang Mabel sa ilang tibok pamilya. Diha sa Apo Makuti, mayang gabi sa mga Dangle family. Imong istorya, maoy pahumot. Ayaw ka mong kalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus.

0: MQ Building at Bangsa NVM Mall. Yausab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, Poblacion Public Market, diha sa May Food Court. Sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Ingon ba na ito ang GRD Printing Services? Diha, nahimutang sa May Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Mga duol-duol diha nga dapit pwede ka mo mabisita diha sa GRD Printing Services. Ano na tayo, listener, gikan kang 643, mayang gabi eh.
1: Mayang gabi eh, DJ, DJ Aya.
0: Yes, hello, Ma'am Carol, mayang gabi eh.
1: Pwede ko munimbaya, DJ Aya.
0: Yes, pwede kayo, go ahead.
1: Laras na lang nako sila tanan DJ Aya kay kalubaton nako.
0: Mm.
1: Pwede ko mo request song?
0: Yes, unsa nga song?
1: Tanang Minamahal Kita.
0: Okay.
1: O kana lang DJ Aya, salamat sa pagtubag, maayong gabi diha kanimo. Basta radyo kaibigan, mauni ato ni. Bye-bye DJ Aya kay mag-start ko DJ Aya.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye DJ Aya Amting.
0: Daghang salamat ya kang Ma'am Carol sa Impalambung, Malaybalay.

Maayong gabi diya sa to mga listeners diya sa Halapitan San Fernando. Maayong gabi diya kang Sir John sa mga Hopya family. O gingon man diya sa Tugaya, Valencia. Kamusta diya kang Angelica Kunog. Ato ang listeners nga guwapa. Sa kabukiran. Ani ana ang requested song ni Ate Leti Ledesma?

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang dasmo sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapong kabuk, pastor. Dora,
1: yes.
2: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Maghinat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months.
2: Hindi ka makabakod.
1: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod.
2: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay, later. Salamat.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Oh, hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro sab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: Balik tayo sa tampok panag-uban, dali lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
1: Sa Kagahapon.
0: May gabi usap diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South, Cotabato.
1: Claro pa karo.
0: May gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibok pamilya. O sa tanang staff diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Ang ato mga produkto sa VG Max mapalit usab diha sa lungsod sa Kalilangan diha sa Madayag Store. Ingon man diha sa Butika Kalilang o sa West Poblacion diha sa Pailago Store. Sa lungsod sa Pangantukan, diha sa Easy Cure Pharmacy, Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy diha sa Bakusanon, o sa 90.7 Yellow Line FM diha sa Maharlika Village, sa Bago Building Second Floor. Itaalan niyo diha si Raff Raff. Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Bascos Pharmacy, USAID Pharmacy, ingon man diha sa Niete Store, sa Kalubihon, Dila Kalsada Sari-Sari Store diha sa Imbayaw, o diha kang Iga Narcisa Lausa. Sa Dangkagan, diha kang Pastura Alice Aribal, o kang Igan Idna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, mapalit usab diha sa BEMS Gulayan and Fruit Store, East Kibawi. Pag-ingon man diha kang Pastor Ider Oliveros sa PCFC. Huwag usap diha sa 96.5 Big Light FM diha kang Pastor Eli Tinaco. Mapalit ninyo diha ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herbiba Coffee Blend, o ang Bayusa. Mapalit ninyo diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Sa lungsod usab sa Kadingilan, mapalit diha sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store, sa MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Og diha sa Wao, diha sa Adyong Building, kang Rosme. Mapalitin nyo diha ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Sa lungsod sa Damulog, diha sa Kabahog Store. Maayong gabi usab diha sa Purok 6A sa mga Tanudra family. Ugon man diha kang Ati Inday Biliguri Nudalong. Kanunay naminaw sa 98.5.

atong mahinumduman, no, mga igan, nga ang VG Max Plus usa ka food supplement ni siya kaniadto. Apan karon tungod sa kadaghan sa naayo nag testimonya na naayo sila tungod ni inigihimo ng tambal sa uban. Hindi lang uban, kitang tanan, nahimo na natong tambal ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ani mangguni siya mga igan tungod kay ang atong lawas aduna na may food supplement nga nakaharang o panangga sa unsa mang mata nga mga balatian. Morning, dili sila makapadayon og atake sa atong lawas. Kay ngano, protektado man ining VG Max Plus Herbal Capsule ang ato ang lawas. So kadtong niingon nga naayo sila. Well, wala man gyud tay na-approve nga therapeutic claims nga tambal gyud ni siya or pwedeng itambal. Pero tungod lang kay powerful kaayo ang iyahang mga ingredients, aduna kini 25 ka mga ingredients, dili nila, dili dali maka-attraka ang sakit o balatian. Imong katawa kuno galing aduna na may mga balatian sa ato ang lawas. Sa atong pag-inom na ining VG Max, hinahinay ka itong matanggal tungod kay ang atong lawas o ang atong immune system may kusga na pagbalik. Aduna na ay energy nga suklan o labanan gadtong anaa sa ato ang lawas nga balatian. So, yung ana ka powerful ang VG Max Plus. Imagine nun na nato nga kanang prutas o gulay, giisa, gihalo, 25 ka mga klase, gihimong kapsula. Huwag ang binipisyo po ni ana sa ato ang lawas, mo kini makasuporta sa kinatibukang nutrisyon. Plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulang sa gulay sa ato ang lawas. Rich in antioxidants para sa overall health o vitality. Maayo usab sa atong immune system. Ang mga VG Herbal Blends kasagaran na ay vitamin C, D3, zinc o uban pa nga nakatabang o makatabang pagpalig-on sa ato ang resistensya. Maayo usab para sa atong enerhiya o sa ato ang metabolismo. Ang V vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kitang mga testimonies kadto mga nakasulay na no sa nining VG Max Plus Herbal Capsule na matun pa nila na bati gid nila ang energy o ingon man pang panglagsik sa ilahang kalawasan human sila nakainom. Gani aduna koy testimonya ani mo kaning aduna koy kumari diha sa lungsod sa Pangtukan nga mao gid ni iyang gina order iyang gina inom ang VG Max. Kay kung moinom siya ni VG Max dili siya kapuyon. Daghan siya ang mahimong trabaho kung mag-take siya ng VG Max Plus Herbal Capsule. Kung usap, maayusap kini sa ito ang digestive health. Ay, tungod kina ay fiber o nutrients nga makasuporta sa ito ang health, sa ito ang healthy nga pagpantunaw. Uban gani no, nakaingon man gani nga nag-improve ang ilahang digestion o ang ilang bowel movement. Itong mga nag-constipate niya, sagara nga mag-constipate. Itong nag-edad ng 40 pataas, dali na kayong mag-kuan, bation aning constipation. So, para po nga convenient para sa tanan nga katong mga dili ganahan o gulay, dali ra lunukon, maayo para sa travel kung kita magbiyahe, dili na kinahanglan nga magbalon pa ito atong 25 ka mga klase nga gulay ug prutas. So para sayon ra para sa tua, ato lang naa sa botelya nga kapsula. Litso ng lunok. Dili na ta magluto-luto pa, di ba mga igan? So mo kini ang karon nga mga panahon gusto ba kay tag easy life. So ang tubag sa easy life direta sa VG Max Plus Herbal Capsule. Mausab ang Aroma Plus Herbal Oil. Nga katong adunay mga pamaol, sakit-sakit sa kalawasan. Kanang mag-cramp bitaw ang inyohang mga bagtak o usa pa ng
maoy pahumot. Matang sa tuang lawas diha, klase sa tuang lawas nga usahay mag-cram. Aplasida yun ining aroma plus herbal oil. Suhot ang iyang kahumot, ang kahalang sa apektado nga area nga imong gibutangan. Usab, ano, ana usab ang Herviba coffee blend nga maoy dakong makatabang usab o dugang makatabang bukod nining VG Max Plus Herbal Capsule Aroma Plus Herbal Oil. Makatabang usab sa ato ang lawas. Labi na kadtong adunay tag-as og sugar, na adunay high blood pressure, katong dili makatulog o dili makabawas, usab maayo kaayo ang Herviba coffee blend. So, ayaw ka mong kalimot nga anaalang ka na mapalitiha sa Kaibigan Center ground floor sa Alquino Building o kaha diri sa DXRK Radio Kaibigan second floor AMQ Building Sayre Highway at banglang sa NVM Mall. Magyausap sa lungsod sa Marama katong mga lagyo nga naa dito sa South Dapit. Pwede ka mong mabisita diha sa stall number 18 Agro Commercial Complex diha sa Perimeter Building. O sa Kadingilan usab diha sa Purok 5 dool sa food court. So, mo kad to. Nato ang mga Kaibigan Center. At usab gustong mag-dealer, pwede ka mong mabisita din sa mga nagkalain-laing Kaibigan Center diha sa Kadingilan, sa Maramag, o diri sa Valencia. Gusto mong mag-dealer na ay mga promo karon, pwede mong mabisita, pwede mong mag-inquire dito. Kita lamang si Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, si Ma'am Bern diha sa Kaibigan Center sa Alquino Building.

Ayaw na ang laing awit alang kaninyong tanan bago ta magkuan magbasa sa to ang sulat karong gabi una.

DJ Aya. Una sa tanan, mayang gabi ikanin mo DJ. Ngayon man sa tibok kawanin ng Sibyohanan 98.5 Radio, kaibigan. Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon. Karon og unya sa atong kinabuhi DJ. Adunay mga kasinatian nga lisod hikalimtan DJ Aya. Sama ka nako. Kanunay nakagapos sa mga istorya sa kinabuhi. Mao nga naaghat ako sa pagpadangat niining akong kasinatian. Sa Pamasin. May nahinay ug hubad ang mga gapos sa akong kagahapon. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Roger. 60 anyos. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Surigao del Sur. Doon ako'y tulo kabuok mga anak DJ Aya. Duha ang lalaki, usa ang babae. Magsugod kini akong kasinatian sa dihang. Nakailak ko ang inahan sa akong mga anak.

Gisunod ko ang tanan nilang isugo ang rika nako. Wa ako mangitagubot, DJ. O kinasayod ako. Ako nga naata sa sulod, sa kulungan. Wala na gyud kita ay mahimo pa. Ug ning baguhay pa lamang. Natapos ko ang mga tuig. Gihatol nila ng rika nako. Salamat sa labaw nga makagagahom. Naghatagan pa niya ako og chance na makauban ko ang akong tibuok pamilya. Daghan kong natun-an sa sulod sa bilangguan, DJ. Sa pagkakaron, malaya na ako kauban ng akong mga mahal sa kinabuhi. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, Roger sa Surigao del Sur.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ay, buntag, Pastor.
2: Ayos, Igan, taga-asa ka, Igan.
1: Hindi, Pastor, sa Davao de Oro.
2: Brad, ano eh, o Davao de Oro. Ayos, o sa may ato, Igan, no eh.
1: Kung kuhan, parte sa akong arthritis.
2: Oo.
1: Ang biyahin ako gagusan, butuan, nihapit ko dito sa Rinto, kaya niingon man ka nga na ang produkto niya sa Gin Pharmacy ba yun?
2: Oo, oh, sa Gin Pharmacy.
1: Oo, niya sa Trinto. Ya, nagpalit ko dito o isa ka grapa. So, sige ko inong mga pila na ka, kung nainom na ako, murag napulo siguro ka, kung ang kapsul. Imaya sa Ginoo nga karon nawala na kay, kung lagi kayo, kaming inig-drive na ko, sakit, di ko makakuan ba niya. Napanggit ko, nablisgit ko kay, nag-text ko sa inyo, naingon mo nga naalang hindi sa bang terminal stream to, dito ko nakapalit, yung ipunutaan ako na ako ang tindira dito, ingon siya nga, oo, kay Pastor Dan, hindi nga ako, muto nga nakapalit ko dito, imaya sa Ginoo, karon Pastor, naayo na yun, kunya, nagpabipi na po ko sa akong lugo, nagpabipi ko niya ang bulan, may taas-taas akong lugo, ang Uber na ako, marag Uber, 890, kunya, sige kong inong, ang Uber na ako, nagpagkukapon, nagpagkukapon sa akong lugo, Uber 77 na, normal, ako, salamat sa Ginoo, kay medyo ni ubos na.
2: Okay.
1: Ito nga, ako ang tabang Pastor sa inyong Media Max. Lucy, siro ka kapsulong na inong ako karon. Ito nga, ngayon naging Pastor. Salamat din sa Ginoo sa imong produkto.

0: Haplas po ka Roma na eh.
1: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
0: Oh, oh, okay. Duha ka Roma. Okay.
1: Di afraan ako. Nindus giyo ka ay nag-Roman itong nag-ngul-ngul.
0: Oh.
1: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
0: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, wala siya kuhato, makatulog na ako, kuhan na. Tiyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhan na. Rexido
4: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexido Forte!
3: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato. Rexido
5: Forte. Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
14: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
15: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
16: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
17: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
18: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
19: sa GRD Quezon Printing Services.
18: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
20: The best songs on the radio.

0: Okay, balik ta sa atong pagpanaguban dari lamang sa 98.5 Radio Kaibigan o gingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala, South Cotabato. Mayang gabi usab sa mga naka-connecta, naka-hook up karon sa atong programa sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Ang imong katawa muragad lang.
0: Mayang gabi diha kang April Giselle Gabalis Antonio. Good evening DJ Aya, pa shout out nako sila Mama Michelle, Papa Jerry, Cassie Alfonso, Altia Kabornay. Kabornay family and Gabalis family watching from Daranguyon, Malipayon, Porok 9, Sakop sa Pangantukan.
1: Sa kasing kas
0: request din kog song Beautiful in White.
1: Sa kagabiyon.
0: Mayang gabi diha kang Eunice Gray Torigusa kang Leon. Tingog. Musta diha ma'am?
1: Kahaya.
0: Tingon man diha kang Sir Dong Navarro. Shout out diha. Hello diha kang Ma'am Ann Alivio.
1: Tangin sa kaumahan.
0: Mayang gabi usab sa mga Kapin family diha sa Migkawayan Damulog. Hello diha kang Sir Isagani Kapin.
1: Magkabahuayo.
0: Sa iyang tibuok pamilya.
1: Kaboy, huna-huna.
0: Mayang gabi usab diha kang Pastor Yuni Nuyad.

0: Maayong gabi usab diha sa Double D House. Kumusta mong tanan diha?
1: Revelation.
0: Shout out diha kang
1: sa kagahapon. Aya.
0: Sir James.

0: Baligtas sa itong pagpanaguban, dili lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Aduna kita ay caller, gikan kang 174, mga gabi eh.
1: Ito, gusto lang tayo sa signal. Okay, salamat, Lady Aya.
0: Mga gabi eh.
1: Mga gabi, ini mo din.
0: Okay.
1: Manimbaya lang ko.
0: Yes, go ahead.
1: Bayan ako sa tanang nanginaw. Diris na natin sa Fernando. Kung sa'yo mo diya, may gabiinin mo na din si Aya sa Hukya Family. O sa Familio. Last po, last ninyong tanan. O belated na po ating pesta sa siyad sa Malaysia. O sa tanan-tanan na lang, friends, listeners. Sa Dexar Kiretso, kaibigan.
0: Okay.
1: Pabili ng song, Lady Aya.
0: Unsa nga song?
1: Goodbye by ano? Air Supply.
0: Unsa nga song?
1: Kay Nadia sa LS.
0: Unsa nga song?
1: Goodbye.
0: Goodbye, yeah, okay. Unsa pa?
1: And hook me ninyo ako by Max Urban.
0: Hook me? Ako lang i-check on niya, Sir John, ha?
1: Eh, kaya na siguro.
0: Okay. Salamat.
1: Okay, double. Basta rin. Okay, in-check ka. Kaya hindi rin tayo nga. Okay, DGB. Sa kanilang mga staff niya, kang Pastor Dan Galio, kang Sir Tata. Okay, thanks sa name from John sa Latitan San Fernando Bukitan. Mayroon na di Pastor Bukitan mga mga mga. Balik sa studio di siya.
0: Okay.

0: Kan kang 305.
1: Gabi di Jaya.
0: May gabi eh.
1: Gabi di Jaya.
0: Kinsa ni palihog?
1: Ay si Ruby Prado ni sa Mungay kay Kitaw.
0: Okay, yung sa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una.
1: Ako manimbayan.
0: Okay, go ahead. Kay gamay na lang atong oras.
1: Muna, salamat sa imo. Manimbayan ang Peter. Kaila din. Garden Bahia. Hindi mo din sa ilo. Nakay sa ilo. At mga apos. Diyan, diyan. Pipinan at it markanara din.
0: Okay.
1: Adi na lang si J din na mat.
0: Putol-putol ka. Putol-putol lang yung signal. Di kayo maklaro.
1: Sige, DJ, sige.
0: Oo, i-text lang na kay requested nga song. I-text lang sa tuwang hotline. Salamat!
2: Sa kagahapon
0: nagulan ba diha? Sa Kitaw-Taw? Ega, duyan-duyan o putol yun ang signal.

0: wala naman kita igong oras para ipadayon po nata itong programa karong gabi una.
1: Murag adlaw.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat usab sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, sa ilang mga requested song, sa mga na view sa ito ang FB Live. Daghang salamat usab sa itong mga suking tigpaminawan diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Tingog sa tanan-tanan ng mga naka-hook up sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahana, sa ato ang CEO ng atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison at Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingka. Daghang salamat and Happy National Heroes Day.
1: Revelation.
0: God bless everyone. To God be all the glory.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kuputso niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa putunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung bindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alam.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: sa ginawa pastor kay kung wala pa ipadala sa ginawa ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat po sa ginawa tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul may nakahit sa kawa pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
0: sa una na to, pastor, sa panan, ginugin mo yung una na to. Kay,
1: amen.
0: Kaya may nagbuhat na to.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
0: Ako si Tarbuy Dayan.
1: Salamat kayo, iga na...

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Uy, anong yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako? Digimax yung ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ni Alibio di Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog. Nga karong ni kupos-kupos na gini Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid sa tigmo na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagana.
0: Ah, kay dagang pangutana kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
1: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
0: Ah, sige, Igan.

0: luspad na siya, nang luspad na?
1: Oh, luspad kayo. Kay, layo man ang diyahe, layo-layo, bagong botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
1: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas, mungod to pastor, ito, gumahan.
0: Oo.
1: Paguli niya, kapoy, kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to pastor.
0: Oo.
1: Pag abot niya, nagitainom na ako siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat sigo kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yang Tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yang Tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag yan to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan ka doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namura man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigimak, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, dito, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Dalis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaya sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko Digimax. Nagsakit ako siya. Nagkalibang ako. Magpunta ko sa doktor. Di makatidin ko na magpalit o Digimax. Tulang kabuktas na dandy. Naarang na ba yun ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak kaubos, karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador sa...

kanan, himaya o pungod. Kanimo nagagin ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maugahapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan.

0: Hello?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan rindo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato lang tayo sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghahan kayo dito ba? Mo tinawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko karon, hindi na lang yung adto sa hospital kayo.
1: So,
0: hospital na lang ang tapo kayo dalawa na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Adlaw na kung talibang dugo. Kaya yung kung bibig, kalulisan din mo.
1: Nay, ako usabon, Nay. Duwa ka adlaw kang maglibang kang Nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Maayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay kami na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkontabatol ang akong da.
1: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi kunin sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang Guzman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, lupad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwas nga duha jud ka buok
0: na hadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga daw kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan diring ni President.
0: Ah, yes, igan diring sa ato igan diring.
1: Asong mama igan bang yung guiter beto sa liog kay nagamay na ba ya?
0: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom.
1: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
0: Isotelia. Yes.
1: Anam-anam lang niya inom.
0: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo og Utilia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po Utilia. Oh.

Ako sa makapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga giyagin ito na kanina ng Didi Makpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya lang tida mo, kaya kayo nalang rabid di Mac. Di atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o di Mac, di mo gid ka buhok. Tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... o sa gid po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangan si Ginoo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir Boy Dayag Nidres, kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gyud ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkuha akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpugo ko ato na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil sa ako. Magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang bisima sa kapsul. May nakahal sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayag.
0: Salamat kayo, igan.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan din ni President.
1: Ah, yes. Igan din, kasi ato igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter ba sa Liog?
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya, o isa kabuk
1: niya. Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Dayon po retail diya. Oh, di ba?

0: Unsa ni palihog?
1: Igan na ni Dadaw.
0: Dadaw, Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doctor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
1: Oh, gitna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Dios nga naayo ka.

ko sa nakapamatuod yun. Tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi nga, na siya mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang nako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Oo, pero salamat gid niya, pagkawan ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kaya nalaro gid yung makdi, atong tambalan. Di mo ito nga among giyag, ano, gid yung makdi, gid ka buok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lagi itong kanding o wala agad maunsa. O sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad na lang yan si Ginoo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, dito mo na kayo sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni Doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, kung saan ko na lang leo, gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang Paris Doctor kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga, kapalinto na po. Bugnaw nga singot nga, ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihot nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid nga pasakit. Moto, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humanad to, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giyaplasan ko lang dayon. Giyabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humanad to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Diyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa day mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor puro isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya, agak-agak ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanabait, dito mo magayon sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paris na ito, kay grabe na gid, lukot-lukot na ito. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga napalinto na ito, bugno, nga singot, nga okay. Ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapag hangga naman siya madumik tinche pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh mapospital na may kay grabe man sa mabalaka og naalamig pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Oto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong kon.
1: Duha na ka buok pastor akong mainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan mag-adto si igan Lizelle o barangay.

0: ni Palihog.
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay hindi mo i-encourage sa ng Inday ng BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir. Doon niyo mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbarama, wala may tao dito sa Indahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agtang, wala na ba yun, katuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, gikan uyan ka Gino,
0: salamat.
1: Wala niya bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Gino, salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Mao
0: ba? Salamat kay Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay Ginoo ba sir? One time, wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Okay, salamat pastor. God bless.
0: Okay.
1: Power sa program.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dapur. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mas, buha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, kaya buntag, ang tunang tanong sa sitay.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, oh. Nauwian lang yung tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang daghan kay Dugo Mas ko. No, tingawin ko na pagdahil sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital. So, sa hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: At ito na akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Diyan nagkabattle ang akong da.
0: Nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: palihog?
1: Ikaw na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Saan ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor ang iyang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nagbili dayon medikan sa doktor. Nakabilig man ko sa testimony na daban tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Boto, Pastor, nga natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatungan ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Baraliog.
2: Si Annabelle na pala yung nidris na kurang, Pastor.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
2: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
2: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
2: Niya, anong pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
2: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato pa, gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
2: imong... Oo, nakuhaan na nga daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karoon, pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
2: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
2: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
2: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, dami naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos on say ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: On say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya Pastor, nakurap niya.

0: Yes, akin sa Nipaliyog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, o sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito buta ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: O sa'yo ang sakit?
1: Nakapos siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mina, makayang tanan kay ikaw, anaaman. Maing buntag, mga pinangga na tumatig paminawan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Unang adlaw igsoon sa bulan sa September. It's a September 1 na mga kaigsoonan o nata sa gitawag nga bear month. O salamat sa Dios nga makaimo na po kita sa pagbanuban sulod sa usaka oras o tunga sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awiti makalangit o sa balang pulong sa Dios ning takna sa kabuntagon mga kaibigan ko. Bosa sa ngalas buk ang persa sa grupo sa magkaibigan, usbon ko welcome sa programang Pinagpalang Musika o gamay buntag kanyong tanan mga kaibigan, mga pinanggala tungtig paminawan. Sa gihapon mga kaibigan, live ta sa itong Facebook account, gasubukin na to sa itong pagsugod ganya, wala de audio. Wala ko bantayan, sa rin iigan na Gian sa pag inform ka na to ang away audio, ang atong Facebook Live, mausap kang Rarisitor o kang kaibigang Lazara Jopit. Salamat di kayo. Anyway, soon, live to karoon sa itong Facebook account, Dan Il Evangel o mga kaibigan. Nakaw ka po sa itong programa sa lain mga radio stations. Huwag ako nang inaot nga ang itong mga radio stations. Nakaw ka na ka nato ni mga orasa. Naiubanig soon nga hangtod karoon, wapag inaitahon maayo. Na ay problema teknikal mga kaibigan. Mga kaibigan, kahukap ka ito. Naguna kaniya nga nakasignify ka ni ka na ito. Nga nakahukap na ito programa diya silang istasyonan. Diya sa Tagbina, ang DXRM. DXRM, Radio FM, Tagbina, Surigao del Sur. Then, mausabig soon ng Chill FM, Kabanglasan, Bukidnon. Akong Bless FM, Malinaw Kalilangan Bukidnon, Hiloline FM, Pangantukan Bukidnon. Kinabuhi ko. Murag na ito, imitsay ka na ito si Kagawad ganyan. Former Kagawad, Liti. Lamang kanimo, akong Diyos. Sayang yun, pasudan, wala-wala yun ka. Paglaong nga dala. Tawa man ko nagwali pa. Ang kagawad diya sa lantay. Kamusta itong signal karon diya? Ah, wala-wala diya eh, no? Ah, sayang, giyod pa sudan. Wala-wala, giyod ka. Sige lang, og sound. Awa man tayo magsugod kung siguro. So sige lang itong music ganiya. May buntag diya kanyang tanan taga-lantay. May buntag diya kaninyo. Anyway, Exxon, ang Yellow Line FM naka-hook up na ka nato yung mga orasa. Awag diya usap Exxon sa Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. Barangay Radio Bislig City, magkaibigan. Og ang Diwan FM Marihatag sa Surigao del Sur. Art FM, ang radyo ko kanilangan Bukidnon, nakaukap na ka na to. Og mausap ang Power Radio diya sa Villanueva, Misamis Oriental. Kings Radio Hinatuan, Surigao del Sur. Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Big Light Radio Akibawi, Bukidnon. Og mausap ang kaibigan ang Metro FM Rosario. Og diya usab sa My Radio Kalamba, Misamis Occidental. Raka Radio Bayugan City, mga kaibigan, nakukap na ka na to. Og mausab diya sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Og ato nga dua ka partner station igsoon diya sa banda sa Davao del Norte, diya sa Panabo City, makiksuunan ang 96.1 Infinite Radio. Og musab ang 90.9 na Light FM Panabo City, mga kaibigan. Tapa Radio Bayugan City og ang Radio Bandira Kidapawan City. Radio Bandira General Santos City og diya usab sa Big FM Kapalong, mga kaibigan, Davao del Norte. ICFM, Wao, Lana del Sur. Og mo sa mga kaibigan, ang Radyo Kaibigan, Tiger FM,
diha sa Sugbong nga Kuguna, Misamis Oriental. Kamusta man atubang mga partner stations? Sa mga kalistan. Parago pa yung mga Metro FM station, makiksuon na nakasignify ka nika nato. O niya, kamusta po diha ang Radyo Bandera, Talibon Bohol o Hot FM? Kay Maantoy Arapa takiksuon within this week diha sa Bohol. Pero muragwa pa kung makakita ang nakasignify sila nga nika nato, mga kaibigan. Atong oras karon 11 minutos makalipas ang alas 4, mga kaibigan ko. Ang numero nga atong ginagamit din nga asa mo pwede magkapabot og mensahe mo ang numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Mga igana, mas lipay kay ko masayra nga minaw mo busa text mo sa itong numero. Although, ayag ka dismaya kung di kita nato mabasahan nato, kay daghan ka text nato. O yan na po, usahay po da magmahay nga di ako basahan. Usao man kay daghan gapabot og mensahe ka nato na sa akong messenger. Lapay comment sa Facebook Live, di kita nato tanang basahan mga igan. So pasensya gyud kung di ato basahan, bulan lang kung ato mabasahan ang inyong mga messages. No, labi na kung tag-asusay po, di po na ako tiwasan kung sa'yo basa. No, gawas kung importante kayo ng mga pre-requisig soon ato ng basahon, pero kung matag-as ng mga greetings, di kayo ito basahan mga kaibigan. No, tungod sa pagkadaghan kayong gapabot ang mensahe ni kanato, no, tulog mang gyud ha, na sa atong hotline number igsoon ang 112 napot sa akong messenger Dan El Evangel o diya usap sa atong comment sa atong Facebook Live karon. So pasensya gyud kung di atong basahan ang tanan mga kaibigan. May buntag diya kang kaibigang Maria Gonzalez Gatos nga naminaw sa itong programa karon. May kasiguruhan kang Nanay Rosalie, maing aga si Munay. Salamat sa kada aga giniga pamati sa aton sa itong programa. May aga si muna na Jerusalem. Kagkay na nai Perle Mandira, babras na silang mga iligay nun, mga ilongga. May aga man nai Perle Istoril diha sa Maray-Maray. Kagdira man sa Lambunaw, dasa Iloilo, aga maayugid nga pagpamati, may agad sa inyong tanan mga kaibigan. Iksoon, malipay kay kong tanaw nga nakakomment mo sa itong Facebook Live o labaw kong malipay pag ako makita nga nakashare mo sa atong live karon. Tako ikay katabang ang iyong pag-share sa atong live mga kaiksoonan, mga kaibigan busa, share mo. O i-share niyo ang atong live karon para mas dagan pagyud ang magkadungog. O di lang magkadungog kung dili nagatusab ang magkapamalandong sa balaang presensya sa Diyos, mga kaigsuonan, mga kaibigan. O salamat sa Ginoo. Kayo sa maghatag feedback ka na to, labi na yun sa itong mga partner stations. Pasalamat ko pa sudan kay nag-ads ang live. Saan yung live number? Birthday na ako. Ah, okay. Birthday na ako karon. Happy birthday ka rin mo diya, kaibigan. Ika 65 birthday. Ni kaibigan Kura Nahiyal o ba Don Carlos. Paibuntag igan Kura. Happy, happy birthday diya ka rin mo. Akong Diyos, may kasigur. Good morning, Pasudan. Gaan gyud akong paminaw o unahon ang pinagpalang musika. Igan Maria Luz Tinyo Tanlayon ni may buntag Igan Maria Luz ug mosab diha kag kagawad Tanlayon diha sa Barangay Basak Alantapan. May paglaw nga Warlito Morano Villarin may buntag ug kang tatay Francisco Yanong. Masayo kayo. Sayo kayo gamata oga. Kapaminaw, Pasudan, good morning and all kaibigan bangon. Now,
o gamamati napunta sa pinagpalang musika diha sa Valencia. O greetings ko sa tanang nag-birthday karon, happy happy kan happy happy birthday kanyong tanan. O happy birthday pod. Wala nay pangitaon pa. Salamat Tatay Francisco Yanong, salamat igayo. Alikuan sumilaw dahil ni si kaibigang Igan Marialo sa atin nyo. Sa likuan sumilaw dahil ni sila. May buntag ya kanyang tanan tagalikuan at magkaibigan diha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kapaminaw ni sila igsoon sa Power Radio diha sa Vernuba Misamis Oriental. Kaibigang ni Fer Hevero, good morning pasudan. Kanong naghihapon ming kapaminaw sa radio sa pinagpalang palang musika. Padayon ko paampo pastor alang sa akong kayuhan na ako sa St. Jude. Karoon na pastor na admit tungod sa akong ubo. Igan Jeanette Hevero, koordinator sa kawayan in pasugong. Igan Jeanette, may buntag ako pagampo kang naman akanimo. Og salamat nga bisan tod na sa ospital gapaminaw. O bye-bye pod sa mga ma-ospital igsoon. Nga itong listeners nga sa gihapon bisag asa sa ospital. Nagpangbati sa lawas gapating kamot gihapon maminaw sa programang Pitagpalang Musika. Kanimo Igan Jeanette, ang inyong Diyos magapamuhat at diha kanimo.

Nanay Bibing, dia sa San Jose, New Corelia, Davao del Norte, paibunta dia kanimo. Salamat sa kanunay pagpaminaw sa programa Pinagpala Musika, Nanay Bibing. Iksoon, may buntag dahil kang Nanay Lucia. Nay, salamat kay sa saging imunggi. Padala ka na ako sa ako pag-agriya sa Kipulot. Matod pa niya, maayong buntag pasudan. Kumusta sa inyong biyahe sa Davao? Dan salamat kayo pasudan kay mihapit gyud ka sa Kipulot. Maayong buntag ni mo diya, Nay. Salamat sa gipadalang saging. Ato ning diehard nga listener igsoon, mag-olgyod kung dili mag-hook up ka na to ang Light FM. Kay maragin na i-istasyon na maabot niya silang lugar sa Kipulot. Salamat din kayo, Light FM, of Kibawi. Nga asa dagan ang kapaminaw karon, gikan niya igsoon sa mga lugar nga di kita maabot gawa sa ilang istasyonan. Sama diya sa Sinuda, Buda, Loriga, diya sa Dato sa Lumay, Baganihan, Oga. Tanan diyan, no? Mga sa Marilog District, Isoon, padulong ato sa Arakan, North Cotabato, diya sa Carmen, Lana del Sur, diya sa Banisilan, Wao, abot diha. Abot gay ni Kibanggay, kung mawala ang 98.5 Radyo Kaibigan, tune in mo sa 94.3. Abot ni Kibanggay, Isoon, abot ni Glantapan, ang Light FM diha sa Kibawi. Butik Valencia. So mawala ang 98.5. Try nyo og tune in sa 94.3 Light FM Kibawi. Dinipod tulo ka mga istasyon ng Ixoon. 96.1 Davao Region Ixoon. Mabati kinimaong istasyonan. O yan na po 94.5 og ang 90.9. Tulo ka istasyonan na taga Davao. Makapaminaw. Labi na din sa 96.1 o gang 94.5. Napainanawag ka na ako igsoon kahapon. Hook up ta dito sa usas mga kusog estasyonan. Dito sa Iligan City, kitawagan ta kahapon o gibita kita hook up na to kanila. So possibly so good karun, pizza uno, pero nakog. Wapo ko'y pang down. So... But God willing, igsoon, balik na doon kayo na mag-inawag ka na ako ngayong taon. Sayangan, Giyot, nga nawala na atong programa diya sa Freedom Radio. Na mas kusog ka rin, igsoon, nagangyo ka na itong mag-hook up sa programa Pinagpala Musika. Ato tanaw na mag-igsoonan ang dakong posibilidad nga mag-hook up ta balik na ito sa Iligan City sa mas kusog nga istasyonan. Pero po ko igsoon nga barato na po ang pangayon na kanato kay matod pa nila gusto po nila nga na religious program anang sa'yo sa buntag. Nindot ka kayo igsoon ang ginoong mauna no? Sa'yo sa buntag. Magkaibigan, 20 minutos na di ay makalipas na sa 4 mag-ampo ta magkaibigan. Langitong Amahan o Diyos, nagang salamat. Imo na po kaming ipukaw gikan sa pagkatulog. Imo kaming ibantayan, tibok gabi ang pagpahulay. O bisan pa sa libok milabayang adlaw sa among mga lakao o mga bulaton. O sa uban, labi na katunas sa gawasan nasod. Salamat nga sa lipas lamang tulog karon. Makimusap sila sa pagpaminaw ni mong programang Pinagpala Musika. Makapaminaw o minsan yung nagikan kanimo pinag-isa luwiton o sumbala ang pulong. O kanamusap, ganaminaw din ni sa lalaing mga registrations. Salamat Ginoo sa commitment sa mga registrations nga.

sa management nga hangtod karon nag-hook up sa programang Pinagpala Musika. O karon o Dios sa among papadayon sa pagpaminaw ni maong programa. Akong gila o Dios nga wagi ko'y aron mahimo kong hulay ikaw. Ang akong tawhanong kay Balo Limitado. Ganing intanan mi mong kawang kung walay panalangin nagikan kanimo busa ko nag-ampo, Lord. Yata ka na ko lang itong kaalam o mausap sa nating paminawan. Aron na mo gayong masabtan ang minsay nga but ni mo'y pabot ka ni ka na mo. Oo ga, ako pag-ampo, Lord. Ikaw Ginoo magandihog ni ini. Pisang pasi mong alagad. Aron ang minsay Ginoo nga ila madungog, may tasukin ni silang kasing-kasing. Makakaplaglo na sa ilang kinabuhi. O gamang balang pulong ilaking tipigan o mong kabahin sa kinabuhi Ginoo. Maglig-on ka namong tanan, magdasig ka namong tanan, labi na kadtong nagmaluyaw na spiritually. Uban aksyon naga kaluya, gani uban ni palayo na diyakan nimo. Ako pag-ampo, Lord, nga pinaagi sa minsay din sa program Pinagpala Musika. They will be revived. Busa Ginoo, ako nag-ampo. Palahin ka magadihog o Diyos yung programang Pinagpala Musika. Salamat Ginoo. Salamat Oga. Ako ginaglaom at toong anak kay mga butang iandam ka na mo karubuntaga. O bisan pa karong adlaw. Ang uban o Diyos ang nasa ospital. Apan salamat nga gihapon gapaminaw sila. Ako nagtuo, Lord, ano kay pagkabuhatong sabdiya kanina. O sa Ginoo, salamat. Niabot kami aning unang adlaw sa bulan September. Salamat mo kami kabanan, gitabangan sa tibuok kami labing bulan, bulan sa August. Pero taliwala nga medyo baybay ang mga nipanaw nga miyembro sa kaibigan sa bulan sa August. Sa gihapon o Diyos, kayang pasalamatan diya kanimo. Kami nagtuo, aduna kay katuyuan sa tanang pagkitabo sa mong kinabuhi. Aning bulan September o Diyos, ako pag-ampo. Unta di may sama sa bulan sa August, kadagan ang mga nipanaw. Lord God, ubani, ubantay, matagusa ka na mo. Aning bulan na Ginoo. Kanimo o Diyos, kanimo gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginumululuwas, mong giilatakos, o ngayon daigon, simbaon, upasidunggan. Ginoo Jesus Kristo. Amen. O amen.

Emena takos ikaw, takos ikaw, o Diyos. Iksoon na nga tumboy nga Diyos, takos, o ngayon daigon, simbaon, nagpasidunggan. Mawiksoon, atog yung tingwa sa iyo sa buntag, ato siyang madaig, ato siyang masimba, ato mapalandungan, pamalandungan yung balaang presensya. Samtang kita magpaminaw sa maminsay sa lawiton o siyang balaang pulong, mga kaibigan. By the way, magkaibigan, sa gihapon na broadcasting live ko din sa Davao City. Unya pa kong gabi yung pauli, siguro itugot sa Diyos, kahit mabiyay lagi tagpabuhol. Alam ko, importante ang tabungan nga event, unya igsoon, din sa Davao City. Kandi mo, bayawang ka. Kayo sa taas, ilang giimbita nga mutambog igsoon, din sa Davao, unya. Murag musugod alas 5 sa hapon na.

Sa husband ko, na ako sa Davao City, mga kaibigan. Kasabugin ako ang awa ko diha gabi sa Haya Las Vigil sa atong kaibigan. Bana sa atong kolektor igsoon diha sa Kapunan, Valencia City. Las Vigil kapon, salamat ang kapatid kaibigan Pastor James. Kanya mo nga may atong gihangyo nga may magservisyo gabi dito. Mga igato diya sa Kapunan, labi diya sa Spillway, ba ninyo ang pamilya sa pagatod sa temporaryong puloy-anan sa itong kaibigan ni Panaw. Ba na mismo sa itong kolektor diya. Di kayo dakong grupo igsoon, pratis nalipay ko. Nga nagpadayon, no, nagpadayo itong grupo diya sa pagtabang sa uban. Pinaagi sa grupo sa kaibigan. Igsoon, natangi ang balaang pulong sa Diyos.

4 minutos magalipas alas 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Natas panahon ko nagsuon nga lalaing mga paitabo sa palibot. Pero sama sa akong ginasulti kanunay, wa tayong ay kadlukan. Importante, makasiguro kita na kita sa kamot sa Diyos. Dili ta niya pasagdan. Ang kinaboy karon, kakalisod ang kalisod. Pero salamat sa Diyos, siyang Diyos gatag kanimo kanako og pabor. Ang ato lang mao kanunay ang pagduol kaniya, pagsampit kaniya. Og samtang napatay kay higayunan, duol nga do kaniya iksoon. Sampita siya, nara siya. O ay lai makatabang ka nato kung dili siya lamang, siya lagi tumalauman iksoon. Grabe ang pigugma ka nato na pangga siya ka nato. Mamagalingon siya at itong panahon nga tingibot unta sa mga sagbot. Ayaw lang kay basig unyag maapil ang mga ako mga katawan. Mamun na implication ng sumingon niya nga ayaw lang sa ibta ang mga sagbot kay basig maapil ang tinuod nga tanong. Ang punto diha igsoon. Grabe kayong putik tas ginugi, pangga ta sa Diyos iya tagimahal. Dili siya buot nga maunsa ang imong kinabuhi. Na siya gatipig kanimo. Mayon siya nga ayaw lang sa unya na lang sa panahon sting ani. Igsoon, mag-ampo kita. Amahan ang mong langit noon. Dagang salamat o Diyos yung balaang pulong. Una, pakita ka na mo. May kanang mahal na pangga ka namong tanan. Dili ka buti o sa kanamong malagla, ginumatag sa kanamo, mag-ainulsol o ubiya sa mga sala o kalapasan. Og salamat o Diyos, ngayon kaming gipimduman, nga na kay gitagda, gipiling adlaw, adlaw sa paghukom. Ako pag ampo, Lord, nga unta, amo kinihinugtukan kanunay. Amo kinipamalandungan. Nga samtang dili pamabot, among adlaw sa paghukom, malagos sa kanamo, mubalik diya kanimo, katong nipalayo kanimo. Og di adtong wapagin magkaangkot og personal ng relasyon diya kanimo. Ako nag-ampo, Lord, among itugyan, among kinabuhi diya kanimo. Among isurrender kini. Og dawaton ka isip among ginumaluluwas, papuyon ka sa mga kasing-kasing. Og among atugutan to take full control sa among matag kinabuhi. Salamat o God. Dalaygon ka Ginoo sa lakitapusan. Imo ang tanandungog tanang himaya o Diyos. Ikaw ang Diyos nagmahal nagpangga ka namong tanan. O ako nag-ampo aning adlawa, Lord. Salamat. Kanang adlaw na po nagmakasinati si mong gugma o pagpangga ka namo. Yes, nakatubang kami dagamang hagit sa kinabuhi. Life is getting harder. Apan salamat diya kanimo o Diyos na ipanalangin. Diya kanimo na ikalinaw, diya kanimo na ikalipay, diya kanimo na ikatagbawan. Kaya ikaw ang Diyos nagapamuat o nagatagbo sa among agikinanglan. Busa ko nag-ampo ni Jesus Kristo sa tanan nga nagaduol diya kanimo karon uban ka na ko sa pag-ampo. Kung unsa may ilang mga kinanglan karon, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw ginumagatagbo ni Ana. You are Jehovah Jireh, God who is our provider. Uban na sa ospital, nagipambati sa lawas. Na-admit sa ospital, uban na silang balay, nag-antos lang balatian. Lord, ako nag-ampo, nga paday ng masinati imong grasya. O karon ako naghangyo Ginoo, tanduga ilang lawas, o sa mga grusong pamaagi ni mo Ginoo. E pasinati kanila ang kaiwan ng ilang ipangandoy sila kasing-kasing. Ang nasa ospital, o Diyos, mamaayo, magagawa sila. Itagbo lang ikinanglan pambayad sa ospital, papalit sa tambal, guban pa ang ikinanglan. Salamat, Ginoo. O karong adlaw, panalip di kaming tanan. Sa ang paggawas sa ang puloyanan, padulong sa trabaho, asa ba importanteng lakaw, Lord, tabunik kami sa mga miling adugo.
Malayo kami o Diyos sa kadautan. Malayo kami sa buhat sa kaaway, malayo kami sa disgrasya, malayo kami sa dautang tuyo, sa mga dautang tao, o bisag pa sa dautang espiritu. Ihatag o Diyos ang kusog among ikinanglan. Huwag tabahay kaming tanan nga magmadaog o malamposon. Huwag maangko na mo dagkong paborgikan ka ni magkarong adlaw, magkapanalangin ka sa mga transaksyon, sa mga negosyo, o bisan pa sa mga tanong sa mag-uuma, o bisan pa sa mga hayop. Panalip di ang mga anak ang eskwela, Ginoo, malayo sila sa katalagman. Huwag hatag ka nun ay kinamayang kusog. Huwag kaalam, gikan ka ni mo maangkod sa makabataan ng eskwela, Lord. Tabahay mga ginikanan, matagbo ay kinanglan para sa mga bata ang eskwela, sa mga anak ng eskwela. Salamat, Lord. Dalay kong kaswag tapusan. Imo na dungog tanang himaya karon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginubaluluwas gampo kining tanan.

Pastor, salamat sa pulong. Greet ko happy birthday kang Brian Paul De La Rosa from LC. Happy birthday ka nimo dia Brian Paul. Pastor Dan, good evening pakadindot sa imong mensahe sa imong pulong. At hope gyud sa among kasing-kasing. Na bless gyud gyud ko Pastor. From Maribohok Karitzel, diya ni sa Tagbina, may buntag kaninyo diya, mga Maribohok family. Labi na kayo mo kaibang Karitzel.

ang paglaom ko. Di alam ang kalimo, Diyos. Igsoon ang tinodo. Diyak ng Isus, lagi tayo paglaom. O at ilaing malauman kung di siya lamang mga kaibigan magigsoonan ko. Wow, praise God, pagkatamis sa pulong si Ginoo, Pastor, grabe ang presensya dili. Mapugngan tulo akong luha, Pastor Dan. Sakit pa balandungon akong igsoon, wala na nangalagad si Ginoo. Thank you, Pastor Dan. God bless. Amping kanunay sa tanang biyahe. Salamat igan, Edita Salazar. May buntan niya kanimo, kaibigan Grace Asaway Usab. Good morning, Pastor Dan. Thanks God, yan na po ming gipukaw, aron maminaw na sad sa iyo program. Matagbuntag nga magkahatag og pagtulunan sa tanan Grace Asaway ni Sikibanggay. May buntan igan Grace Asaway. Rims de Asis, matutpan niya, morning, Pastor Dan. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo, karong kabuntagon nga mooy makaligon, matag-adlaw ka na mo. Greet na ko akong Mama Elsie og Papa Nuryo. Diha sa sityo Hinesis nga kanunay gapaminaw sa imong program. Salamat kayo sa tanan. Sa tanan, maogpa sa kanunay nga pagigugma ninyo kanamo nga walay paglubad from Rims de Asis. So nindot mo't nga samtang buhi pa ato ginikanan, Ignas la Ginoo. Salamat sa akong ginikanan. Mapa, I love you. Mapa, salamat sa gugma kanako. Nindot kayo, Ignasoon. Belated, oh, good morning, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo nga iya na pod ko gipukaw aron magkapaminaw sa Ginoo. Paampo ko, Pastor, nga sa akong papalito bagkilid nga mulian sa iyang gibati, Pastor, sakit sa ulo, Pastor Dan, watching from New Israel, Mangagoy, Bislig City. Belated, happy birthday, Pastor, sa akong papa, Pastor, sa adlong adlong Domingo tong August 30, 2026, iyang 70th birthday. Happy birthday, o belated birthday yung papa, kaibigang Michael Bangkilid. No, salamat din kayo sa Diyos sa inyong pagpaminaw sa programang pinagpalang musikal lang-lang Asis Kulitas Usab. Di asaboy na grasya talakogon, may buntag. Matutpay na minaw daw siya sa 94.1. Asa mga ikanaminaw no? Na to 88.5. Karoon 94.1. Medyo curious ko ano, asa kang istasyon ng dia? Asa piting 94.1? Anyway, salamat din kaayo, di asa lakugon kay sige na kong gina-figure out kung asa gigapaminaw ang taga-talakugon, no? So, naato, ingon niya nga 88, karon 94.1. Asa ba akong partner station 98.1, no? Itong August 23, 88.5, daw siya naminaw. And then karon 94.1, asa yung 94.1? Di kay ko kabisado aning frequency, no? Ako lang tinawo niya kung asa ning 94.1 nga maabot di astral kogon. Lipay kay ko abot man diya. Actually, abot diya kay paminaw man sila. San Franz daw. Ang San Franz na to is 88.5. O sara atong, kuan, atong partner station sa San Franz. Ang Franz FM na yun, 88.5. So, matupan niya sa San Franz kung siya naminaw. Pero ang frequency kay 94.1. Anyway, ato na i-figure out kung asa gina ang station ng imong madungog igana. Ato na tanawon. Salamat guys sa pag-text o salamat sa paminaw. Good morning, Pastor Dan. Nakoy order ng kape, 10 packs. How much gani ang SRP ana, Pastor? Good morning, kaibigang Tina. Bautista Ayuban of Davao City. Timing na ako din, eh. Kaso lang kung muli ko niyang gabi-gabi na kayo. Kung magkauli o niya, or basi ugma baka sa'yo kung din ako makayag drive o niya pa uli. Uba sa'yo, ako'y hapit na ako'y coffee dere. Lamir ba kay pulo kapak yung kwani, ang iyang i-order. Basta pulo, mapalita og atong coffee igsoon, at least sa lima, basta palit kang lima, di mo busa lima kapak. Amo na hata og 200 igsoon. Kamera kang ginansya ito, ana, 200 ra, andi lang SRP, ana, ibalig ko, ibalig yan ninyo. Naigabaligya igsoon taga 25 ang sashing at to sa 28. Pwede rin igsoon. Depende siyang lokasyon. No? Pwede 22, pwede 25, pwede 28. Depende. No? Basta between 22 to 28 igsoon ang atong retail price ana. Kung saan mo palit o tagsalang kapak, pwede rin natag 200. At 220. 22 day. No, 220. Sa pagkaroon igsoon, no, kay introductory price pa nato pero grabe kusog na igan. Napo nag-order kahapon, taga Esperanza Sultan ko dat, gabi itiks na to, 50 kapak, iyang ipadala o niya, 50 grapa ng Vegemax.
Kung Vigimax na yung orderon, basta di umbusog tulo, libre na ato mapadala igsoon sa GRS. Pero kung palit mo coffee, mga ikibi pang bayad anak, kay medyo bulky gamay ang coffee igsoon papadala. Pero barato na siguro, 160 to 200 ang pagpadala igsoon sa atong coffee. So, lima ka coffee iya, and then karon din niya pulo kuno ka papakapak nga coffee. Kasi usa ka pak nga pulo ka sa siya. 200 lang, basta dinagan nga pagkapalit igsoon, at least di ubos sa lima ka pak. Muna akong dinom karon no, Herviva coffee igsoon. Pero tinabi ka ayo na, Herviva coffee. Pulo ka sa siya ang sulod ani. Pero tinabi ka ayo. Herbal coffee, may nako nga herbal na lami pa. Lami kay igsoon yun ni siya, no, sa atong lawas kini atong Herviva coffee, magkaibay magigsoonan. So, bago ginainom igsoon, kini nga atong coffee, magkaibay magigsoonan. Atong oras magkaibigan karon kay 21 minutos makalipas ang alas 4. Og, salamat yung tanan, kapabot yung minsay nga di ka nato igsoon. Usbon ko, di kinako basan ang tanan. Pero salamat nga naman din aminaw sa itong programang Pinagpalang Musika, mga kaibigan magigsuunan. Salamat Sistina Bautista sa imong gugma para sa bloton sa Diyos na siya mong suporta ni ini. Mausap ang lamiang Litso Manok di Asawao, ang sibong Litso Manok, igandiding, salamat igandiding. Na sa Litsunan di Asawao, Turoy Lang Branch, na Banisila, North Cotabato, na Asalawagan, Quezon.

0: Rosalina Moreno Pante, May Buntag o kaibigang Marisa Sintilias Torigosa. Pasalamat ko sa Ginoo, iyan na pud kong gipamata aron magkapamati sa pulong nga imong i-share kana mo watching live Dinagat Island, Amping Kanunay Pasodan. Unta mabot ko di Dinagat Island no. May buta igan Marisa diha. Warlito Murano Villarin usab maayong pagpaminaw. Good morning, my Pasodan. God loves you and your family. What a nice message delivered today. I'm blessed. Glory to God. Salamat, Igan. Igan Ilma Lawa. Rico Domingo, maayong buntag, Pasodan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong nga among nadungog si Igan Nining Kasipli Domingo ni taga Dolores Antipas. Igan Nining, may buntag.
1: Ikaw ang danag sa adlaw.
0: Helen Salan, pasirinil si may buntag.
1: Sa adlaw ang tanan.
0: Og Alma Kalimpusan Aris.
1: Sa adlaw.
0: Diya sa prosperidad. 26 minutos malipas na 5. Salamat din kayo. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. May ato pinakaming sponsor Ixon. Para sa padayong madungog atong program pinagpala mo sa Ixon, bisita mo sa mga estasyonan o palit mo diya sa atong mga kaibigan centers nga dool ka ninyo. Diya mo palit para katabang mo Ixon. Pag namo diya namulog, diya mo palit sa at ang tagian ni nga tindan atong kaibigan. Kabawog store, diya mo palit. Usbon ko, para makatabang mo sa itong radio program, diya mo palit sa Kabawog store o sa dakong grocery store, diya mismo sa sentro sa Damulog. Kabawog store, Ixon, FG Max o Aroma diya.
2: Kasukasin ko, ikaw ang tuburan.
0: O niya, diya sa Kinapawan. Natay FG Max diya sa Kinapawan, Ixon, at tangin ninyo kay naatoy mo abling bagong opisina niya.
2: Ang kinabuhi
0: ni Pastor Marlo Ixon. Papa na ko magkuagil ang detalye pero ugma ako pati kamutan nga kum-announce ha. Di atbang sa National High School, second floor, na di ay insurance office. Iyan na di ay Ixon, siya ay manager di ay.

So saka mo diya si Kanthor at Bang sa murag Manulife Insurance, no? Manulife igsuon da saka mo diha. Pero naapay sa ubos ana kamay mo pong displayan sa produkto diha. Anito po dayon sa murag so Apik gas station ba to siya? Sige lang, ako lang i-announce sa kaya ako lang ikuwaon ni saktong detalye ani. Basta at least nalipay ko na tayo dealer diya sa itong produkto ng Vegemax Aroma sa Kidapawan City. Bugtong dealer na ko sa itong Aroma Igso na. Isubun ko bugtong dealer na sa pagkaroon sa itong Aroma Herbal Oil. O sa itong pinagpalang kapsula ng Vegemax Igso on diya sa Kidapawan. Kana makatabang sa itong radio program, makikso magkaibigan. Diya mo palit kaniya. Pasubun ko na di atbang sa National High School, Manulife Insurance, makaibigan. Pulong ni God ang maghatag kadasig kanunay kami na minaw sa akong bana diri sa kasisang amping kanunay pasudan. Salamat din kayo. Salamat din kayo kanimo kaibigang Miraflor Book. Sorry, Aka. Lilian Villamor, pagkanindot sa balaang pulong sa Diyos. Glory to God, kabiyang Lilian Villamor, Lilian Tauran. Pasuran, pasalamat ko sa Ginoo, kay gipukaw ko niya sa iyo, og naminaw siyang minsay from Nirnil Katkagan. Salamat kayo, kaibigang Idna Kagawad Ina Dangalio. Salamat kagawad Mayang de Villeres, kaigan Almalo Trago, Bitol and Blackie Lumiston. Makaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat. Makaibigan sa Kurasiyuan, pinanguluan ni Igan Maning Pardo. Aog mo sa mga kaibigan diha sa kang kaibigan na Rubicinto, salamat kay Igan Rubi. Aog sa atong Federation Officials sa kaibigan diha sa Lantapan, pinanguluan ni Igan Hila Dryan. Inabagan ni Ilin Kamiki. Si sa Bibi Oba Lagunglong, salamat din kaayo Igan Bibi. Igan Nelson and Bibing Dolo diya sa Filibayugan. Grabe gyud nga suporta para sa Blood on sa Dios. Ang inyong Dios magapanalangin kanyo Igan Bibing and Igan Nelson Dolo diya sa Filibayugan City. Di pa kayo ni magtiayon, grabe ka generous para sa Blood on sa Dios. Ang inyong Dios magapanalangin sa inyong negosyo, Igan Nelson and Bibing Dolo. Onya itong aroma mga igan ha, ayagin niyo yung kalimti. Panghaplas kanunay, onya itong Vegemax pagmintin mo. Bisag wag ibati sa lawas kanindot ng prevention is better than cure.

Ani Agidor Rocaberti Kalamba. May buntag na kanimo. Idi kanoy usa may buntag? Telma Asinero Tanio Angina Taniola. Buhol, pabutan nyo ha. Pabutan yung pagkatadya, buhol. Pabutan ninyo. May nawag na to. Igan, magkwansa ko. Manamilit sa kundiri sa atong unang bahay sa programa. Unya tatawag igan ha. Unya tatawag tagamaas. Sinanawag ka na to. Boynos, sa kalibukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning istasyonan nga asa kita madungog. Uy, tulor ang atong balita, no? Pasa atas itong balita siya karun, kaya murag tulura atong balita na pabutin ka nato karun sa atong mga news reporters. Murag tulura.

Mga ato mga followers, kasubog kita to ang ato party station. So, asa tayo balita karon kay Muraga so far, medyo alanganin ni ipapoto balita kay Tulura. So, patayin ta sa programang pinagpala musika, mga kaibigan. Iskot ato, pipila ka mga importanteng butang sama sa grupo sa kaibigan. O sa ato produkto nga Vigimax nga may pinakamin sponsor ato mga igan. Moni, gamit sa sisurong patayin kita mandungog. Ang yun lang sa ato mga partner stations nga maningkamot yun, makaukap sa kanato on time ha. Ato programa, dili alas 4:30, alas 4 atong programa. Salamat, ugay sulot ni ato yung consistent yun nga on time. Yung kasagaran ba sa malit, magigitapin may pun malit. Duhang yun ko yung suona, kaya bawat amang utang listener pag mata nila niya, wa diha. Mamata sila alas 3 kaya paabot niya pag alas 4, wa gihapon. Mawad ang tag-listener in tahon, Giyod. So, ang yu ko, on time na to nga pag-sibya. Ay, nawag na to, ato sa ito bagon. May buntag mo di, kaibigan. Hello. Yes, good morning. Si, pwede palayo sa imong radyo gamay? Unsa kay mo feedback yun ni ba? Og ayaw i-loudspeaker imong cellphone kay murag feedback sa murag ma-loudspeaker sa imong cellphone siguro. Di na ko ma-on air. Palayog ko ayaw i-loudspeaker igan imong radio. Ay mong kwa na imong cellphone. Ayaw i-loudspeaker imong radio palayog. Hello igan, may buntag. Dili ako pwede ma-on-air ha, kasubukin ako, ako pwede pa-on-air kay... Nagkatingo ko, paminaw nagkatingo ko. Sakit sa dalunggan. Sakit sa dalunggan. Ako lang gi-off, pasensya gyud igan imili diha sa maasim. No? Mga igan, standby siya mga igan, alang sa usag importanteng painumdom. Ato ni mga sponsor igsoon. Standby lang sa makadiyot nin balik ko na taon mga kaibigan ko.

0: ko si Teresa Ahero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas, may boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa siya, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga iagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Pastor.
1: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatad.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
5: 26, Pastor.
1: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
5: Kuatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya o bito. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang gigi magsipito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa na salad. Niya, ang i-design sa doktor, mayroon ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
5: Ya, yeah. Si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginanong pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Dako kayo ang alibyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
1: Glory to God.

Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mo ato pinaka main sponsor mga kaibigan mga igsuonan. O salamat yung tanan nga gapatronize tong produkto o gapalit sa ato mga tindahan sama diya sa mga goy diya sa Bislig City mga kaibigan. O na tayo Vegemax diya na aroma unya padala ko niya sa karton po nga aroma kay paspas at kay morot tong aroma diya. Pero napatay aroma diya. And then padala ko niya sa van para paspas maabot diya o sa karton nga aroma. So, anak mo diha ang iyong papalit sa atong tindahan o niya naputay mga dealer siguro diha. Text mo sa ako kung naay pamiligya ang taga mga goy nga gakuha sa ato, diya gapalit sa ato sa atong opisina sa atong kaibigan. Paibalo ko igsoon para kum-announce nga dealer ka nato diha sa Bislig City. O niya, pag naam mo diha sa hinatuan at tumo sa King's Radio, pag naam mo sa Tagbina, diha mo sa DXRM. Para padayon tapatong igsoon o diapod sa Radyo Kamayo sa Liangga, Surigao del Sur. Ya sa Marihatag, nasa istasyonan. Pero kung naay gusto mag-dealer sa Marihatag, text mo sa ako. Text mo sa ako, taga Marihatag. No. Iganisa, pasensya gyud. Wa daw kaga-reply sa atong kwan. Sa akong staff nga gatik sa imo. So mangita kong dealer diya sa Marihatag. Kung naay gusto mag-dealer diya palihog. Atix mo sa ako. Muana ko diya sa Marihatag, ikang ko sa Bohol, anak ko sa Marihatag. Dinlaos ko og San Miguel siguro. Kamusta ang atong Infinite yung Tandag City na nag-text na to nga wapa kuno sila maka wapos lang maka-signify ang Infinite sa Tandag. So di patamandang ugaroon dito kay wa man sila magka... Wala gin nagtingog ang Radyo Bandira Kidapawan Pasundan dagang salamat. Nagka-signify sila. Problema ginigamay no kay mga lugar ka di tamadungog diya. Salamat ha, sa pulong sa Ginoo Pastor nga imong gipabati karon si Alagad Igan Roger Babas ni Sabangan. Alagad may buntag tagabangan pangantukan. Roger! Good AM Pasundan, salamat sa balaang pulong og minsay sa Ginoo, dalay gon ang Dios walay imposible kaniya. From Roger Otagan Liangga, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Oh, di mo palit sa Radyo Kamayo. Sa taga Liangga, di mo palit kay dako na katabang para padayon ta madungog diha. Pasundan, salamat sa mga pulong sa Ginoo nga imong gipa sabot sa kahanginan. God bless Amping Jim Hermoso ni. Sa ato mga kaibigan, diya sa Bukidnon ang atong tanang opisina, abli kahapon o karon. Ang uban, wak mo ato kahapon kay binilag sarado kay holiday. Wak na holiday, igsoon na sa kaibigan, kay ang patay mga kodwa holiday. So, atong sarado lang adlang Domingo. Except sa Kadingilan, gaabli gitag Domingo diya sa Kadingilan, kay marapoy panahon nila. Sayo po ang simba sa atong staff diya. So, man silang simba, mga alas 10, makadis-abli siyang tindahan. Ang mga tao po, Domingo rapos lagana diya. So, diya sa Kadingilan, anak mo diya, abli ta diya. Adlaw-adlaw, except Sabado, kung Domingo, abli ta. So, karong bisag holiday, abli ang atong mga tindahan, mga kaibigan magigsuunan. Ang atong opisina sa atong kaibigan, abli usab. So, ato mga kaibigan, ato makarimita, pwede mo mag-remit sa bulan sa August. Although, taman sa September 15 ang atong grace period para mo makarimita. Diapod sa Kibawi, Kap, good morning, please kong announce sa atong mga products diri sa Kibawi. Diya sa Big Light Radio. Sa Big Light Radio, pagpabor mo diya, anak mo diya, natay Vegemax o aroma diya sa Big Light Radio. Papabor po dito sa Pika Stasyonan, sa Light FM, naapuntay Vegemax aroma sa Light FM, along the highway, so on. Kanang paggawas ka na sa Kibawi, direction to Damulog nga highway, na diya sa left side, so on, ang Light FM. O niya, ang Big Light na ginasintro, so on. Sa barangay Isba na diya, kapatid, Pastor Ili. So natin produkto diya sa kang Pastor Ili, tinago sa Big Light Radio, natin Vegemax Aroma. At the same time, sa itong bagong partner station sa Kibawi, ang Light FM, na po diya, igsoon siya ay produkto diya. O sa Ralph General Merchandise, diya sa Sintro. Wa tay butika diya sa Kibawi, ah. Ato lang yun diya, nasa Ralph General Merchandise. O sa duwa ka estasyonan nga asa tamadungog. May buntag pasundan, mapalit ko ga napulo. Tagpila ang coffee. Apag napulo, pwede na 200.
So 2,000 na gid ang bayaran. Igan Vilma Cesar. Murag ugma na kani sa iyo mugikan siguro. O man sa kong programa. Kay kumubiyay po da ko unyang gabi eh. Pag-abot ko ito ugma. Basi di ko programa kay kapoy kayo. Kay gabi na mo humaning event akong tambungan unya. Vilma Cesar, so ugma, atay ko di ugma sa iyo. Milba Hampon, good morning Pasudan. Salamat sa pulong sa Dios na bless gyud ko Pasudan. Dako ang akong tingog nga makatab. Dako akong tingog nga makatabang sa ministry nimo. Dako akong tingog. Sa ibot ipasabot dako imong tingog. Anyway, salamat Milba Hampon.

0: Egan Emile diha sa ano diya. Papel mig ampo pasudan na mahupay na ang among mga balatian, Pastor. Si Emile ni namina mi karon. Yes, Egan Emile, may bunta diya kanimo. Emile Biri Rice ni sa Maasim. Pakigreet sa akong mga apo nga mga kambal. Birthday nila karon. Yes, happy birthday sa imong apo nga kambal. Egan Emile, Egan Danilo diya sa Maasim. Nalipakay ko nga ako sa ni Mamat sa pag-adto na ako dito sa Egan Emile sa dito sa Maasim. Medyo layo good po, pag-abot ko dito. Happy birthday yung guard karting watching from Payasan niyang Gasol Cadillo Sur, Mitchell Monteseven. Yan yung bayaw ni Egan Mitchell, nag-birthday si kaibigang John Carter karting.
1: Sa tanang panahon kadaadlaw, kanunay ka nga matingot.
0: Tinood yun nga kon wala naisulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi alaot yun. Kay karon ang adlaw sa kaluwasan dili ugma kay basin ulay na ang tanan, glory to God sa pulong sa kaluwasan amping og ang Ginoo kanunay magauban kanimo sa imong mga lakaw. Salamat anay Rosale. So nako Davao unya andin ugma sayo uli ko. Then pagka the following day bihay ta padulong ato sa Bohol. Unta no? Kanang katingog ang Bohol. Kaya mo adto ra ba ko nya murag upat na kaadlaw magtiog ang kahapon nakadawat ko nakadungog ko sa gibasa ni Pastor Richard nga tulo na kuno kaadlaw nga wa magtingog ang Hot FM sa Tubigon. O nya pud mo ka signify ka nato karon igsuon ang Radyo Bandera nya manay ra ba ko. Porok dos is kibawi ka po wala nagkoy kape base na ay makadeliver malipay ko magbayad pud ko. Pastor, ato na kung naabay maka-deliver niya kape, kaso lang kung marag na ituyo. Marag lisod ko rin mag-deliver siguro, no? Marag ituyo nila diya. Hindi lang ba si di ay makauli ko, pero maato pag kugbol ba? Pastor Dan, pirmig yud ko naminaw sa pinagpalang musika, Pastor Dan. Salamat iga na, taga-asan eh! Salamat iga ayos sa pagpaminaw. 1301. Taga diwalwal ni, may buntag ka ni mo igan of diwalwal. Wapat tayo balik yung VG Max o aroma diha. Wala gyud ang infinite magtingog pasudan gikan sa 8334. Wapot sila magka-inform sa atong group chat, no? Kung unsay kakulian. Unta magka-inform sila. Unta maabot na sila sa Facebook para at least kung wala, makadurag yapon sila. Wagi ko'y nakita din yung feedback ikan sa Infinite Radio. Wagi yun. Maayong buntag pasudan si Nini. Tagulimot ni taga-matalam ko diri minaminaw sa Radyo Bandera Kidapawan. Minaminaw sa Radyo Bandera. Pero ingon po itong taga-matalam kanya nga si Anboy, wag ko na magtingog. Nagtingog? Atong tiksan, nagtingog ba? Igani, tiks otro kung nagtingog ba ang Radyo Bandera? Tiksiko paliyog. Ang Radyo Bandera Kidapawan nagtingog ba? Nagtingog ba ang ako siyang tiksan na? Ang Radyo Bandera Kidapawan. Kitaktik siya na minaw doon sa Radyo Bandera. Okay. Ato siyang itiksan. Usay mag-uulta. Pero lagi na ako, it's either depende sa radyo, depende sa lokasyon. Good morning, Pastor. Ang pulong sa Ginoo maoy makalig-on sa atong pagtuo, matagbuntag. Maningkamot yun ko nga maka-open sa radyo aron makadungog na pod sa balaang pulong sa Diyos. God bless kaayo na iblis kaayo natong tanan. God bless kaayo natong tanan. Si Angelina Kalulot di ay ni taga Kalakapan Spring Kibawi Bukidnon. Salamat. Nangando ito nga maka-orienta diya sa Spring Kibawi. Panglista lang mo diya kay mo ana ako mismo mag-orientiha. Spring Kibawi, panglista mo. Pag naanay, di mo busa ba yung tikabok mo anak ko diya. May butang igan, ising. Diya, ising sa umpil, sangkulan. Sa mga Otsarona family sa umpil, may buntag kanyang tanan diya. Nate cooler egzoon, ato ning tubagon. May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Buntag po, sir.
0: Ah, yes, igan. Kinsa ito taga sa paliyog-paliyog pa layo sa imong radyo?
2: Asa sa pista, infinite ang wala nagtingog pa, sir.
0: Nagtingog infinite ka ron?
2: 96.1.
0: Oh, infinite to nga tandag ang buti pasabot ato ganiya. Ang tandag, ang infinite 96.1 dali sa Panabo, okay siya, gatingog na siya. Sige, Gan. Salamat sa magtawag, ha. By the way, ang infinite akong gimin nga wa magtingog, ang Tandag City, dili din sa Panabo. O, katong gusto mag-testify, pwede mo tawag, mga Igan. Katong gusto, pasalamat sa Diyos nga naayo man migamit sa produkto ng Vigimax Aroma. Pwede mo tawag ka na to sa itong numero, Ixon, 0927-71-1212. Good morning, Kuya Pastor Dan. Bermans na. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Mausap ka ni mo, Kuya Sir Francis Raplinopol Yemeta. Unta makabisita ko diha. Sa Gipo, Sambuanga del Sur. I have decided. Oh, bakod na, bakod na, bakod na, bakod na, bakod na, bakod na, mga kaibigan, mga kaigsuunan. I have decided. Sa ato magkaibigan diya sa Bukidnon, ang nipano ato membro ni abot og 86. I don't know kung nadugangan ba to gabi eh. O ga. Pero kung gabi ito, niya karon mo report, karon to nga September na musulod. So, ang ato nipano nga membro, 86, mga kaibigan magkaigsuunan. Nalagpasan tong 85 sa bulan sa July. Kato magkatag igsoon, hinahinay na mo og hatag si mga kolektor. Salamat mga igan na, mga kolektor, salamat gigaayo. Mambo aya, happy tata magtapok-tapok. No turning back. O katong gustog uniform sa kaibigan, mag-print me para ninyo diya sa Mambo aya. Yapot sa bangko, nagtiks na ito igan na bitan silmon ako na gusto palit sa t-shirt. So pabuta na ninyo ha, may mong available itong t-shirt diya. May buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Hello, good morning, Pastor Dan.
0: Good morning.
3: Si... Wala man ang hook-up diya, Pastor Dan.
0: Wala yung hook-up diya? Pila na kaadlaw?
3: Mga tulo na kaadlaw, Pastor Dan.
0: Tulo? Maupo dito sa TFM. Ato silang ifalapat ito. Ato sila ito.
3: Ang among mga kaoban, nga rin sa mga, huwag ano sa Diyo ka maabot.
0: Lagi, ugma unta ko mo biyahe na. Ano na't ugma, garong Thursday, pizza tris. Pero kung dili yun magtingog pa, murag di sa kumuda yun, kung di yun makabalik kong tingog. Ako tawagan doon yung management sa estasyonan. Salamat, Igan DV, salamat, Igayo. To follow Jesus. So tulog kadlaw magtingog igsoon ang atong partner station sa Bohol, Mato Erbata. So basig di pa kita mag-adto kung di pa kita magtingog. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nagtingog man pasor ang Radyo Bandira Kidapawan. Tingog man. Ako ning kudakan kay ako ipadala dito sa kwan. Ako ipadala dito kang Boy Gersa. No, mamagini. Kanunay mo text na to. Tiyog man.

Helen Cabala, maayong pagpaminaw o Rosalina Bailomo. Abusap niya kang J.J. Suduran o kang kaibigang Armando Literano. Nga naminaw kanunay diha sa Pagatpat, Cagayan de Oro City, maayong buntag o maayong pagpaminaw kanimo diha kaibigan. Jean Blanchia usab. The world behind. Diya sa Matala, matong produkto, palit diha sa Dyson Store. O Dyson Store. Natay Vigimax Aroma diya sa Dyson Store. Bago ay palanta naka-deliver diya mga kaibigan. The world behind. Kanang grocery store nga kilid sa public toilet diya sa terminal sa Matala. O katong gusto mag-dealer sa itong produkto nga Vigimax Aroma, text mo ka na ako.

Kaibigan Teresita, daa mo maayong buntag o maayong pagpaminaw. Ato magkabigan diya sa dalawangan, gusto mi makig-meeting sa ato mga functionaries diya, ato mga collectors, mag-meeting ta siguro. Maito magka-meeting ta diya. So, iga na Pedro Gersa, klaro man ko dito sa tagamatala man po nila text na to. So, depende sa radyo, depende sa lokasyon. Matawang ingon igsoon ay mga lugar igsoon nga di makuha gyud ang Radyo Bandera Kidapawan. Sa 58 minutos makalipas sa alas 5, magkaibigan magkaigsoonan, usbon ko sa atong magkaibigan sa Bukidnon, ado na tayo opisina. Unya, abli ang opisina sa kaibigan diya sa Valencia, diya sa Maramag, Kadingilan, Ogwao, abli ta. Og diapod igsoon sa Mangagoy, Bislig City og sa Hingoog City, Ablita. There is power in the blood of Jesus Christ. Would you be lifted from the way? Piri, Saira, may buntag. Thank you for listening. There is power in the blood. Anigan Lisa Sabas, kamusta ang Real Betrayo? Wa pa magtingog igan Lisa. Would you gain victory? Murag one week na wa nga off air ang Real Betrayo sa Hingoog City. There's wonderful power. Diya sa Buda ang atong produkto mapalit igsoon diya sa butika at bang halos anang kalye pasulod diya sa German Hospital. In the blood. Ana mo diya. Of the land. Power. Daot siguro ako ang Radyo Pasundan. Ang tuning ana murag dili fine tuner siguro. Mga nga di ka makuha diha. Hindi makuha ang Radyo Manila Kidapawan. Pero kining taga, kining isa nga taga Matalam po da, okay man po daw. Naminaw siya karon. There's power in the blood, redeeming cleanse. Kung ay radyo imong silingan, ipa-tune in daw sa iyang Radyo Bandera Kidapawan kung makuha ba. Asa kadapit niya sa Matalam Igan na Boy Gersa. There's wonderful power in the blood that makes whole. There is power. Justin Mendoza, maayong pagpaminaw. Yeah, the working power in the blood. Sangat buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili tong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. There's power in the blood, life. Maayong buntag kanyong tanan, tugad, bidag.

0: O si Atoy Gana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang po siya katuloy. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
0: okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na himamat ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
5: Naglaho na ang mga pasa pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
6: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
7: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay.

0: Republic Act 9262, humasli ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valen.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
1: Naa pa di ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga putok tapi, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Ako si Teresa Ejero sa Hingog City.
12: Yes, Igan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
12: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor, tapos na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, nang siya ay hubag mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuan botella,
12: oh.
11: Tulo ka, bitong, oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapi din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasapday signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasapday document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Bayan Jessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bayan Jessic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungo nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
4: Good morning,
1: Roger.
4: Sonic.
1: Good morning, Kaibigan. Tukmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni alas 6:25 sa buntag.
4: Good morning.
1: Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintian, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlongon. Of course.
2: Agay!
1: Of course. Ang di yun muundang og sujup.
5: Tana!
1: Ngit-ngit pas alkitran, gini yung kaugmaon doy. Mga miyembro ng PDA.
5: Darna!
2: Darna!
1: Philippine Darna Association.
5: Darna!
2: Darna!
1: Magandang umaga po.
4: Good morning.
1: Welcome na usab sa itong programang baruganan sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at to ni.
4: Good morning.
1: Bermas nagyod. It's the first day of September. September 1, Bermas na. Ingon na kita nga ang gasolina. What? Ang atong gasolina sa atong nasod. Gasoline price is high. Electricity bill is high. Hospital bill is high. Tax is high. Supply sa pagkaon, food, items is high. Tuition fee is high. Fare is high. Rice is high. Airfare is high. Kay ganuman, hinaot lamang ta ang ganumala sa renda. Dili pod high aron dili kita mga high blood. Hallelujah.
6: Correct.
1: Tanan high. Ganina alasay sa buntag ni rollback ingon sila
2: 4.50
1: ang diesel rollback og 3 pesos og 83 centimos, gasolina 32 centimos og ang kerosene 3.84 centavos ang kerosene. 3 pesos may na lang kay ang diesel ni os-os og 3.83. Apan ang adoang LPG con liquefied petroleum gas nagbabadya na namang musaka. 2.3 pesos matag kilogramo or 22.33 pesos per 11 kilogram nga tangke. Merry Christmas! Kanadong tanaan na Bermar na September 1 na ni Maho nagyong Pasko. Niuli na si Jose Marichan sa Pilipinas. My only wish this Christmas is only one. Ako na siya.

bantay na mo kay Basig Moingon na po na DDI. 500 budget alang sa Noche Buena. Di ko kalimutan na. 500! Basig dugang-dugangan sa DTI karon di na 500. 550, yeah!

0: Inaut pon tuang adili na mo ingon ang DTI yung 500 bang not si buhay na. Lagi ako ipabudget ba? Oh, ayun na DTI 500, isilay ako ipabudget. Hala, kamo ibudget, kamo ganami. Hallelujah. Tan-aon ta, pero baha palagi gyapon. Wala gyapon, yung pasanginlan, baya, Dabaw, ug dunay baha. Hallelujah. Yehey!
1: Philippines, that's a great
0: history.
1: Updated na
0: ang geography. Yehey!
1: Nang bumaha, naging Davao City.

0: Kumusta? Baha pa? Hallelujah! Once again, magandang umaga po, Luzon, Visayas, in Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao!
1: Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
1: Mga igsoon!

0: alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy, nodeo to langit, agparakal noy kangara nono maroyo. Ogoy niyata noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay to so ini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nugko ilango noy puigo ako'y kamunga uto, no makasasalo so sungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogo no goy, og koalab to agad, no ko'y numaroot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arakmanirrahim, Malikyaw midin, Iya ka na budua, Iya ka na stakim, Idinazara dalmos takim, Siatallasin anamdahalahim, Kairil magdobelahim, Waladalen. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga.
0: Good morning. Once again, magandang umaga po sa tumakigsuna mga Muslim. Hopya ka napipita amin ng mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigsuna mga matigsalog, mayar basulo, mga manubo, madayaw no kasuman. Bagay lokad na won. Naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marahay, Naga, mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Itziki amin. Mga Pampangan, maya babag ikayungan. Mga kauturan ko dara nga makailungguhan, ay abaw maayugin nga agasang inyong atanan blahaw. Mga balanan, masimbentag day. Mga waray, maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo, madiyaw na bundag. Surigaw nun, marajaw na bundag. Marajaw ka, rajaw.
2: Good morning.
0: Mga butuan nun, madiyaw ginaat. Mga aklanon, mayan nga agahon. Tagabinggit, Mountain Province, Gawis, ay agsapa. Mga tagaipugaw, maphud an algotao namin. Mga tausog, marayaw na may naat. Mga Chabacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apiplapos, mga tiroray, apiupi, bueno baga tagbanwa, madigar silam, kadiko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po.

0: Well, karon mga panahon na daghan kay mga lugar dito sa Metro Manila, National Capital Region, ang nagdeklara o gaginiang way klase gumikan sa padayon nga pag ulan-ulan gumikan sa habagat. In fact, sa giniang Pampanga, ang worst hit karon, no? Ang Pampanga, then the second is Bulacan. Sa Pampanga, 17 out of 19 municipalities ay lubog sa tubig baha. Doon na dito sa Pampanga, up to 10 feet ang gilad mo sa tubig. Dito po sa Benguet, wala. Daghan kayo mga landslide na itabo. Gumikan sa padayon nga pagkakiniang pagbunok sa ulan. Landslide. Samtang 26 kabarangay sa Hagunoy, Bulacan. Ang lubog gihapon sa tubig baha. Well, Bulacan, grabe na yun. Taod-taod naging ang ilang baha di as Bulacan. Well, ang General Luna kagahapon na Surigao del Norte, gitay og sa magnitude 4.8 nga linog ang General Luna Surigao del Norte kagahapon. Hallelujah. Paigini mga kamuba, wagid mo ilaing lingaw sa kanang komentaryohan ganinyo na pati food pack sa DSWD. Ang computation gud, ang exact amount, no, sa food pack sa kanang ipanghatag sa DSWD. Ang exact amount na is 797 pesos. Di ba na pwede nga i-corrup na kay bidding? Guda, magbabrangkahan na ita. Well, depende kung sa mga agreement ano, or arrangement. But again, bidding na. So ang food pack kay panghatag sa DSWD, ang kantidad gina na 797. Pilato kasintabos. But actually, the actual cost is 797 point something. So mao na siya. So ayaw na ninyo buhatan na nag-issue. Ang dako nga issue yung karon, excuse me, kinig yung 1.238 trillion nga flood control project from 2022 to 2025. Nagbuhat bito itong Independent Commission on Infrastructure kon ICI. Wa man, ang napailan lang itawag kaso na prisong diskaya ra uban mga engineer nga nagsauli. Agihimo ng state witness. Aleluya, yun. Pastilan, Ginoo ko, no? Ay, yun na ni namang ginihan itong. Niya po, kinipot si Ping Laksonoy, kamunduha ba? Senador Ping o Senador Cayetano, kamu pangkusnutun ko ng inyong bugan karon pang sabunutan tamo. Naidagang problema sa nasod, kasi pa mong inaway diha. Pagpuyo sa kubo mga Senador, ay. Puyo sa. Timana sa ninyo ni problema sa itong nasod. Bida. Well, ang patay na ito sa kuan, Nepal, Tibet border, 800 plus na. O ni ang missing, actually, it's not 3,000, it's 4,000 kapin ang missing. Ubay-ubay pag ang nangawala. Spoko mo ng wipe out ng usaka komunidad dito sa kiniang Nepal and Tibet. The boundary between Nepal and Tibet is tangi naman po. So, muna ng grabe yun ang kiniang kataladman nga niaguman dito sa Nepal and Tibet because of kiniang glacier nga natumpag, nagyelo na because of the climate change. Malagi na. Ay, hallelujah. Uy, dini sa ato, Ginoo ko matod pa sa DA, ha? Department of Agriculture. Dili na yun kalikayan nga medyo by... Mabot yun ang panahon nga medyo doon na rin problema sa kakuangon sa pagkaon because of the incoming onslaught sa El Nino. Ang El Nino, manggod, dilibot ipasabot nga init na lang yun. Kung doon na may musod nga bagyo or doon ay ulan, grabe ginakakusog. O init po, pertig yung inita. But again, according sa pag-asa, muigo yan ang El Nino sa ato, ato ginang matagamtam by October. That's according to pag-asa. October, perti na ginang inita. October, November, December, January, February, March. Mudagan pa nag-March until next year. 6 to 7 months gina nga grabing kainit. Kung inyo kinumduman itong labay mga bulan, mga 2 months ago or 3 months ago, naghisgot na ko nga mananom na mo. Mananom mo mga lagot mo, mananom mo mga gulay, tanan. Kay pag-abot sa kiniang ting init, natay marbis. Namoy marbis nga kamuti, namoy marbis nga kamuting kahoy. Pero karon og magsugod mo pa na no, medyo akong tanaw. I don't know, but alas sa ako, you're late na gamay. Ano, kay napatigi paabot karon nga bagyo, pero wala na eh. tulo na lang ni dunay LPA o dunay ginabantayan karon sa pag-asa tatlong sama ng panahon. But again, sasama talaga ang panahon ninyo. Sasama talaga ang loob ninyo. Kay matod pa sa DA, dili gyud kalikayan. Kamusaka gyud ang mga palaliton pagsugod gyud sa El Nino by October. Ari sa ata sa kawalang disiplina ning ato ang mga driver ning atong siyudad sa Valencia. Ako lang hangyo ngadto sa ato mga traffic enforcer ning atong siyudad sa Valencia. Kini atong city TMD. Sir, bisitasyon, hinaot punta, nga matagaan yun yung pagtagad. Number one, kining ato mga single nga motor, kining mga motorella. Number one, kining single nga motor, nga namang yung alihan magyud ng free ride. When you say free ride, mo bitaw gitawag nga free ride, kay diri-diritso ka lang muliko sa tuo, dili sa wala. Pero kasagara diri sa ato, dili kay kasagara, 100% sa ato mga driver diri, o pag-abot sa traffic light, anak na sila mag-ali diya sa right turn ka. Diyagin sila kay ambot o kung sa ilang una-una, o basig di sila kauna mawaan dalan. Nara magunang dalan, di maguna mawala. Di ba? Nga naman, sir, no? Mga taga City TMD, nga nung di man na ninyo panakpon, nga nung inyo raman ang bigipasagdan, that is blocking the kuan flow of traffic. You're blocking the flow of traffic. Makadisturbo ka diha, ganun naa ka diha. Pero wala yun na ginabadlong ba? Wala po na ginapangdakop. Nga nung inyo manang ipasagdan. Kaya disturbo ka isdalan ba? Mag-iali anang kuan. Kaya mag-iunag yun. Dapat og inigo mo kaunag yun silang padagan. Di mo na mawalan dalan. Naarama na. Nga nung di mo kagi mawa ng dalan. Mo ginay kasagara sakit sa itong mga driver diri. Babagan ang free ride. Ayaw! Pandakpan ninyo na utang buot si TTMD. Siguro moragi kapoy na yung ko o gabamadlong na di yun patuoning atong uban mga driver. Siguro it's high time nga tagaan atong ngipon ang balaod. Ikaduha, kanibitang atong speed limit sa Valencia. Utang buot, umugamit mo speed gun, ayaw mo pabantang, magtago mo, dili kay magpatunga mas dalan, hinambugiro naman hinoon ang inyong style. Aron ingnon nga, naagid mo speed gun, naamang good day speed gun, pero dapat parehas Dabaw nga gatago. Niya pagkahuman, paglabay, ato, overspeeding to, tawgan ra, na may mga radio. Og, dakpa na, gana, muagi na ron diya, dakpa na, overspeeding na. Wala man magpa sao na lang, di ba? Ikaduha, kana bitong ayun eh kining speed limit labi na ning atong siyudad sa Valencia. Wala gyud ba mo na nga dili gyud disgrasya dito, disgrasya diri kay wala walay pagpatuman o walay respeto sa balaod sa trapiko. Wala gyud actually, and I will be honest, kanos apa man nato ni ipatuman ang stricto nga pagpatuman kung nabuhat sa siyudad sa Dabaw nga the biggest the second largest city in the world, nganong dili nato na kaya buhaton ning atong siyudad sa Valencia? Kay moro Valencia ikumpara ni moro ning agdaw sa siyudad sa Dabaw. But nabuhat gani nila nga dako kay nga siyudad, walay rason nga dili nato mabuhat ning atong siyudad sa Valencia kung adunalay butangan na itong ngipon ang balaod. Pedestrian lane, kabalong at nai manabok, mo-overtake pagyo diha sa pedestrian lane. Magpakusog, instead nga mo slow down sa pedestrian lane, magpakusog naman ni noon. Mang-overtake o pedestrian lane. Di ba? Sa tinuod lang, kamo man naka-observe? Wala. Imbis kay pedestrian lane, daghan manabok, wala lang. Wala na sa ila. O niyang makabangga, magilak-hilak. Hindi man ang madag pa sa ilo. May lagotag na garasta. Daw bi karon og nabali-balian na. Kay overspeeding mo. Dili lang rila. Even kini mga single nga motor. Muna, nga sa matag karon og niya, walay adlaw nga walay vehicle accident ning atong siyudad sa Valencia. Labi na ginipon ng mga bao-bao. kumakapadagan o agas. Mori mga tag-iag dalan kumupadagan. Ano? Di ba? Uso'y magdali, kikabali. May maghinay-hinay, basta kay kanunay. Di mo na mawan dalan. Naar mo na. Abot karon, abot unya, mora man ang abuta. Ang importante nga maabot mo. Dili kay paingon mo sprisuhan. Adi, naginon mo kaabot. Daghan din sa ato. Daghan gyud din atong syudad Valencia. Walay disiplina sa kadalanan. Muna, dili kalikayan. May mga sila, adi, magina kalikayan ang disgrasya. Ugok. Ang disgrasya kung kalikayan kung kitang tanan magmatngon sa kadalanan. Kalikayan gina siya. Pero ang problema kay pastilan. Dako kay ng one way. Dako kay ng do not enter. Anong ni-enter man ka? Ah, dili mong go do not ni ako sa kyanan. Do not may nakabutang. Do not si mong mata. Do not enter mong go dyan niya. Bagom ni ako sa kyanan. So dili ni do not. Lam-lam kara. Pilosopo pag-irusahay. Dayag kayo ang pag-violate sa traffic rules and regulation ng atong syudad sa Valencia. I mean, di ba? Imuunan na ito ng first class city, yung atong batasan, what class? Di ba? Mahimuunan na itong first class city. Puhon. O niya ang atong mga batasan, what your class? Wala yung binukid na kihapon. Ay, sinagaling, syudad ka na, kani. Di ba? What happened? Why? Nga naman, it is because dili iring nagakos ha. It is because wala gyu insaktong dili bitaw butang wala gibutangan og ngipon ang pagpatuman sa balaod. Siguro it's high time nga istriktuhan ta nagyod ang pagpatuman sa balaod labi na ka ng mga pedestrian lane nga dili mo slow down og pedestrian lane. Even makadlawon kabalo nga one way. Sugaton ka wa pay suga gani nang buntag kusukin dagas motor. Gisugat ko niya one way. Ya kung gisugat, way suga, kusugdagan. Kasi nawa niya klase nga driver. Oy. Ngano day o kadlaon, walay traffic. Ngano day kadlaon, dili, walay balaos trapiko. Nga ang 24/7 man ang balaos trapiko. Kapilian na ba? Musugat kay kadlaon lagi, nyangit-ngit pag, suga pa gani ko. Pero kung mupadagan, wagas, wapay suga, kusug pa mupadagan. Aguan pa yun, ignoring the flow, ginihang traffic sign. Di ba? Makita na ninyo, unsa kaway disiplina. Saan man, pinalit malisensya. Tinood mo pa tinood. But again, kung dili na to istiktuhan, kung dili karon kanos apaman, kung dili kita kamo sikin sa paman. Di ba? Naapay mga helmet, nga morag taklobs arinolang panuway. Nga dili man ang helmet kay para man unta na sa motor o bike dili palas motor magsulob og helmet katubatong si tawag na murag niya German nga hap si tawag na katunga ra nutshell oh nutshell oh may paang nut kay naay shell pero kanang imong nutshell wa gyud shell sulod oh ugok in short nakapalit og motor di kapalit og helmet mana diya sa tinuod lang unyag madisgrasya. Pagkabuak sa moto ulo, ay may na lang kay ang ulo ray na burak ang akong helmet wa. Tiaw mo. Tiaw mo. Nana diri daghan. Nganong dili man na mapatuman. That's the basic ang once mo sakay kag motor automatic gina sulob og helmet. Katong helmet nga dunay product safety standard PS mark. Dili ka PS I love you. Or ganta ni Sharon kanunita. Nga PS, I love you. O di ba? Pastilan Ginoo ko. Good morning dai kang Eddie Canoy. O kang katong nasa kakuan. Good morning dai kang Edwina Duonan Carisosa. Good morning ni mo ma'am. Good morning dai kang ma'am Ayukan Malunggayon Ayukan. Good morning ni mo dia ma'am. Dia sa Mount Nebo. O sa imong bana. Diba? Nganong dili gyud mapatuman. Dako kay nang do not enter. Musulod gyud. Kabalo nga one way. Musulod gyud maglingi-lingi lang. Tanahon lang og white traffic enforcer og wala diri sa sulod. Patik-atik ra bida. Naga mga batan-on tagtuloy back ride. Naka short, naka chinelas, way mga helmet. Tagtulo ang back ride, tag-upat. Wala lang. Agi pagid sila sa one way. Dito pagid mo agi one way. Ako na ako, gatanaw ra ko. Gapanlingo ra ko gatanaw. Yung kapastilan, mga batanaw. No? Wag yung disiplina. It is why. It is because dili iring nagakos. It is because walay stricter, walay stricto ng pagpatuman sa balaod trapiko. Dabaw. Paggawas ni mo sa balay, pila ra ka kadupa eh. Hindi ka mag-helmet. Wala, nagidakop ka na sa unahan. Abot da, naka-short kang drive, dakop ka na sa unahan. Naka-chinelas kang mo drive. Wala, lay oran ni mo ito, pila ka dupa. Primerong kanto, makalusot ka. Ikadawang kanto, wala, nagidakop ka na. Ingon ana, ka-stricto ang pagpatuman sa balaos tropiko sa Davao. Walay gasulob dito helmet nga nutshell. Walay ga-drive dito motor nga naka-chinelas. Wala. Everybody follows rules and regulations sa traffic. Dini sa ato, speed limit na gani, wala. Ultimo mga dagkong truck, dili mo minor. Kung makapadagan, wagas. Magsalig mga dagkong truck, pag madisgrasya, wala. Ang mabanggaan, impas. Ang halin sa tawas, balhin ang birthday dito sa kagkag. Nadaghan na mag-celebrate sa iyong birthday. Mga na'y pinakasakit din sa ato ba? Why? Bila na ka bulan kung nag-observe, sukad masukad, sige lang dyan ko lingo-lingo. Muna usahay, di na lang ko mga brig bintana kaya rin di ko gusto makakasaba og tao. Kaya mag-yaw-yaw na lang ko sa sulod sa akong sakyanan. Kaingon di ko usahay, no? Saan man yung tao ni Valencia ay? Nawalan, nawa na yun ang disiplina sa kadalanan. What happened to our city? Kasi may chairman ani sa atong city council? Kasi chairman sa city council sa traffic? Yan, tutong ba ito? Sisitoso ba ito? Anong di ba na ipatawag? Kanina itong mga motorela, nganong dili mo minor sa pedestrian lane, nganong magpakusog, labi na ni mga bao-bao, flying along the national highway, nga they are not allowed. But yet naa, kung makapadagan diya sa national highway, wagas. Wala. Wala, giyod. Pagka-disgrasya, impas ang halin sa tawas. Ano yung pinakasakit dito sa tanan? I don't know what happened. I mean, ano yung batangan, nagka-disgrasya? Bisag-asa. Bisag-asa yun, kada adlaw, walay adlaw nga walay gakitabong disgrasya. Nga naman, dili lagi man tigo mo observe sa balaod sa trapiko. Dili man tigo mo observe speed limit. Mag-helmet, not shell nga helmet. May pa'y nag-helmet na lang kag-arinulang ginto. Arinula, bitang karaan, morag sartin. Oh, utangan lang tunay mo ng alambre. Aron inihigot sa liog, mga disgrasya, madaban na asa imong liog. At least, di mo unsang ulo liog ra. Di ba? Sa tinuod lang. Hindi. Hindi, oh. May batangan bridge. Kabulong at tulay. Mo-overtake yun. Mga single ng motor. Lip and right. Mo-overtake ni mo. Nga, batanga, tulay man ang bawal mga ginawa ka mo overtake og tulay. Di ba ka pwede mo overtake og tulay? Mang overtake yun og tulay. Dili kahulat. Tanan puguso. Ha? Mabasin dahil kapamusuno, hindi punggol. Di ba? Tanan, halos gadali. Di yun ka paabot ba? Pag na yung traffic, liot, hala liot, bisagasa, liot, bukalit lang. Likos to. Likos wala. Kalitong. Likos to. Unya, ga-drive. Ga-text-text. Tino na. Bawal baya mag-drive nag-cellphone. Daghan din sa ato. Ga-drive, nag-cellphone. Ga-drive, ga-storya sa cellphone. Bawal man na. That is against the law. Bawal. Pero din sa ato, text pang panuway. Here na me, going na ko. Di ba? Unsa ni? Basic, mahurot ang dalan. Ayan na minaw. Jeddah. Chang. Good morning ni mo. Doy. Di ba sa tinuod lang, basic raman unta ang pagtuman sa balaod sa trapiko. But the problem, it's hard to face the problem if the problem is your face. Yan naman, baga kag naong. Sa tinuod lang. So sa ato mga sakop sa CTTMD, City Traffic Transport and Management Division. you manage properly our traffic in the city of Valencia, my goodness, I'm proud. Diba, ganyan English na yun ko. Sa tinuod lang, ganun di man ninyo panakpon ng kanang gababag diya sa, gaali diya sa free ride. Free ride ka ni. Libre ang muliko sa wala at sa tuo. Dili sa wala. Wala ay. Napay uban mga driver, moderate sog liko. Why signal, signal light. Bisag kamot na lang, iwarawaras, panuway. Wala. Wala, gyud. Dako kayong do not enter. Mosulod, gyud. Okay, pagsulod, pagkahuman, wapay mga helmet, nangibak ride, tulog ka buok, nakatsinelas, nakabutang, no parking, diha, yun mo parking. Pastilan, Lord, forgive me. Speed limit, ah, sky is the limit, ang speed. Pagkabangga, oh, duhar, may kapaingnan. O di hospital, ah, dito, puro 4. Minteryo. O at least, inig birthday, daghan magsilibrar. Kay kalag-kalag naman. Di ba? Wala. Wala, yun. Siguro it's high time, CTTMD. Sir, bisitasyon. My friend, akong amigo, BFF ko man eh. Sir, siguro panahon na. Oy, atong chairman sa traffic. Eh, lamon bitag hapit ng election, abdiki ka magpatawag sa mga driver sa rila ha. Chairman at os traffic. Sa diasang guni ang panglungsod. Hindi ba na ninyo ipatawag? Gano'ng mga motorela? Talk to them. Hindi ba? Istoryahon ninyo. Nga dapat mag-maintain. Dili kayo magpatakag padagan. Bisag na ipidistrihan nga na yung itabok. Halar kaya pong pakusog. Baliwala. Og mabanggaan, kalot-kalot sa ilo. Sa ulo. Sa ilo alang ko. Ugok. Daw, biog na bali, anak. Dahag pa sa hilo. Nga, masumpay na. Di ba? Pastilan, Ginoo ko. Hahay. Mayong buntag. Mayong buntag ni Mudia Doy. Salamat sa pagpaminaw. O, nag-monitor ni sa Facebook. Tos Dabaw. Again, kaninyong tanan. What happened? Nag-apply ba itong city nga mahimo tang kiniang highly urbanized city? Ba't ako atong batasan? Dili urban? Rural pa kaayo? Dili rural transit ha? Dili RTMI? Urbanized. Rural ang atong mga batasan. Dili RTMI. Otro po ni RTMI. Otro po ni. Why minor-minor po ni ubang mga driver din eh. Wala po'y respeto ni mga driver sa RTMI. Tinood man, dagkong truck, labaw pa ni mga panuway. Dili man tigo mo respeto sa balaos trapiko. Wala speed limit. Sky is the limit kung makapadagan. Why? It is because dili iring nagakos again. Dili si Marie ang nagakos haog si Pare. It is because wala may strict ito nga pagpatuman sa balaod sa trapiko. La lang. Bahala mo diya. Total, mag-imbestigar lang. Na po isa ka polis, sige, lag-vlog. Pagkakuha lang, sir, so, mag-polis na lang ka, mag-vlogger ka. Pagpapili na lang, kung kasi mong gusto, mag-polis ka, mag-vlogger ka. Di ba? Oh, pili ka na lang, sir. Pili ka. Mag-polis ka, mag-vlogger ka. Dili kay aga trabaho, nag-vlog na. Di ba? Og off duty ni mo siguro pwede. Pero ga duty ka, ga vlog ka, pag sure di asaray. Kay bao kung kinsa ka. Pagpili sir, sa mo gusto. Mag-traffic ka, mag-police enforcer ka o mag-vlogger ka na lang. Og dakong income pag-vlogger na lang. Ay na pag-police. Pili ka. Di ba? Pili. It's your choice. Dili kay ga-duty ka, ga-vlog-vlog ka diha, pag-sure diha ay, wapong kabadlong na imong hipig, kapag-panganiban, sir. Lieutenant Colonel Panganiban, ngayon di mo na animo mabadlong. Nga, wag police na, wag vlogger na lang na. Pida. Inindot man. Eh, we're informed, but again, it's your duty as a police not your duty as a vlogger. You cannot have two masters at the same time. You work for one master. Dili master of the universe. Sana si Kuan? Seaman? The master of the universe? Abida. Hallelujah. Pili. Kernel Panganiban, sir. May papili ng imo tao. Gusto mo na, mag-vlogger ka na lang, huwag pulis ka. Huwag pulis kayo na pag-vlogger. Mag-vlogger kayo na pag-pulis. O, di ba? You choose. Dili kay abida diha na. Hallelujah. Ga-pulis, ga-vlog. Painom-dom sa tanahan, maghinay-hinay. Vlog, vlog, vlog. Garo mo na imo, sir. Ganang imong gi-vlog na nakop pa mo, milipay pa ko. Nagpaduman pa mo sa balaos trapiko, malipay pa ko. Mamadlong pa mo, malipay pa ko. Manakop pa mo, malipay pa ko. Grike ka, sige na lang mo vlog, sige, pahinom daw. Pag-ilom diya. Diba? Lam-lam. Pag-sure diya. Oh, Lieutenant Colonel Panganiban, sir, badlongan na yung tao. Sige na malang nag-vlog. Bida. Mutrabaho, mutrabaho, dili kay mag-vlogger na lang. Bida diya. You cannot work two master at the same time. Manakop, malipay pa ko. Ipatuman ang balaos trapiko, malipay pa ko. Dili kay magsigig vlog. Aleluya. Labati bahon ta mo. Latigog ikog spagi. Hindi, tinood ba na? I'm just talking, ha? I'm just talking to reality. Ang realidad ba? Magkatabang ka information, yes, but you, dahil naman tayo PIO, Public Information Office na tayo PIAD. Trabaho na sa PIAD. Public Information Assistance Dissemination. Ah, di ba? Yun na, mo trabaho. Pagpahinom daw sa balaos, trapiko, trabaho PIAD. Di na mo trabaho. You are a police officer. Your duty is to serve and protect. Dili to serve and to vlog. Ah, pagsaro diha, pagsure diha. To serve and protect. Dili to serve and to vlog. Ah, bida.
1: Tama.
0: Pagsure diha, sir. Pag-vlogger ka na lang.
2: Good morning.
0: Good morning ni mo, sir. Di ba, sir, tama? Bagi sikad-sikari.
1: Tama!
0: Magandang umaga po! Dito na, Colonel Panganiban. Badlungan na, sir! Badlungan na imong tao! Pamili siya, magpulis siya, mag-vlogger siya! Magandang umaga po! Makinabuhi ko sa Pikaslawak, kaya nagsugod ako kay Vlad.
3: Bukid no!

0: labi, ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
3: May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho.
5: Printing Services, GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker.
8: Mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lahat plus po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani kag-distagum. Nagpalis ko duha.
6: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ako parang ako. Nindus giyo kayo. Nag-uroman itong nag-ngul-ngul.
6: Oh.
7: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal kayo.
6: Okay.
7: Makayo giyo sa mga.

0: imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayo pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
1: Salamat kayo.
2: Maayong adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10th Sanghulian Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
3: Balitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
2: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa yakap program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan. Kamhanan sa dakbayan sa Valencia.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay
7: nagchat ko sa iyang asawa nga, kumusta si Badjo-Jo? Ano, himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo. Gayo, diinday kay pag-check up sa doktor. Mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang bidya, Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
0: Yes, Igan.
1: Magsisimani ko parte sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella,
0: oh.
1: Tulo ka bitol, o. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat
1: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay kaugil kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka?
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay.
9: Rani, oy, kaysa ziya. Printing services ang tanan, bongga ug barato ra.
10: Gikan sa gamay nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage ug blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
1: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka digima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
0: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
1: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
0: Okay, salamat ka Igan.
2: Mo 98.5.